0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Puyat ka na naman, kakahintay sa sagot niya sa iyo at pag-update. Oh. Ang daming dahilan nga ni. Ang lupet. Ang oras 8:23 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

Yes, June 16, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo! Happy Birthday! Uy, gandaan mo na tayo! Para masaya! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! Sino-sino nga ba may mga araw ng kaarawan ngayon? Siyempre, may nangunguna dyan! Ang actress at childhood star dati, Tabing Ilog Cast, walang iba kundi si Jody Santa Maria! Happy birthday! Oh yeah! Yan din, ka-vibes ang swerte mo naman dahil kaarawan din ngayon ng isa sa mga SB19 Gento! Walang iba kundi si SB19 Stel Ahero! Happy birthday! Oh yeah talaga! At ganun din, maligayang kaarawan sa'yo kay Violi Ramos! Happy birthday, Violi Ramos! Happy birthday din kay Antonio Gumugda! Happy birthday! Uy, birthday ng tito ko, babe! Happy birthday, Tito Tony! At sa lahat ng ating mga kabibes na hindi nakapagpadala ng kanilang pagbati, kung sino ka man, maligayang kaarawan! Yeah! Kaya naman sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, nawa ang inyong mga panalangin at plano sa buhay magkaroon ng katuparan, lalo-lalo na ngayong araw ng inyong Happy Birthday! Oh yeah! Ganda na, baby! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin!

0: pa sa aming bababalik na vibes sa nagandang Happy na Birthday pa! Dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kaliko. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes
1: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. So Sunday, August 26, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
6: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!

0: Ito na nga ka-vibes dahil kasama mo hanggang alas 12 ng tanghali ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kaligo. At para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibes! At heto na nga! Alam mo na ba ang chismis? Oo, dahil nag-viral ka-vibes kamakailan lamang ang isang video ng isang jeepney driver kung saan maraming pasahero nito ang naghiyawan sa takot dahil sa paghurot ng sinasakyan nilang jeep sa Marikina. Oo! Ano ang dahilan ng paghurot ng naturang jeepney? Yan ang tanong ng ating mga ka-vibes, di ba? Ayon sa video, o ayon sa nag-upload ng video, tinatak nila ang kahabaan ng isang kalye sa Marikina nang biglang humarurot ang jeep na kanila sinasakyan. Ang dahilan, aba, ito palang jeepney driver ay tumakas sa checkpoint. Oh, naku po. Marahil, sabi nga nung uploader ng video, itong driver ay may daladala na valid na driver's license. Kaya ito'y tumakas sa nasabing checkpoint. O di kaya, itong driver ay marami ng violation na kinakaharap. Kaya natakot ito at kumaripas bitbit yung kanyang jeepney habang sakay-sakay yung kanyang mga pasahero na lalagay sa alanganin. Oh! Ano ba yan? At makikita rin sa video na ito na gusto nang bumaba ng mga pasahero. Ang sabi niya, pababain nyo na kami, ayaw pa namin sumama sa iyo sa langit. Buti sana ko sa langit ang pupunta. Nako po. Nako ha, sa mga ka-vibes nating driver ha, wag na po ninyong gagayahin at gagawin yung mga ganitong bagay. Kung kayo ay walang lisensya, unang-una, syempre wag na kayo magmaneho. Pangalawa, isipin po lagi natin na yung pagpapaandar natin ng matuloy ng ating mga minamanehong sasakyan, lalo-lalo na kung meron tayong mga pasahero, sa atin nakasalalay ang kanilang mga kaligtasan at kapag na-disgrasa yan, tayo rin ang mababahamak. Oh yeah! Kaya ingat lang po ha. Kaya ito po nga na sabing driver ay nako, for sure ito, 101% parang Dalmatian. Napadala na ito ng sabina ng LTO. Dahil talagang kapag ikaw ay ina-video at in-upload ka online, ikaw ay wala ng ligtas. Ikaw ay nasa ilalim na ng motang lawin.
1: Yan ikaw!
0: Jeep ha? Di ba, Kuya Dennis Puentes?

0: 0917. Yan ay aming Viber line. Pwede kayong tumawag dyan. Para sa aming SKL, share ko lang! Pakikinggan namin ang iyong kwentong may kwenta.
1: Kwento may kwento!
0: Magbabalik ba rin ang magulit mong tito sa radyo? Kiko Kaligot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes
2: ang lupet!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Nananatili, kasama mo pa rin ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kaligo! Kaya naman, isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes sa talagang nakatutok simula pa kanina at unang-una na dyan, walang iba kundi ang FMR squad sa pangungunan ni Sari Lerma, Willa Mortel, Arms Espina at sa kanyang mga pasahero sa bus number 26 sa BGC. Magandang umaga! Magandang umaga din kay Lawrence Manipor. Ayan, talagang kuntodo ang suporta sa FMR. Magandang umaga din sa iyo kay Clarence Santos Pagtalunan. Magandang umaga daw. Nakikinig mula sa Malolos, Bulacan. Siyempre si Codes Everyday. Magandang umaga. Happy Tuesday and to all FMR DJs and FMR squad family. Yeah! Wow, pamilya! Altesa Herrera Sino Cruz. Magandang umaga. God bless you. Ano naman tayo? Pabati po. Happy birthday kay Balong.
5: Ayaw!
4: Talaga ba? Nawa ay makita ko na siya ng personal at mayakap ng mahigpit. Wow! Talaga ba, Totoy? Totoy, may gusto niyo makap sa'yo. Si Altesa Herrera, si Inu Cruz, o diba? Pagbigyan mo na! One time lang. 5 minutes, walang mali siya. William Mortel, sabi niya, magandang umaga, happy happy birthday pala kay DJ Kuya Totoy. Wow! Thank you! Si Jebby Chiong de la Cruz. Oo, magandang umaga daw at kahilingang awitin. Wow, kahilingang awitin. Habang buhay, Inyeng Constantino. Sige ha, kapag yung mga nagdirelek na sa atin ng kanta, kung kasya ha at maluwag, pagbibigyan natin yan. Juan Miguel Gamosa, Alone by Celine Dion, please. Sige. Si Gerard Michano, magandang umaga sa'yo. At ganoon din kay Randy Santisas, nakikinig daw. Kay Nuts Dish, magandang umaga. Magandang umaga din kay Jeff Tad Soliveros. Emily Ortega, pag-greet naman, birthday ko. Hoy, happy birthday, Madam Emily, ng Barangay Tejeros, Makati City. Nanonood siya ngayon. Si Jen, sabi niya pa shoutout po sa Jollibee family ko, sa Jollibee Balanga Diversion Bataan. Wow, salamat daw. Talagang bidaan sa iyo. Salamat ang ating mga ka-vibes. Kung kayo ay may kwentong may kwenta, di ba? Pwede kayong tumawag sa 0954-406-1967. Yan ay ang aming Viber line. Again, that's 0954-406-1967. Mayamayang alas 10 ang umaga, pwede na kayong tumawag dyan. Pila na kayo. Baka hindi kayo makapasok sa linya dahil sa dami ng mga tumatawag. Tawag kayo dyan para malupit na may share nyo ang inyong kwentong may kwenta para sa ating SKL. Share ko lang! Ano man ang inyong sentimiento, ha? Ano man ang inyong sentimiento? Inspirasyon, konsumisyon, o may gusto lang kayong i-share o gusto nyong maganap ng ka-vibe sa buhay, aba pwedeng-pwede yan. Talagang pakikinigan namin kayo at baka kami pa ang maging tulay para kayo'y magaroon ng asawa. Asawa! Sa ating pagbabalik, susunod na ang mag-aatid ng detalye ng mga nagbabagang balita. Ang ka-vibes mo sa balitaan, Cherubim Garden para sa FMR News Break! Susunod! Hanggang alas 12 mo walang papakinggan ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR
0: FMR Favorite Music Radio
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nilinaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na tanging ang opisyal na Blue Ribbon Committee lamang ng Senado ang may otoridad na magsagawa ng mga pagdinig at investigasyon. Ayon kay Gatchalian, hindi kikilalanin ng Senado ang anumang hiwalay o paralel na hearing na isinasagawa sa labas ng opisyal na komite na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Binigyan din ng opisyal na walang legal na basihan ang mga ganitong pagdinig at dapat dumaan ang mga investigasyon sa tamang proseso. Nanawagan din siya sa mga testigo at resource persons na dumalo lamang sa mga opisyal na pagdinig ng Senado. Ginawa ang pahayag kasunod ng mga ulat ng hiwalay na pagdinig kaugnay sa mga umano'y anomalya sa flood control projects.
2: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, inilunsad ng DepEd ang bagong mas pinasimple at mas maluwag na balangkas sa paggawa ng lesson plan para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Papalitan nito ang mga lumang panuntunan upang mapaganda ang paraan ng pagtuturo at mabigyan ng mas malaking kalayaan ng mga guro sa paghahanda ng aralin. Tinanggal na rin ang pagkakaiba ng detailed lesson plan at daily lesson log at pinalitan ito ng isang pinag-isang sistema na nakatutok sa pangangailangan ng mga mag-aaral at epektibong pagtuturo. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layunin ng bagong patakaran na mabawasan ang paperwork ng mga guro at mas maituon ang oras sa aktwal na pagtuturo. Inaasahan na ganap na maipapatupad ang bagong sistema sa ikalawang bahagi ng school year 2026-2027. At sa ating panghuling balita, tinutugis na ng NBI ang mga pinaghihinalaang nasa likod ng pag-hack sa ilang government websites sa bansa. Ayon sa NBI, natukoy na ang mga posibleng sangkot at patuloy ang investigasyon upang mapanagot sila sa ilalim ng batas. Isang grupo na nagngangalang NALSEC Philippines ang umako sa insidente kung saan binago ang ilang bahagi ng mga website at nag-iwan ng mga mensaheng kritika laban naman sa gobyerno. Nadamay din sa cyber attack ang website ng kamera na nakaranas ng kaparehong paglabag. Samantala, nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na walang sensitibong datos ang nakuha ng mga hacker at nanatiling ligtas ang mga internal systems ng gobyerno.
2: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Canaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
6: Libreng saya,
8: libreng tawa,
9: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
6: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
9: ang tanong along the Riles
6: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit nandog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
3: Ang lupet!
10: Kabay!
0: Vibes, eto na! Nandito na ang pinakahihintay nyong SKL! Share ko lang! Kaya tawag na kayo sa 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Aming Viber line. Ang hindi tumawag, tatapon ko to telepono namin.
3: Ay, yeah.
0: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga.

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The Vibes.
4: Ang lupet mo talaga ka Vibes. Kahit anong mangyari, nandyan ka pa rin. Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes. At heto na, huwag na natin patagalin dahil bukas na po ang ating linya ng telepono, ang ating Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Ilista nyo na nga! Pajuli-juli! Ilista nyo na! 0954-406-1967 ang ating Viber line para kayo makatawag inyong ibahagi na ang inyong kwentong may kwenta! Yay! Yeah! Para sa ating SKL, share ko lang! Ano, Tara? Kung ano man ang iyong nararamdaman, gusto mo nang ibahagi sa amin ang iyong inspirasyon o konsumisyon, kahit ano pa yan, pakikinggan nga namin, yeah! Kaya i-share mo na sa ating SKL, share ko lang! Tawag na 0954-406-1967 at gusto naming marinig ang iyong kwentong may kwenta. Yeah! Sa lahat ng ating mga ka-vibes ha, bago na, gising na yung mga inaantok ba. Naku, makinig na kayo sa 92.3 FMR para talaga mabuhay ang inyong katawang lupa. Yeah! Ano? Meron na? Uy! Eto na! Eto na! Sige, tanggapin na kagad natin ang unang tawag ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Ano kaya to? Sino kaya to? Hello?
5: Hello po.
4: Hello? Sino to? Ano pangalan mo? Taga saan ka ka, Vibes?
5: Tawagin mo na lang ako,
4: Tawagin ano, ha?
5: Rose.
4: Anong pangalan mo?
5: Rose.
4: Anong pangalan mo, B?
5: Dinig That's mo? My name, Rose.
4: Ah, si Rose. Oh, Rose, taga saan ka?
5: From Cavite.
4: Cavite. Si Rose ng Cavite. Ilan taon na si Rose? Rose, ilan taon ka na? Rose? Kanina lang yun. Nakausap kita, Rose. Ah, Rose, ilan taon ka na?
5: 33
4: si Rose. Ayan, si Rose ng Cavite, 33 years old. Rose, anong dahilan? Ba't napatawag ka sa atin?
5: Mag-share lang ako.
4: Ayan, sige. Kung ano man yan gusto mo i-share, Rose ng Cavite, i-share mo na!
5: Okay. Sharing up, moving on.
4: Share mo na. Kwento mo na, Rose.
5: Sinishare ko to kasi alam kong maraming pinagdaanan din to.
4: Mm-hmm.
5: Sabihin natin na it's been a long year.
4: Okay.
5: Para magkaroon tayo ng lakas.
4: Mm-hmm.
5: Para matutong magpatawad.
4: Okay.
5: Daman tayo sa mga hirap o taon para kumakasama ang isang taong mali.
4: Okay. Teka lang, hindi ko medyo ma-get yung konteksto ng ano mo, ng point mo. Tungkol saan to, Rose?
5: Moving off someone na dapat hindi na natin kailangan.
4: Nag-moving on ka magpahanga ngayon. Sa ex mo, tama ba?
5: Yes.
4: Wow! O sige, paano moving on ang ginagawa mo dito sa ex mo na to?
5: Nag-move on ako ng
4: konti. Okay. Teka lang, Rose, para masimulan natin ng maayos itong kwento mo, may ex ka, nag-move on ka. Itong ex mo, ano to? Boyfriend? Naging asawa?
5: Live-in.
4: Naka-live-in, okay. Nag-live-in kayo. Meron kayong anak?
5: Yes.
4: Oh my goodness. Eto na yun. Eto na yun. Change music! Eto na. Oh. Ito yung nakakayak na part. Meron kayong naging anak sa pagli-live-in nyo, Rose. Tama?
5: Yes.
4: Okay. Gano'ng katagal kayong nag-live-in?
5: We've been together for almost 12 years.
4: 12 years? Sabay-sabay tayo. 12 years. Okay. Rose, anyare, ba't naghiwalay kayo?
5: Naghiwalay kami kasi naging busy ako sa trabaho.
4: Okay, naging busy ka sa trabaho. At siya?
5: Sa pag-aaral. At pamilya.
4: Okay. Rose, Rose, naririnig ko kasi may monitor ka. Eh, hinaan mo yung monitor mo ha para marinig ka namin ng maayos. Hinaan mo o ikaw hinaan
5: hello
4: namin.
5: Okay na.
4: Ayan. Okay. Ayan, sige, kwento. Ayan, okay na. Mas malinaw na, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Oh, ayan. Sige, kwento, Rose.
5: My story is about moving on of someone na matagal ko na kinagandid ko. We've been together for almost 12 years.
4: Mm-hmm.
5: And we're apart for almost 2.5 years.
4: Oh, matagal na rin.
5: Sobrang hirap kasi sa 12 years na yun.
4: Mm-hmm.
5: Nandun na yung nakasanayan mo eh.
4: Mm-hmm.
5: Although alam natin na hindi naman tatagal ang isang relasyon kung hindi natin as a commitment ang ating love. Iba kasi ang love and commitment.
4: Oh, yung love sa Pasay yun.
5: Although, hindi kami kasal. Hindi kami kasal.
4: Mm-hmm.
5: Pero, I commit na siya na yung para sa akin, habang ako. I was waiting for him na mag-offer na pakasalan ako.
4: Okay.
5: But then...
4: Pero?
5: He always cheated on me.
4: Patay. Oh!
5: Alam mo yun, martyr ka na. Inaisip mo na magiging okay kayo kasi tapos ang pag-uhit. But deep inside, cheater is always a cheater. Maybe, some people... kahit cheater, kaya magbago. Pero, yung paulit-ulit na sinasaktan ang emotionally and mentally mo ng isang tao, parang ang sasaktan mo na rin talaga yung buong pagkatao mo. You're holding up for someone na hindi naman kayang ibalik ang pagmamahal na binibigyan na para sa'yo. So, ako, sobrang hirap kasi ako yung napaka-giver. And almost the time na ako lang lagi ng lagi. Paano naman ako, di ba? Paano ko naman pipiliin yung sarili ko kung lagi siya na lang iniisip ko? Ikaw pala, paano ka ba magmahal?
4: Tinatanong mo ba ako?
5: Oo naman.
4: Ay.
5: Kasi.
4: Kano ko nagkukwento ka pa rin?
5: Hindi. I'm just asking na, paano ka ba magmahal?
4: Teka lang, ikaw muna bago.
5: Kasi tayo magmahal. Diba?
4: Ikaw muna, magkwento ka lang.
5: O, sige.
4: Kaloka to. Ako isang
5: babae na talagang mapagmahal ako.
4: No.
5: Hindi ako pasabasas
4: mo. Oh. Wow. Ayos yun.
5: Lahat bibigay ko, kahit mahirap yan.
4: Oh.
5: Hindi man ako mayaman, pero lahat ng mahal na to prevent ko. Kapag mahal mo nga, di ba, kaya mong gawin lahat. Parang naiba lang, parang di naiba yung sa'yo, bakla, or a gay, na kaya ibigay lahat. So, the point na nangyari na sa akin, hanggang sa nagsasama kami, I didn't even know na every single year, mayroon siyang relasyon.
4: Okay.
5: It was a broken heart na nag-avant yun. Every interior. Pero naging nagbalagan ako. Sabi nga nila, love is a blind. Pero hindi naman pala totoo yun. Kasi takot tayong naiwan. Dapat talang natin ang work natin. For almost 2 years, akala ako hindi na ako makakawala sa sinabi. Kasi nag-hold back ako eh. Nakakala ko kapag sinabi mong mahal mo, ilaban mo. Pero, mali pa lang

0: Ayo Muna.
1: Ikabis ka rin ngayon. Sa 2 years ko nagmumugon. Binabalikan ko lahat. Mga place. Lugar. Na kung saan nasama ko siya. Mm-hmm. Which is, gusto ko na ma-erase yun.
0: Mm-hmm.
1: So, moving on from someone na hindi ka naman minahal is a word. Kasi, bago mo nga, diba, mapatawad siya. Kailangan patawarin mo muna yung sarili mo.
0: Ano yung, Rose, ano yung naging turning point mo na nasabi mo na sa sarili mo na ayaw mo na? Sobra na. Tama na.
1: 2 times po kasi siya nakabuntis.
0: Ano? Ilang?
1: 2 times na po siya nakabuntis.
0: Oh! Ilang beses na siya so, nakabuntis? Tama ba yung pagkakarinig ko?
1: Kasi, hindi na akong tanggapin yung anak ko. Pinumot ako. Hindi nakaawa ko. Para lang, sabihin sa kanya na, kaya kong lunukin lahat, maging buo lang kami. But sabi yung peace, kahit ano pala natin yung peace sa isang tao, kapag ayaw na sa'yo, ayaw na sa'yo. At the point na, kinilala ko lahat, ang babae niya, hindi na ako yun. And then yung muli na peace niya, yun ang hindi ko nang inaya. Kasi, ayoko na yun eh. Ginagamit na ako. To the point na pinagbigyan ko na, sige, pumuhay tayo. Nagsama kami. Tapos sila. Alam mo yung naging dalawa kami. Ako sa gabi, sa umaga.
0: Uy, talaga.
1: Pumayag ako noon.
0: Dahil alang-alang lang sa pagmamahal mo sa kanya, tsaka sa anak nyo, pumayag ka sa ganung setup?
1: Yes.
0: Alam mo, hindi ka lang din pala ano, no, Rose? Hindi ka lang din pala martir. Gaga ka rin.
2: Ayaw!
0: Joke lang ha, hindi. Seryoso.
1: Okay lang.
0: Alam mo,
1: seryoso rin naman lang.
0: Ang bigat ng sitwasyon mo.
1: Sobra.
0: Parang hindi mo kayang ma-imagine na totoo pala to, nangyayari pala sa totoong buhay to, na kaya mong sigurain ang isang sitwasyon alang-alang lang para lang mapanghawakan mo yung relasyon na hindi ka na rin naman sigurado?
1: Oh. Ako yun. Ako yun. Akala ko nga dati, sabi ko, akala ko nga sa mga MMT ko na napapanood din sa mga TV, teleradyo.
0: Okay.
1: Pero nangyayari sa akin, sumpak sa akin. Kasi, Uuwi ka sa akin, tapos iba gagamitin mo. Diba? Masakit ka rin sa akin. Para lang sana namin, mabuo lang. Ginawa ko. Huwag lang siya mawala. Pero pag ang tao gusto, umalas sa'yo. Hindi tawag mo na. Diba? Masakit kasi. Ako yung parang naging lalaki. Yung iniwan niya. Sorry, patay ito. Kasi, lumunod ako sa kanya. Sabi pa ako. Sabi ko. Lahat gagawin ko, huwag ka na mawala sa akin. Kahit ako na magpalapin ng mga anak mo, sabi ko yun. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pinin point na. Itong pag-load ko na yun. Sa kanya ako pinulak. Na hindi daw niya ako minahalimin. Sabi ko pala sa kanya 12 years. Padali ka lang kita ako ngayon. Ang hirap.
0: Alam mo, Rose, bakit ka tumawag? Nakagaasan yung kwento mo.
1: Ba't maasal ka?

0: Hindi, inspiration lang din to sa mga people out there na nakakaraan sa akin. Patulad ko. Maraming people na nangyayari sa buhay na ganito. Kaya ako tumawag. Kasi may pag-asa sila mga move on. Kaya tulad ko.
1: Rose, paano moving on ang ginagawa mo ngayon?
0: Ipapakabisa ako sa work. Kinatop ko lahat ng people. Kung saan, hindi ko na siya makakontakt minimintan. I delete my photos. Pinupuntahan ko yung mga lugar na kung saan nakasama ko siya. At dinilis ko yun through my memory. All the pain is over. Kasi kahit na sinabi mo balik siya, hindi mo na siya tatanggapin eh. Kasi hindi mo ka niya sa air. Binigay mo naman lahat, pero hindi pa rin sakat. Ay, sobrang hirap kasi almost a year din ako naging pakawala. Naghahanap ako ng attention. Nakakalimutan ko siya. Pero yun ang maling-maling ginagawa. Kasi,
1: Rose! May tanong yung mga ka-vibes natin dito. Ano daw yung pinakagagang ginawa mo alang-alang sa kanya?
0: Pinakagago? Anong term
1: niya? I mean, ano daw yung pinakasagad-sagaran na sakripisyo ang nagawa mo sa sarili mo na hindi mo na-imagine na kaya mo palang gawin, alang-alang lang na mapanatili mo yung relasyon na inaasahan mo na magiging maganda in the end?
0: May mentality ko kasi, sabi ko sa sarili ko, hanggat tumuwi sa akin ang asawa ko pa rin siya kahit lang ang lolo ko yan.
1: Grabe ka naman.
0: Ay, totoo yun. Wala naman ako. Hindi. Mukhang matuputo naman. Charis. Hindi. Ang akin na guys. Kaya kong parang wala lang. Nahuli ko siya ngayon. Mali conversation na something sa iba. Kinabukasan, sabihin ko lang sa kanya. Sino to? Hindi taas, hindi wala na. Wala na yun. Kasi para sa akin, hanggat umuwi sa akin ang asawa ko, sa akin siya. Kaya,
1: pero Rose, alam mo, good thing din ano na nabuksan yung isip mo na naliwanagan ka na hanggang doon na lang talaga at ngayon more than 2 years mahigit 2 taon ka nang nagmo-move on and nagigit ka naman ng mga ka-vibes natin yung mga nakikinig ngayon na yung sakit syempre nandun pa rin kasi sa kwento mo hindi ka man namin nakikita physically, pero ramdam na ramdam namin yung kirot at trauma na dinulot sa'yo nitong lalaking to. And gusto lang namin sabihin sa'yo, Rose, ano man yung pinagdaanan mo, ano mang paraan yung ginawa mo o nagawa mo para baka move on ka, ang galing mo, palakpakan mo yung mukha mo. Nakakainis to.
0: Bakit ako nakakainis?
1: Hindi, kasi di ba? Sobrang bigat at sobrang hirap ng sitwasyon ng isang Rose ng Cavite na sinikmura mo na tanggapin tong walang niyang lalaking to alang-alang lang na mampanatili na buo yung pamilya na pinapangarap mo. Diba? Sinikmura mo yun. Sa umaga ka, sa gabi siya. Sinikmura mo na nagkaroon siya ng anak sa iba. Sinikmura mo yung mga sakit na binigay niya sa iyo, trauma na napakahirap mahilom. Kung pwede lang magmura eh. Naiinis ako. Diba? Pero, again, ano man yung tinahak mong daan para makawala ka sa ganitong malaimpernong relasyon, Rose? Ang galing mo doon, gusto ka namin palakpak. Ang galing mo doon. At Rose, alam mo, hindi rin namin talaga masukat nakalain na nangyayari ang ganitong kwento ng buhay, di ba? Kung hindi mo pa naikwento sa amin. Grabe, pan-teleserye, di ba? Sa umaga ka, sa gabi siya. May ganun pala.
0: Totoo yun.
1: Kahit nagkaanak natin, hanggap mo pa rin, sinikmura mo, alang-alang lang sa pagmamahalan yung dalawa. Ay, hindi nga pagmamahalan yung dalawa, pagmamahal mo sa kanya.
0: Ako lang na nagmamahal.
1: Pero nga pala, Rosa, saan ang anak nyo?
0: Nasa rin po. Nag-aaral po.
1: Ilan?
0: Pero never lang po. Isa lang po.
1: Isa lang. Ah, babae, lalaki?
0: Lalaki po.
1: Tawon, lalaki pa.
0: And I'm moving for a while.
1: Mm-hmm.
0: Dayo ko na yan. Is parang magiging markada ko lang kasi nga. Baga lang din ako nag-aanak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko siya kamukha.
1: Alam mo, sa totoo lang, sa mga tumatawag sa amin dito, Rose, ang dami-dami naming nasasabi. Ang dami naming nabibigay na salita, ibang perspective, ibang POV. Pero kami yata yung natuto sa'yo eh. Sa pagtawag mo, kami yung maraming natutunan sa'yo. Dahil sa sobrang tatag mo at sa sobrang galing mo kung paano mo dinala yung sarili mo para makalabas ka dito sa pinasok mong relasyon, di ba?
0: Opo.
1: Rose, anong gusto mong sabihin sa mga nakikinig ngayon? For sure, ang daming naiiyak, ang daming naantig at ang daming humahanga sa'yo dahil sa katapangan at lakas na pinakita mo. Anong gusto mong sabihin sa mga ka-vibes natin na may pinagdaraanan din na kahalintulad ng sa'yo?
0: Sa mga nakikinig dyan, makatulad na lang nangyayari sa akin. May panahon pa kayo na kumawala. May panahon pa kayo para itama ang lahat. Hindi pa huli. Just clear your mind and know your worth. Kasi hindi tayo habang buhay magiging alipin ng pag-ibig.
1: Oh. Ang bigat ng bito.
0: Kung sa mag-asawa, di ba? Akala natin perfect po. Pero hindi natin alam, iba ang love sa commitment.
1: Oh.
0: Iba ang commitment. So, ako, wala naman akong asawa, di ako nagpakasal. So, I don't have a commitment pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mawala ako sa taong alam ko, iba sa akin. Ingatan nyo na dito sa ninyo. Hindi totoo na kahit kano tayo matagal na nagsama o nagsama kayo, if mahal kayo ng tao, lahat nagbabago.
1: Mm-mm.
0: Lahat nawawala. Nagsisintid ang love. Ba't lagi mo isintin? Napag nagsisintid ng love nyo, isintin nyo muna paano di ba may mahal yung tao ngayon. At kung nakikita nyo pa yun, it is worth it to keep. But hindi mo pag hindi na, just let it be. Kung may mga anak din kayo, na iniwan niya, hayaan nyo na. Pero, huwag na huwag nyo tatatak sa anak ninyo. Kung masamang tao ang gagawin niya. Kasi, baliktad
1: naman
0: ng mundo. Tama. Maging mabuti na lang kayong ina. Mm-hmm. Ama sa anak ninyo kung iiwan mo kayo ng mga gagawin yung tao na yun. Kasi alam natin sa sarili natin,
1: mm-hmm,
0: naginawa naman natin lahat. There's no regret. There's no regrets. Na pinaglaban mo pero hindi ka pa rin nila pinaglaban.
1: Mm.
0: So, enough na yun. Para piliin niyo naman ang sarili niyo. Service is my hirap kalimutan. It's a process. Na kapag pikit mo, wala na. No. Every day is a painful process. Mm.
1: Alam mo, Rose,
0: simple lang.
1: Mm-mm.
0: Makakaya rin.
1: Mga ka-vibes! Ang dami sinasabi ni Rose. Pero ang galing, palagpakan natin si Rose.
0: Bakit?
1: Grabe. Alam mo, marami kami natutunan sa'yo. Imbis ay kami ang maraming masabi sa'yo. Ikaw ang maraming nasabi at marami ka natutunan sa'yo.
0: DJ Kiko.
1: Oo.
0: Ang kilabot ng lahat.
1: Hoy! Hoy! Hoy! Isa.
0: Hindi. Honestly, ang totoong buhay, kapag ang isang color mo is katulad ko, maraming makikinig sa'yo. Promise. Kasi, kung ganyan kayo nga, kapag kayo mga totoong buhay, di ba? Sinasalay sa pero sa akin, related. Heart to heart. Diba?
1: Kaya nga, dahil dyan, Rose, talagang... Ang lupit mo! Grabe naman yun! Grabe!
0: Nice to meet you.
1: Hi, nako. Mabigat man pakinggan, pero... Yan ang totoo, diba? Yan ang totoong kabig ng buhay. Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay na mangyayari. At yung mga mangyayari pa talaga sa ating... buhay, pag-ibig, pamilya. Pero nasa sa atin na yun kung paano tayo magre-react dito, di ba? At ikaw, Rose! Talagang sobrang hangang-hanga yung mga ka-vibes natin sa'yo kasi na-handle mo ng maigi ang sarili mo kahit napakasakit. Siyempre, meron na kayong anak. Nagsama na kayo ng 12 years. Andiyan ka pa rin nakatindig. Palagpakan mo yung mukha. Grabe. Rose! Kung nakikinig ngayon yung ex mo, ano gusto mo sabihin sa kanya? Huwag ka na magmumura.
0: Kung nakikinig man siya, ito lang magkakaduruhan niya. Thank you. I love you.
1: Oh.
0: And goodbye.
1: May pailabi pa pala, ha? Gusto mo pang umisa? Ay, joke lang. Joke lang, Rosa. Siyempre, kahit pa paano naman talagang may matitira pa rin pagmamahal, di ba? Siyempre, hindi biro yung pinagsamahan nyo, 12 years. And hopefully, Rose, one of these days, balang araw, yung susunod na gustong pumasok sa buhay mo ay yung magko-complement na sa kung ano yung template na gusto mo, di ba? Bilang ikaw, bilang tao, yung respeto, sakripisyo at pagmamahal na binibigay mo towards other people, ay sana ma-reciprocate din pabalik sa'yo. Di ba?
0: Yeah.
1: Rose, maraming salamat sa pagtawag, ha?
0: Thank you, Benzo.
1: Thank you. Maraming salamat, mga ka-vibes, si Rose mula sa Etibak. Thank you! Grabe naman yung kwento yun. Nakakaiyak! 12 years na relasyon, tinapos lamang sa ganun-ganun lang. Si babae, si Rose, tiniis, sinikmura na magkaroon ng ibang anak. Itong kanyang naging karelasyon, naging ka-live-in, alang-alang lang para mabaratili yung kanilang 12 years na relasyon. Pero dumating na rin sa punto na talagang si lalaki ay hindi niya na nasikmura dahil ang lupit! Ang lupit talaga, eh. Ang kapal mo! Grabe yun! Salamat ha! Salamat, Rose! At sana ay maging okay ka na after 2 years, more than 2 years ng pag-move on, nawa ay totally mag-heal ka na.
2: Yeah!
1: Wala tayong masyado nasabi kay Rose kasi si Rose ang may nasabi sa ating marami. Talaga napatulala tayo kahit yung Tito Kigo mo. Eh wala na. Wala nang ebas. Sa daldal kong to, na nahimig ako. Grabe siya. Hi, guys! Pwede pa tayo mabula. 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Pwede kayo tumawag dyan. Kung gusto nyo mag-share ng inyong kwentong may kwenta para sa ating SKL, share ko lang. Aba, willing kaming makinig sa inyo gaya ni Rose ng Gabide. Ang lupit talaga! Kaya naman, ang awiting ito ay para sa'yo, Rose. Naway makatulong ito kahit papano na maghilak yung pusong sinugatan. End of the Road by Boys to Men. Gusto ko lang ipaalala sa'yo ng mga ka-vibes natin at Tito Kiko mo na it's the end of the road na. Huwag ka na mag-I love you dyan. So talaga. Gusto mo pang round 2, ha? Para sa'yo, Rose. Nang Etibak.

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Uy, kinikilig. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 11 in punto. Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Libreng saya,
7: libreng tawa,
8: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
5: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
8: ang tanong along the Riles
5: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty

0: favorite vibe. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet. Uy, nakangiti siya. Ang lupet.
6: Uy, ka vibes.
7: Oo, ikaw.
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
7: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Libreng saya,
7: libreng tawa,
6: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
7: ang Pamilya Cosme.
6: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
7: ang tanong along the riles
6: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
5: Ang

0: lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes
2: Ang Lupet!

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes, ang lupit mo! Kaya nga halika dito, pakis lang 5 minutes wala Malaysia.
5: Yeah!
4: Ang galing mo naman. Salamat sa pagtutok, ha? Simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na nahihali para sa paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe! Bukas ulit, tatawag ka sa aming Viber line 0954-406-1967 para sa ating SKEL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Grabe kanina, no? Kung narinig nyo si... Ano nga pangalan? Si Rose. Si Rose ng Etivac. Grabe yung revelasyon niya. Totoo pala na nangyayari yun, ano? Kahit gano'ng pakatagal lang yung pinagsamahan, kaya mo sikmurain basta para sa inyong pangangalaga ng inyong relasyon, no? Yung huling salita niya para sa kanyang ex, may pa-I love you pa eh. Gusto pa pala yung last road? Talaga. Pero salamat, Rosa. Sana maging okay ka na. At ito na nga, susunod na ang programa magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programa Love Me, Kati G. Kasama ng iisang ma-juicy at mamiti. Walang iba, Kati G. It's the place to be.
6: Yan ay
4: susunod. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. At bukas ulit, ha? Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Bago mag-love me, Kati G, ang paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, sa ngalan ni DJ Alex Kiko,
6: Kiko Kaligot.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes, ang lupet. Ang oras nga ni 11:47 na. Bye.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Formal na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo si German President Frank-Walter Steinmeier kaugnay ng kanyang state visit sa bansa. Dumating sa Maynila si Steinmeier noong Lunes ng gabi kasama ang kanyang asawa at nagtungo sa palasyo kinabukasan ng umaga kung saan sila tinanggap ng Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at mga opisyal ng gabinete. Inaasahang magkakaroon ng bilateral meeting at joint press conference ang dalawang leader kasabay ng paglagda at palitan ng mga kasunduan. Layunin ng pagbisita na palakasin na ugnayan ng Pilipinas at Germany sa mga larangan ng depensa, kalakalan, pamumuhunan, klima, renewable energy at people-to-people exchanges.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, patuloy na nakapagtatala ng mga pagyanig ang FEVOCs matapos ang malakas na lindol na tumama sa Sarangani noong June 8 na may lakas na magnitude 7.8. Batay sa pinakahuling datos, umaabot na sa 6,652 ang mga naitalang aftershocks. Sa bilang na ito, 1,575 na ang naplat at 80 ang naramdaman ng mga residente. Tinatayang nasa magnitude 1.2 hanggang 6.4 ang lakas na mga sumusunod na pagyanig na patuloy na naitatala sa nasabing lugar. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga mamamayan sa Mindanao na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga pinaiiral na panuntunan sa kaligtasan. Ang nasabing lindol ay kabilang sa pinakamalalakas na naitala sa bansa ngayong taon at inaasahang magpapatuloy pa ang mga aftershocks sa mga susunod na buwan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inaasahang mananatili ang magandang panahon dito sa Metro Manila at karamihan ng Luzon sa loob ng susunod na 3 hanggang 5 araw. Ayon yan sa PAGASA. Kayunman sinabi ng weather specialist na si Veronica Torres na posible pa rin ang pagkakaroon ng minsang pagulan at pagkidlat, pagkulog sa hapon at gabi sa iba't ibang bahagi naman ng Luzon kabilang na kalakhang Maynila. Samantala, nakakaapekto naman ang easterlies o mainit at mahalumigmig na hangin mula sa karagatang Pasipiko sa Silangang Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental nagdudulot ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang panakanakang pagulan o pagkulog. Wala naman umano sa ngayon ang namataang low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
5: libreng tawa,
6: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
6: ang tanong along the Riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama yan ha. Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Sure! Ayan, Debbie Gibson, Kavibes, and happy Tuesday, everyone! Kamusta ka naman po ngayon pong araw po ng Martes, ha? June 16, 2026, aba, kamusta ka naman dyan? Kamusta naman ang araw mo? Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Ayan, kung ano man pag-uusapan natin, ano man problema yan. Sige na po, problemahin natin yan, Kavibes, all the way until 3 PM po ulit. Tayo, of course, magkakasama-sama. Ayan, ha. Kavibes, ikaw ba? Naniniwala ka ba na posibleng maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Ayan, diba? Sabi nga nila, pwedeng maulit kung gugustuhin mong maulit yan. Ayan, di ba? Alam nyo, minsan kasi sa buhay, may mga kwentong nagpapaalala sa atin na yung pag-ibig, di ba, ay hindi lang tungkol dun sa pagpili kung sino yung mamahalin natin at kung sino yung, kundi kung gaano tayo katatag doon sa tiwala na ibinigay sa atin ng isang tao. Pero paano nga kung yung isang pangyayari sa buhay mo, Kavibes, from the past, biglang bumalik para subukin yung lahat ng pinaniniwalaan mo. Diba kung minsan, maraming sabi-sabi, marami tayong mga naririnig na mga kanigahan, but dahil naniniwala tayo dun sa tao, naniniwala tayo na may pag-asa at merong chance na magbago ang isang tao, diba? Dinideadman natin yung mga naririnig natin. But, papaano nga kung bigla na lang, bumalik, bigla na lang sabihin sa'yo ng mga taong nagwa-warn sa'yo, sabi ko sa'yo tama kami, diba? Yung mga ganyan. Ikaw ba, Kavibes, experience mo na ba yan? Yung pinagsabihan ka na, winarm ka na, diba, binigyan ka na ng babala, pero makulit ka pa rin, pero matigas ka pa rin, pero pinanindigan mo pa rin kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung sa tingin mong nakikita mo, diba? Kuminsan kasi, ito yung nakikita natin, iba yung nakikita ng tao. Siyempre, sino ba papaniwala? May sinasabi ng tao, yung nakikita mo. Siyempre, yung nakikita mo, diba? Well, naku po, ano ba yan? Ano bang nakita natin? Ano ba ang makikita at mararamdaman ng isang tao kapag nalaman niya yung sinasabi sa kanya noon ay totoo pala or baka totoo? Anong gagawin mo, Kavibes? May pag-asa pa kayang masalba yan? Posible kaya talaga maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Well, abangan nyo po ang ating story for today. Nababasahin ko lang po. Maya-maya lang po yan, Kavibes, ha? Abangan nyo po yan. And of course, siyempre, sa mga nananghalian po dyan. Kamusta naman? Oo. May papansit? Oo. May paspageti ba? Kamusta naman sa mga sa inyong tanghalian, Kavibes? Oo. Medyo mainit pa rin ang panahon. Kaya ang sarap na kumain yung medyo hindi ganun kainit na yung mga soup, ba? Diba? Masarap, medyo mga masos, o, ba? Diba? Hello po sa lahat ng mga nanananghilian, dyan po sa mga karinderya, kamusta po kayo? Sa mga nasa palengke, ukay-ukay, nasa mga tindahan, of course, sa kanila mga opisina na mga naka-headphones, naka-earphones at nakikinig at nag-aabang na po na ating story for today. Sa mga

0: driver at rider, ano, dagdag bawas. O, kamot ulo po dun sa iba. Yung iba naman, medyo may pa-smile-smile ng konti, diba? Talaga naman, ka-vibes, mapapasmile ka syempre dahil ang story po, maya-maya lang maririnig yun na dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Kathy G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. You should know by now. Oo, nako, parang itong gusto nang sabihin na you should know by now na hindi talaga mangyayari yung iniisip mo. And you should know by now na hindi na talaga matutupad yung sinabi sa'yo, o, diba? Or you should know by now na totoo yung mga sinasabi ng mga naririnig mo before mo papaniwalaan yung sarili mo. Ay, you should know by now. Ka-vibes, posible bang maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Yan po ang ating Cathy G. Ask. And of course, ang ating pong letter in just a short while, maririnig yun na po ang kwento. Ang kwento na ibinahagi po sa atin ni Benj. Ayan, ako po. Ano bang from the past na bumabalik? Ikaw ka, Vibes, meron na bang nangyari from the past na bumabalik ngayon sa kasalukuyan sa'yo? At tingin mo ba, posible pa? Pwede pa? Eh, isa sa mga reason, eh, yung ex, diba? Yung mga past relationships. Pwede pa kayang bumalik yan? Well, yan na po ang inyong abangan, ka-Vibes, ang ating nga pong story. Alam nyo, sabi kasi nila, kapag ikaw yung nakaraan ng isang tao, hindi laging hulaan ng kanyang kinabukasan yan. Ang according to psychology, may kakayahan ng tao na magbago ng ugali, paniniwala at pamumuhay sa paglipas ng panahon. Well, magkakasubukan kaya ang ating sender at ang kanyang past? O ba? Yan po ang inyong abangan na. Siyempre dito po sa Love Me Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet. Oras po natin, 12:57 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
3: ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, posible bang maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Ayan, ako ha. Ikaw ba willing ka after all ng mga nalaman mo, after all ng mga naririnig mo, after all ng mga nakita mo, still you're willing to love that person? Eh, iba yun. Ibang pagmamahal yun, di ba? Kuminsan kasi, diba, kapag tayo ay totoong nagmamahal, hindi na natin, wala tayong care kung ano sasabihin ng ibang tao. Eh, di ba? Sabi nga, anuman sabihin nila, patuloy kitang mamahalin. O, di ba? But, papaano kung ikaw mismo, unti-unti mo nang nakikita that there's something na baka totoo yung mga sinasabi noon sa taong minamahal mo? Paniniwalaan mo ba yung nararamdaman mo na yan? Or baka guni-guni mo lang at masyado mo nang ine-entertain at iniisip pa rin ang sabi ng ibang tao? Kanino ka ba talaga maniniwala? Sa sarili mong nararamdaman or sa mga naririnig at sinasabi ng ibang tao? Well, ka-vibes, abangan nyo na nga po ang ating story, ang story po na ibinahagi sa atin ni Benj, ang story na walang paki, Kathy G. Hahamakin ko ang lahat, maniniwala ako sa taong mahal ko. Pero hanggang saan mo kayang panghawakan yan? Hanggang saan mo kayang panindigan yung paniniwala mo na yan dyan sa taong minamahal mo? Diba? Sabi nga eh, kapag yun nga, katulad ng mga ganyang naririnig mong judgment from other people, katulad ng mga nakikita mo na nakikita at mismong sinasabi sa'yo, still, you choose to love that person dahil naniniwala ka dun sa tao at hindi sa mga sinasabi ng iba. And you'll say to that person, I believe in you na pwede kang magbago at kaya nating panindigan ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Abangan niyo pang story ni Benj. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.
3: I always thought the life was sad for someone who's not free.

old. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento sa likod ng pagkatao ng asawa kong si Vera. Way back 2015, Kathy, noong una kong or unang ipinakilala ko sa pamilya at mga kaibigan ko ang babaeng mahal ko. Hindi naging maganda ang naging reaksyon nila sa akin, Kathy, at sa halip na suporta ang matanggap ko, puro pag-aalinlangan ang sumalubong sa akin. May mga taong nagsabi na mag-ingat daw ako. May mga nagpayo rin na pag-isipan ko raw ng mabuti ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Meron ding tahas ang nagsabi sa akin, Kathy, na baka pagsisihan ko lang daw ang pagpili ko sa kanya. Kilala kasi siya sa lugar namin, Kathy. At dahil doon, hindi na nawala ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Kung ano-anong kwento ang naririnig ko noon, may mga nagsasabing marami na raw siyang naging karelasyon. May mga nagsasabi namang magulo raw ang naging nakaraan niya. At meron ding nagsasabing hindi daw siya yung tipo ng babaeng dapat seryosohin dahil nagtatrabaho siya noon sa bar. Sa totoo lang, Kathy, dumating din ako sa puntong naapektuhan ako sa mga naririnig ko. Sino ba namang hindi? Pero para sa akin, hindi na mahalaga kung ano ang nakaraan niya. Ang importante ay yun ngayon. Habang tumatagal at mas nakakasama ko siya, Kathy, mas nakilala ko kung sino talaga siya. At ibang-iba siya sa imahe na ipinipresenta at sinasabi sa akin ng ibang tao. Nakita ko kung gaano siya kabuti, kung papaano niya mahalin at alagaan ang pamilya niya, at kung papaano siya magsumika para sa mga pangarap niya. At kung papaano rin niya iparamdam sa akin na mahalaga ako sa buhay niya. Kathy G, unti-unting mas pinili kong paniwalaan ang mga bagay na personal kong nasaksihan kesa sa mga kwentong ipinapasa lamang sa akin. Dahil sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nakikita ang tunay niyang pagkatao. Kathy, hindi naging perpekto ang relasyon namin. Marami rin kaming pinagdaanan. May mga pagkakataong sinusubok ang tiwala ko dahil sa mga taong pilit binubuhay ang mga kwento tungkol sa nakaraan niya. Pero sa huli, mas pinili kong husgahan siya batay sa kung paano niya ako tratuhin at hindi sa kung paano siya inilalarawan ng ibang tao. Until lumipas ang mga taon, Kathy, at sa kabila ng lahat ng pagtutol at pagdududa ng mga tao, nagpakasal kami. At ngayon, may dalawa na kaming anak. May mga pagsubok na halos sumira sa aming dalawa, pero sa bawat problemang malalampasan namin, Kathy, mas lalo kong napapatunayan na hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Minsan, naiisip ko, paano siya or paano kaya kung nakinig ako sa lahat ng mga tumutol noon? Baka hindi ko nararanasan ang buhay na meron ako ngayon. Baka wala ang pamilyang ipinagpapasalamat ko araw-araw. Pero Kathy, may isang pangyayaring kamakailan na muling bumuhay sa lahat ng pagdududa na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang gabi, habang ginagamit ng asawa ko ang banyo, naiwan niyang bukas ang cellphone niya sa ibabaw ng kama. Wala naman talaga akong balak pakialaman yon. Pero napalingon ako nung nakita kong may nag-message. Hindi ko kilala ang pangalan, hindi ko sinasadyang mabasa ang message at sinabi nito na miss na daw niya ito. Sana pwede tayong magkita. Kathy, napaisip ako kung sino yon at kung ngayon lang ba ito nag-message sa kanya. Parang bumalik lahat ng mga babala na narinig ko noon. Parang bumalik lahat ng mga taong nagsabing mag-ingat ako sa kanya. Sinubukan kong huwag mag-isip ng masama at kumbinsihin ang sarili ko na baka may paliwanag. Pero mula noon, napansin ko may mga bagay na parang nagbago. Mas naging maingat siya sa cellphone niya, mas madalas siyang mapuyat, at may mga pagkakataon para bang may gusto siyang itago sa akin. Ngayon, Kathy, hindi ko alam kung bunga lang ba ito ng takot ko. Kung pinaglalaruan lang ako

isip ko o baka may katotohanan talaga ang mga bagay na unti-unti kong napapansin. Tama ba na magduda ako dahil sa isang message? Natatakot akong kumprontahin siya, Kathy, dahil baka isipin niyang naniniwala ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Ayokong mag-iba ang tingin niya sa akin. Baka lang mawala ang tiwala niya na ilang taon naming binuo. Kathy, may mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Paano kung ang babaeng ipinaglaban ko noon sa lahat, siya pala ang taong dudurog sa puso ko ngayon? Ayokong mangyari yon, Kathy. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin na maibahagi ang nararamdaman ko at ng iba pa ninyong tagapakinig. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at umaasa po ako sa tulong at payo nyo. More power to your station and God bless you and your program. Lubos na naguguluhan

minsan, may mga pagkakataon na ayaw mong maniwala eh. Ayaw mong i-entertain yung mga negatibo. Pero, pag nararamdaman mo na na merong kahit konti lang yan, alam mo, dun sa mga nasabi sa'yo from the past, manunumbalik lahat eh. Masasama mo na lahat yan from the present. Pagsasama-samahin mo na, maninega ka na. At you'll go crazy, sabi nga ni Kenny Rogers, eh, diba? Totoo naman eh, hindi madali na paniwalaan yung mga, or hindi madaling i-block yung mga sinasabi towards dun sa taong minamahal mo. Pero, hindi rin madali na hindi maniwala, 'di ba? Alam niyo 'yun, lalo na ngayon, 'di ba? Kung minsan talaga praning na tayo eh. Yung mga konting bagay lang na dati ayaw mong i-entertain, ma-entertain mo na eh dahil napupuno ka na ng negative doon sa isip mo. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Bench, 'di ba? Hindi niya in-entertain yung mga sinasabi ng tao towards doon sa kanyang asawa, towards doon sa kanyang girlfriend na naging asawa niya na eventually hindi niya pinaniwalaan ng lahat. Pero ngayon, Kathy G, parang gusto ko na maniwala sa kanila. Tama ba sila? Or eto lang tong nararamdaman ko na masyado lang ako nang nagpapadala from the negativity na naiisip ko. Kung minsan kasi, di ba, yun ang nangyayari sa atin eh. Dahil naninega tayo at at certain time, ang nangyayari tuloy, lahat ng mga negatibuhan na nangyari from the past, di ba, mga nakalipas na nakabaon na sana, binabalik natin lahat. So, ang tendency, himbis na ma-heal tayo, himbis na maayos, masolusyonan yung tinadala natin na sa isip natin na negatibo, mas lalo nating tinadagdagan. Yun ang problema, ka-vibes, di ba? Dapat, kapag merong negatibo na naiisip tayo, isipan na kagad natin ang solusyon. I-turn it into positive, di ba? Kasi kung negative na iniisip, isip mo, negatibo pa ulit dadagdagan mo, eh talagang wala ka magiging solusyon. Puro ka negatibuhan at ang tendency niyan, masisira yung tiwala na pilit mong pinanghahawakan, yung tiwala na pilit mong pinaniniwalaan. Well, ano nga ba dapat gawin ng ating sender na si Bench? Kathy G, eh paano to? Ano to nakita ko? Guni-guni ko lang ba to? Or totoo nga ang sinasabi sa aking asawa? 0927-384-8639 ka-vibes. Again, it's 0927-384-8639 or sa atin pong Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Again, ka-vibes, posted din po yan. At sa atin pong sa Facebook Live, pwede nyo pong balikan ang atin pong storya kung hindi nyo po naabutan. Alam nyo, marami talagang katanungan ang pupuno sa ating isipan kapag hindi natin hinanapan ng solusyon. So many questions, Kathy G, and the answers are few. Yan po ang nasabi at sinasabi ng isip at puso ni Bench. Ano ba ang dapat niyang gawin dito sa napakaraming katanungan na to? Payuhan po natin si Bench, ka-vibes. At tumutok lang po dito sa Love Me,

0: yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka vibes
5: mismo.
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka vibes.
5: Ang lupet!
6: 2:02 na po ng hapon, ka-vibes, at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Love Me, Cathy G.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: Radio Kavibes ang lupet, especially for you. Yan, this one is especially for you, Kavibes. Kayo po yung nakikinig pa rin dito sa Love Me Cafe G. Oras po natin, 2:19 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: Posible bang maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Yan po ang katanungan ng ating sender for today at yun din ang fear niya na baka nga totoo, Cathy G, dahil may nararamdaman na ako. Nung una, hindi ko pinansin. Nung una, dinedma ko yung sinasabi ng mga tao dito sa taong minamahal ko. Wala akong ibang tinignan kung hindi yung taong gusto ko. At napatunayan naman yun ni Bench dahil iba yung nakikita niya dun sa sinasabi ng mga tao. Hanggang nga dumating sa point na pinakasalan niya ito. Pero eto na, dumating na yung time na baka nga totoo sila, Cathy G. Dahil nagkakaroon na po ngayon ng doubts itong si Bench after niya nga makita na may nag-message sa cellphone ng kanyang asawa na medyo may pagbabago na rin dito sa asawa niya after that. Alam niyo, mas mabilis tayo makabuo kasi ng negatibong impression kesa sa positive according to American Psychological Association, Kavibes. And based din sa pag-aaral, mas malakas ang epekto ng negative information kesa sa positive dun sa paghubog ng ating opinion tungkol sa isang tao. And yan po'y tinatawag na negativity bias. Ayan. And ito pa yung isa eh. Alam nyo, maraming tao yung nagbabago ng ugali, yung pananaw at decision habang tumatanda dahil sa karanasan at pagkatuto. Diba kung minsan mapapansin na, uy, nagbago na siya ng ugali ah. Kasi nga syempre, as time goes by, syempre natututo ka na rin eh. Diba? Medyo tumatanda ka na rin, medyo hindi mo na entertain yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Oo. And alam nyo po ba ng isang mensahe, nabubuo ang tiwala, nabubuo yan sa mahabang panahon na, pero pwede yung masira ng isang pangyayari lang. Diba sabi nga eh, kahit na napakarami sa 10 ginawa mo, isang pagkakamali mo lang, damay lahat doong 9 na ginawa mo na tama. Diba? Sabi ni Erwin Velasco, ayan, ako ha, posible nga ba maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Cathy G, and hello sa Solid Cath Mac official group. It's a yes for me because there's a saying na by George Santayana in year 1905. Wow ha? Those who don't know the past are condemned to repeat it. Ayan, sa Tagalog, kapag hindi mo alam ang nakaraan, ay isinumpa kang ulitin ito. Lalo na kung hindi mo pa rin natutunan ng mga aral na itinuturo sa iyo ng nakaraan, ay pinaparanas muli sa iyo yung mga sakit at pait, 'di ba? Kaya nga kailangan nating matutunan kung ano ang ipinangaral nito upang hindi na maulit sa hinaharap. Correct, 'di ba? It's okay na magkamali tayo, ka-vibes eh. Huwag mo lang uulitin. Ganun lang naman 'yun eh. And sabi pa ni Erwin, for Bench, kung kailangan na i-comfort mo yung asawa nyo, gawin nyo. Mas maganda pa rin yung malaman mong katotohanan kahit masakit kesa naman nabubuhay kayo ng masaya pero sa kasinungalingan naman. Hindi natin pwedeng i-ignore na lang yung sinasabi sa'yo ng tao tungkol sa kanya at may kutob kang maaring totoo nga. Pero dahil sa masinsinang pag-uusap nyo ng asawa mo ay malalaman mo ang totoong straight from the horse's mouth, ika nga nila. Wow, well said. Thank you, Erwin Velasco. Ayan, nabuhay ka ulit, Erwin, ha. Lagi ka sana magko-comment. But anyways, ayan, hello sa mga kasamahan mo. O break, ano ka ba ngayon, na nasa vacation mode. Thank you, Erwin. Camfield, Cathy G, good afternoon. Ayan, hello to you also. And this one naman is coming from text line from Miss Ava ng Imus, Cavite. Cathy G, buenas tardes. Ayan, how are you? I'm good, thank you, Miss Maureen. Para po si Center, kausapin niya po asawa niya para magkaroon ng mga kasagutan ng iniisip mo. Lakasan mo lang loob mo, mag-usap kayo na maayos at mahinahon. Dapat kayo pareho. Ganun naman eh, dapat, diba? Hindi yung kakausapin mo pero galit ka na. Yun lang po, Miss Cathy G. Maiksi lang muna, medyo hindi maganda pakiramdam ko. Ayan, uy, get well soon to you, Maureen. Thank you pa rin sa pagbigay ng iyong payo. Hello to, sabi naman ni William, Cathy G, depende po, pwedeng oo, pwedeng hindi. Yung old habits niya ay mahirap iwasan, malamang maaring mangyari ulit sa kasalukuyan na hindi magiging maganda para sa kanya or kahit sa relasyon nito. Ayan. Thank you, William. And hello, Angelo Redaha, Cathy G, Baklaran Day, tomorrow. Ayan, happy Father's Day in advance naman sa tatay ko na si Tatay Telly Redaha. Ayan, okay, ayan. Alright, so Edward Villarta naman, hello to you, Cathy G. Shout out sa Shara's Catering na food pack para sa disaster tribute ng rescue disaster ng Jensen from Edward Villarta. Uy, hello, Edward Villarta is coming, is from Jensen. Ayan, sala po ng mga nakikinig dyan po sa 97.5 Jensen. Ganun din po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, and Bacolod. Dito po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang Lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Bibo Bryson with Celine Dion with Beauty and the Beast. Ka-vibes, 2:49 na po ang ating oras. And of course, ito na po ang final hour ng programa Love Me Cathy G. Posible pong maulit ang nakaraan sa kasalukuyan? Ayan ha, syempre nga po, dahil nga po itong ating letter sender na si Bench ay medyo nagdududa na na baka nga pwedeng mangyari yung nakaraan nung kanyang asawa sa kasalukuyan. Alam nyo, ka-vibes ha, ang isa sa pwedeng maging solusyon, lalo na kapag ikaw ay nasa relasyon, yung communication. Alam niyo, yung bukas na communication, isa yun sa pinakamahalagang sangkap ng matatag na relasyon, ka-vibes ha. And pahabol po, eto, Cathy G, sabi ni Miss Girly Bacale. Hi Miss Girly, always listening to you, Cathy G. Para sa sender, mas mabuti po na to talk to your wife para malaman mo kung sino yung nagchat-chat sa kanya, and better then for her to know the truth para mas maging healthy ang relasyon nyo. Ayan. Keep safe and God bless. God bless you too, Miss Girly. Si Miss Ari, for me, depende yan sa tao kung nagbago na maaring hindi na maulit yung ginawa niya from the past, diba? Pero kung merong magpapabalik nun, kung merong ang magpaparamdam, baka nga, katulad ng sabi ko, pwedeng manumbalik lahat eh kapag merong mga negative sa isip. Maraming salamat po, ka-vibe, sa inyo pong reaksyon at payo for Ben. Salamat po ng mga nakisali, nakinig. Thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi maniwala dun sa maling tao eh, kundi dun sa pagdudahan ang taong tunay na nagbabago. And you know, Bench, hindi maalis yung mga duda dyan sa isip mo if pahayaan mo lang na maging tanong lahat ng yan eh. Asawa mo na siya eh, so karapatan mo na alamin yung katotohanan, diba? And mas mabuti na yung kausapin mo siya at malaman yung totoo kesa mas lumala pa yung nasa isip mo na hindi mo alam if totoo ba or hindi. Diba? And tandaan mo, Bencha, one of the key para mas maging maayos ang relasyon ay ang communication. Of course, nandiyan din ang trust and respect sa isa't isa. And you know what? It's better to know the truth and heal than live with a question mark and wonder forever. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto pong magbahagi, mag-share ng story nila, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat ka, Vibes, for keeping me company ngayon pong araw ng Martes. Aba, lumipas na naman po ang araw ng Martes. Ayan, panibagong problema na naman po ang ating maririnig tomorrow, of course, dito po sa Love Me Cathy G. Ito po si Cathy G. And of course, antabayanan na po dahil susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po. Tampa lang.
1: Jaiklong!
0: Oh,
2: ayan,
0: Jaiklong!
2: Mm-hmm. Nako, magandang hapon mga ka-vibes. Walang magpapaulan. In this tag-ulan season, huwag kayong magpaulan.
0: Walang magpapaulan. Yes. Ano ba isa sa mga, sabi nila kapag daw ikaw yung, alam mo yun, meron kang gina, like sipol ba yun? Or na parang pampaulan.
2: Diba? May gano'n na pala.
0: Pero may rain dance, diba?
2: Yes, yun nga yung ginagawa ko. Pero syempre,
0: huwag naman, no?
2: Kasi yung pampaulan nga, yung pampaulan, rain dance. Oh. Mali pala yung ginawa ko. Akala ko, baliktad siya. Oh. Na para pampatigil.
0: Pampatigil, yun yung ano, dance. Yes. Sun dance yun.
2: Sun dance pala. Ayan.
0: Oo. Pero kailangan natin yan kasi sobrang init ng panahon eh. Alam mo yun, right? Mm-hmm. Kahit na after mong mag-shower, paglabas mo palang ng shower, ang init na. Grabe, yung ano, diba?
2: Yung parang, yung hangin.
0: Correct.
2: Very humid.
0: Yes, very humid. Ayan. Ako po, eto. Siyempre, papalamigin po at papasayahin ang merienda nyo. Sino ba mga kasama nyo for today?
2: For today, kaming dalawa lang ng aking Marses. Mm-hmm. Magre-reunite na rin kami pagkatapos kong nawala ng very, very long
0: Oo
2: time.
0: Oo nga, reunited.
2: Yes!
0: Ayan, ako, syempre, magandang chikahan po ang inyong matutunghayan sa Banana Crew, kaya huwag kang bibitiw ka, vibes. Susunod na po sila, syempre, mga kasama nyo, DJ Jaiho and darling, DJ Chloe, dito lang po sa 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
0: Oras po natin, 2:53 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Love me. Cathy G. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
5: Ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon sa paglaban sa korupsyon. Bagaman inamin itong hindi madali ang paraan ng paglutas dito. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang pinagsamang press conference kasama si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang, kung saan binigyang diin niya ang malalim na epekto ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, lubhang napipinsala ng korupsyon ang sistema ng pamamahala at naglilimita sa kakayahan ng gobyerno na maghatid ng mahalagang serbisyo sa mamamayan. Binigyang diin din niya na kailangang masugpo ang mga abusong gawain at masigurong hindi na ito mauulit. Igniit pa niya na walang madaling paraan sa kanyang anti-corruption drive at kailangang baguhin ang sistema upang maiwasto ang mga pagkakamali ng nakaraan.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, inaasahang maraming testigo ang ihaharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, particular sa issue ng umano'y mali o irregular na paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, dahil marami at malalaki ang mga dokumentong kailangang patunayan, kailangan din ng mas maraming testigo na magpapatotoo sa mga ito. Sa mga pagdinig ng House Committee on Justice, kinumpirma ng Commission on Audit ang mga Notice of Disallowance kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, kabilang ang milyong-milyong pisong ginastos noong December 2022 at karagdagang daan-daang milyong pondo. Ipinahayag din na kulang sa kinakailangang dokumentasyon ang mga pagbabayad, habang natuklasan naman na ilang ahensya na na may pangalang kathang-isip ang mga lagda na posibleng iisa lamang ang pinagmulan. At sa ating panghuling balita, handang dumalo at magtrabaho ang Senate Majority Bloc sa nakadakdang special session sa June 17 na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon yan kay Senate Majority Leader Mick Zubiri. Binigyang diin ni Zubiri na nakahanda ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin at agarang aksyonan ang mga mahalagang panukalang kailangan para sa pag-unlad ng bansa. Igniit din niya na walang dapat maging abala o antala sa pagtatrabaho sa Senado. Samantala, binanggit naman ni Senator Panfilo Lacson na handa ang mayorya sa anumang posibleng kaguluhan sa sesyon kasunod ng mga isyong kinasasangkutan ng pamumuno sa Senado. Nakatuon ang agenda ng special session sa mga usaping pangkalusugan, pondo sa edukasyon at tulong sa mga Pilipinong nasa krisis.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
4: Libreng saya, libreng tawa,
2: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
2: ang tanong along the riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
5: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. to Sunday, August 26, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable!
1: Next, bagong riba na! Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Kabibes, ang lupet.
0: Yon. Oo, di ba? Dapat akala ko sasabihin mo yung ano, kasi narinig ko kanina habang transition. FMR, favorite music radio.
1: Yes, kasi sanay ako with ano, DJ Cathy na sinasabi niya ang favorite music radio.
0: Ay, antaray. O, sabihin mo rin sa atin yan dito sa programa natin. Yes, oo.
1: Okay, diba, again.
0: Para at least alam ng mga ka-vibes natin ang FMR ay
1: favorite music radio.
0: Happy, happy hapon! Ayan, syempre, magandang afternoon sa inyo. It's very kalma lang today, no? Kamusta kayong lahat, mga ka-vibes? Kamusta ka, sis Mars? Oo, pero syempre, heto na nga po. Kapiling Kabande, ang inyong Kuwela Makulit, nagpapigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Joy Klong! Kasama nyo na today ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. At syempre, nag-heal na po tayo, mga ka-vibes. Heal the world. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, para sa inyong lahat. Especially sa ating mga ka-vibes na delivery riders, ang ating mga ka-vibes na security guard, yung mga janitor, yung mga staff, yung utility, yung ano, ano yung tinatawag nila? Yung mga messengers sa mga kumpanya. Sila yung ano, talagang gumagawa ng mga paperwork, ng mga document, nagsasubmit ng mga kung ano na sa banko, sa kung ano ng mga requirements ng government para sa company. O, diba?
0: Yes.
1: What to you? And of course, shout it out. Dahil may nakikita ako sa TikTok, nakita ko ang isang driver, delivery rider siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang pangalan niya ay Benj Paz. Grabe, sobrang ganda ng ginagawa niya. Kasi, pag nagkakaroon siya ng tip mula sa kanyang mga siguro
0: pasahero,
1: ayan, ginagawa niya, iniipon niya ito, tapos bibili siya ng ano, dog food.
0: Wow.
1: Cat food.
0: Hi.
1: Tapos yun ang ginagawa niya.
0: And, ay, perfect.
1: Diba, isipin mo, sa sweldo nila na kinikita nila, yung mga tip, iniipon lang nila para makatulong sa yung anong mga tawag doon, asong
0: stray
1: gala.
0: Stray cats, yes, and stray dogs. Mm-hmm. Yes.
1: Kaya, mwa sa inyo, maraming salamat dahil in your small way, nakakatulong kayo sa ating bansa.
0: Yan.
1: Wow. Heal the world nga, diba?
0: Truly. Siyempre naman, Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho!

0: yung ano, yung parang isang barangay patrol para ano, sabihin dito na itigil nyo na yan, baka na sa kabila. Ganun.
1: Ah, talaga?
0: Yes.
1: So ang nangyari, na-postpone.
0: Na-postpone na siya.
1: Meaning pag-postpone, parang magkakaroon ulit ng event.
0: Daw, pero parang hindi na ata.
1: Itutuloy. Ang laki ng budget na kailangan pag ganyan, ha?
0: Yes.
1: Eh, pero kasi cause of nature naman.
0: Oo.
1: Diba? Wala namang nakapagsabi.
0: Na mangyayari yun.
1: Hindi, baka naman kasi walang nag-alay ng itlog.
0: Ayun nga.
1: Diba dapat may mag-aalay, yes. Diba? Remember pag may event tayo.
0: Malapit dito sa may ano yun, sa Katipunan meron, diba?
1: Anong pangalan ng alay ng itlog?
0: Hindi ko alam eh, pero sa
1: diba nag-alay kayo last time nung may event tayo sa UP?
0: Nagsabi sila sa isang ano, utility boy na natin. Tapos siya ang nag-alay na dalawang tray pa nga daw.
1: Talaga? Bongga, nakapag-torta. Hindi, pero kasi may kasabihan na ganun, di ba? Mag-aalay ka ng egg. Oy, pero in fairness, ang ganda nung ano, nung chika mo about nung sa nakita mo sa TikTok na kapag nakatanggap siya ng tip niya, binibili niya ng mga dog food, cat food para sa mga ano, stray dogs and cats. In fairness, no, kahit na nakikita natin kung gaano man ka gulo, gaano man ka nakakapagod, pero talagang meron talagang mga ano, hindi lang basta agad napapansin, pero patuloy pa rin gumagawa ng kabutihan. At alam ko marami pa rin sila.
0: At saka, at the end of the day din, kahit anong liit, malaking tulong yun eh, sa totoo lang.
1: Hindi, lahat ng mga maliit, diba? Lahat naman ng malaki ay nagsisimula sa maliit, diba?
0: Bakit yun ako yun? Bakit ka nakangiti?
1: Wala, syempre, diba? Maganda yung sinasabi.
0: Totoo naman, kasi diba, paano
1: maganda
0: magiging...
1: Maganda yung sinasabi natin.
0: Oh,
1: halimbawa, sa isang daan, diba minsan, dinidisregard natin yung mga piso, yung mga dos, kaya kahit ngayon 50 cents eh, sa totoo lang, honestly speaking, diba, yung piso minsan talaga, ano, kapag naiwan or nahulog, talagang yung iba, marami ata yung kinakalimutan na nila. Pero hindi, ako talaga hindi. Itinatabi ko talaga yan.
0: Yes.
1: Itinatabi ko talaga yan sa sasakyan. Kasi alam mo, minsan sabi ko nga sa'yo, kapag wala kang yung cash, ganyan, na buong pera.
0: Minsan yun talaga yung tutulong sa'yo.
1: Yes. Yun yung sasagip sa'yo. Kunyari, meron po kayong 6 pesos, ganyan. Meron po kayong 3 pesos. Di ba sa mga kapag nag-drive-thru ka.
0: Wow!
1: Yes.
0: Sumasyala na ang aking Mars.
1: Hindi pa nag-drive-thru ka, di ba? Totoo. Diyos ko, drive-thru lang siya na. Eh, ang binili mo lang naman, di ba? Alaking, ganyan. Oo, hindi.
0: Alakart pa.
1: Parang juice. Kasi, hindi, di ba yung pag nag-drive-thru ka, minsan meron po kayong, ano, 6 pesos yung mga ganyan.
0: Oo.
1: So, maghahalungkat ka, wala ka sa bag. Yung pala yung nakatabi doon. Kaya ako, meron akong pouch sa sasakyan.
0: Tama. Yung mga cup holder, minsan doon
1: yes.
0: na lang nilulusot eh, di ba?
1: Oo, ako may ano talaga, may very, very cute na pouch. Tapos meron akong, ano, cry baby yon yung pouch.
0: Ay, wow.
1: Ko. Wow, taray.
0: Social.
1: Regalo sa akin yan, Day.
0: Okay, kasi collection yun, di ba?
1: Hindi ko nga alam na collection siya. Sa iba pala, it's a big thing or malaking bagay na may gano'n. Narigalo sa akin, eto na nga. Talaga namang nakakaloka ang siste. Di ba dahil crybaby siya, imaginein mo ha, ka-vibes. Yung itsura niya ay cute. Parang, let's for example, para lang ma-vision, ma-picture out nyo. Parang siyang labubo or something. Ganun na lang. Yun yung pinakamadali. Madali na yung labubo.
0: Tapos maliit siya na ano.
1: Maliit siya. Ulo lang siya. Wow!
0: Wow!
1: Ulo lang naman talaga.
0: Wow, how does the ulo look like?
1: Yung nga, parang ulo ng labubo. Oh. Ulo ng labubo.
0: Okay.
1: Isipin mo, ulo siya ng labubo.
0: Parang munika.
1: Ganon, oo. Tapos pouch siya, coin purse, ganyan. Ngayon, meron siyang, dahil nga cry baby siya, so it looks like umiiyak. So meron siyang malaking butil ng luha.
0: Okay.
1: Dalawa siya sa mga left and right, ganyan. May butil siyang ganyan. Yes. Ang eksena, yung butil na yon looks like, parang alam niyo po yung kapag bumuo kayo ng glue gun.
0: Ah, okay. Yung, oo.
1: Yung ganon.
0: Oo.
1: Na ginawang parang shape ng tears.
0: Tear, oh,
1: di ba?
0: Yes.
1: Alam niyo naman kung paano yung ganon. So parang ganon siya. So one time, naglipat ako ng ano, ng gamit sa sasakyan. Kumbaga naglinis, ganyan. May nakita akong ganong butil.
0: Ay, naku. Marcius, anong inisip mo? Iba?
1: May nakita akong ganong butil. Inisip ko talaga, kailan ako, bakit may glue gun dito? Yung ganon.
0: Tapos yun lang, yung
1: yun
0: butil lang.
1: Kasi natanggal pala siya dun sa mukha.
0: Ah.
1: Tinapon ko siya.
0: Akala mo,
1: akala
0: ko yun, kasalanan.
1: Akala ko yun nga yung ano, yung glue gun. Sabi ko, saan to? Bakit may ganito? Tinapon ko. So ngayon,
0: hindi na siya umiiyak.
1: And then may uka tuloy yung, pagkating ko sa crybaby ko, yung coin purse ko, may uka. Isa na lang yung tear niya, yung tears niya, wala. Isa na lang siyang ganda. Sabi ko, my God, bakit ko to tinapon? Sana naidikit ko pa. Oh. Pero ko yung halaga ata nung coin purse na yun, parang mga 2,000 or 1,500.
0: Isa kang biktima. Hindi pala ikaw.

0: kasi naregalo
1: ka. Naregalo siya, oo. Meron pa akong bag eh. Nung kasagsagan na nauso yung Labubu, may nagbigay pa sa akin ng bag, 3-5 naman siya, ng Labubu bag. Hindi ko pa na-open.
0: Never pa ako in my life nakabili ng Labubu. Kasi nga ang mahal. Pero sa...
1: Mahal ha, yung isang box before 15,000, di ba?
0: Pero na-enjoy talaga niya eh. Ay, na-enjoy siya ng mga ano, ng mga collectors talaga.
1: Tinanong ko, ano yung, bakit na-enjoy? Bukod sa number one, cute. Second, kasi parang ang eksena yung parang element of surprise.
0: Kung kasi hindi mo alam hindi kung ano yung nasa loob.
1: Yes, hindi mo alam kung ano yung nasa loob. So, possible, sa isang box, pwedeng dalawa yung makuha mo na magkaparehas.
0: Ah, pwede pala yun.
1: Oh.
0: Tapos meron din, alam ko yung parang nilalagay sa phone.
1: Yes.
0: Tapos green ata siya.
1: Yes,
0: tama
1: yung
0: ba?
1: Green. Oo. Oh, oh. Ayoko naman ng ganun. Tingnan mo, alam mo ba? Ewan ko, I don't know, is it ano parang part of human nature na nagmamature ka ganyan? Hindi ko alam ha. Hindi ko talaga alam. Di ba, tayo, we love buying cases.
0: Tama. Phone case.
1: Phone case. Number
0: depende
1: one.
0: Depende sa mood.
1: Depende sa mood. Fashion. Tsaka syempre, cute siya. Nakakaganda siyang tingnan sa phone. Lalagyan mo pa ng mga accessories, ganyan. Parang this past few days, parang ayoko nagki-case.
0: Talaga?
1: Bakit kaya?
0: Baka dahil ano, nagagandaan ka na sa talagang design ng telepono mo.
1: Pero kasi, ang nakakapiko, nahulog yung phone. Nagkaroon ng dent.
0: Seryoso?
1: Yes! Ayun o! May dent! Dalawang dent siya nung, sa dulo ng phone. Tapos parang syempre naisip ko na lang na parang, ganun talaga, di ba?
0: Kailangan mo na lang huminga.
1: Nang malalim. Sobra. Oo, so I'm sure kayo din ha, mga ka-vibes. Ganun din ba kayo? Baka sabihin na, arte-arte nyo naman kami. Kami ngayon po namin, ganito lang. Hindi, di ba? Aminin nyo, kayo, di ba? I'm sure yung, kunyari, taxi driver kayo ngayon, nasa sasakyan kayo, nag-drive kayo ngayon, kayo ay mga nanay or tatay. Aminin nyo, di ba? Before, parang talagang palit kayo ng palit ng case weekly. Hindi pwedeng umuulit ng case. Dumaan tayo sa era ng ganyan.
0: O kaya, kunwari, kahit dalawa lang yung case mo, yun pa rin pinagpipilian mo.
1: Hindi, nung panahon nga dati, di ba? Parang ano ba yung, kung nung hindi pa uso yung case talaga, yung phone mo na Nokia, yung hindi yung pinapa parang pinapa-cover siya, 'di ba? May ganoon na uso, i-cover na mismo yung phones na gamit yung may digital gamit na.
0: Huh? Oo, ano may, yun, screen protector.
1: Hindi siya screen protector, sa 3310 pa lang nun dati.
0: Ay, hindi ko na ata naabutan niya.
1: Yung mismong ipapa
0: yung parang yung ano
1: laminate
0: mismo,
1: mo mismo.
0: Niya.
1: Yes, iko-coat niya. Yes. Oo. Hanggang, 'di ba? So may, dati dumaan tayo sa era ng mga ganyan-ganyan. Syempre yung mga tatay black lang naman yung kanila, di ba? Yung mga blue, ganyan.
0: Siyempre.
1: Ganyan.
0: Mga tatay natin.
1: Totoo. Pero aminin natin, tayo ngayon, ang arte-arte natin sa... Pero kasi, parang I love the color because my favorite color is orange, di ba? Parang I don't need yung cover except kapag plain lang yung cover para lang maprotektahan lang siya. Ayun. So parang na-enjoy ko siya. Saka yung nipis niya, na-enjoy ko yung nipis nung ano, gamit kong phone.
0: Parang ang sarap sa feeling sa kamay.
1: Saka, pero sobrang dulas.
0: Ay, gusto mo talaga yung madulas. Tapos yung maliit, tapos lumal... Ay! Ano ba yan? Very, ano, merienda time.
1: Ewan ko sa'yo. Ikaw nag-iisip niya, parang ay, nagkasakit ka lang at naulan na, parang ganyan.
0: Iba na ata yung naisip
1: mo. Iba na
0: yung
1: naisip mo, diba? Pero in fairness, ganun nga. Parang, ewan ko, ako lang ba? Oo.
0: Yung mga... Feeling ko, it's the creativity din eh. In your head, na parang gusto mo minsan, maganda phone.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ay, naku, meron pa tayong mga chika. Pagchichikahan natin. O kung nakarelate kayo, mag-comment kayo down below dyan sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang po, 92.3 FM Radio Manila. May check yan, blue check naman ang ating Facebook.
0: Yes.
1: Diba, tama? Sa Instagram, meron din tayo, syempre. Abangan nyo, nag-Paris overload ako. Ayan.
0: Ipo-post na yan today?
1: Today ba? Hindi ko alam
0: eh. Hindi ko sure eh. Ayan.
1: Oo, pero abangan. Ngayon pong araw na to, kung kayo po, makikita nyo man yung video na ito. It's very, ano, Miss Grand International kami. To the tune of No Makeup Makeup Look kami, dalawa ng aking sis Mars. Yes.
0: Ay, alin ito?
1: Wala tayong makeup.
0: Ay, for today's video. Oh yes.
1: Ayun, sabok ka na naman sila. Di ba din sa Miss Grand kasi may segment doon na nag-remove
0: na
1: sila.
0: Makeup.
1: Yes, laban na laban tayo sa no makeup natin.
0: Tama. Malam Miss Grand.
1: Totoo. Pero parang ano, no, ang sarap din talaga na minsan, kahit nasa trabaho ka, ikalma mo.
0: Mm-mm.
1: Diba, lagi natin sinasabi na parang top yourself na okay lang yan, na ganyan, tapos I love you and everything. Pero syempre part din dyan na ikalma mo rin yung araw para hindi ka everyday, the whole day, pagod na pagod. Kasi nga, kalmado rin. Kaya promise po namin, kayo, kaming dalawa po muna ng Sis Mars, kung ang inyong mapapakinggan, wala muna tayong mga special guests sa mga ilang araw. Baka tama, next week na. Kung meron man, oo, surprise na lang po yan.
0: Wow, I love that.
1: Truly remarkable. 3:36 ang oras natin. Back to more music, Sis Mars.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet.
2: Banana Crew!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Banana Crew Kasama si DJ Jaiho
2: Magandang afternoon
0: At DJ Chloe
3: At ako naman ang pambansang darling Moserajo DJ Chloe
0: Banana Crew
2: Tambalang
0: Banana Crew!
4: Nako sis Mars, anong oras na?
3: Sakto, alas 4 na.
4: Siyempre, sana po'y na-enjoy nyo ang ating more music at mamaya more chikahan naman tayo sa ating segment na
3: Asal ang sa amin lang.
4: Dito lang siyempre sa Home of the Stars,
3: Banana Crew
4: sa 92.3.
3: FMR, Favorite Music Radio,
4: Kavibes ang lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tang

0: Eh. Ay, naramdaman
1: mga
0: mo na.
1: Mga chika na talagang masasabi natin na ang lahat ay makaka-relate. Wow!
0: Oh, okay.
1: Nakita ko yung pinost mo.
0: Alin doon?
1: Yung here in the Philippines, it's very, very important na kailangan mong ipakita based on your looks or yung sa pagkabuuan mo.
0: Yes.
1: Na ikaw ay may say sa life.
0: Tama.
1: Diba? Na ikaw ay mayaman.
0: May kakayahan.
1: True. Na ikaw ay nakaka-afford na bumili ng mga branded and luxury items. Aww. Ganyan. Explain mo nga. Kwento mo yung pinost mo na yun. I saw it kasi.
0: Oh, kasi parang siguro karamihan, growing up especially, na nakakarinig ako na parang ang ganda sa feeling daw or parang mayaman ka at siguro karespe-respeto ka kapag yung mga damit mo parang meron kang branded items, yung malaking branded logo sa shirt mo, may relo ka, yung phone mo, at yung pinaka-latest na alam mo na, di ba? So parang ano, growing up, may ganong mindset na kailangan ganito ganyan. Eh ako kasi as a paano ba sasabihin na medyo yung mindset ko kasi is gusto kong nag-iipon, hindi ko naman kailangan ng latest ganito, ganyan. Parang minsan na hurt ako na parang bakit kailangan nating makisama dun sa gulong yun.
1: Hindi ako naman dun sa pinost mo, parang to my understanding, parang there's this babae, arte no, there's
0: wow.
1: This. May isang babae na sumakay sa airplane. Mm. Diba? Na parang ang eksena ay mula sa kanyang bag na branded. Sabihin natin, Hermes, ganyan. Pang mayaman.
0: LV.
1: Louis Vuitton, mga ganun. Yung ang halaga ay ano, 7 digits, diba? Pag ganun.
0: Ay!
1: Tama, diba? 7 digits pag ganun.
0: Siguro, hindi pa ako bumibili ng ganun.
1: And I believe, yung 6 digits kasi like kunyari, ano, 30,000, 6 digits, mga ganun.
0: 5 digits lang yun.
1: 5, 6. O yung 1,000 nga lang, 6 digits, diba?
0: Yes.
1: O so yung 7 digits, million na yun. Yung
0: million na yun.
1: O, ang Hermes, di ba, million?
0: Gumagano na nga yung mga Kelly.
1: Totoo, million talaga. Okay.
0: Birkin.
1: Nilagay niya yung bag niya na yon na nagkakahalaga ng million, gano'n, ng 7 digits sa harapan niya, ganyan. Tapos para siyang walking billboard, gano'n.
0: Oo, dahil...
1: Kumbaga yung earrings niya, yung shades niya, branded. Hikaw, yung Quintas, yung shirt niya may tatak, napakalaki ng tatak na nagsasabi na parang mahal
0: LV,
1: to, gano'n, mahal to, ganyan. Pantalon and everything. At aminin natin, kapag nakakita tayo ng mga ganyang mga bagay, parang nag-iiba kagad yung tingin natin sa isang tao na parang, oh, social, mayaman, kagalang-galang, karespe-respeto, ganyan.
0: Kailangan.
1: Ang hirap maging mahirap kasi halimbawa, diba, dito kapag majirap ka, yun yung judgment sa'yo na parang wala ka, wala kang say sa life, ganyan.
0: Tapos iba yung asta ng mga tao sa'yo, diba?
1: Truly, titingnan kanila ng parang, pag, diba,
0: head to toe,
1: na kapag hindi ka mukhang presentable, diba, titingnan kanila na parang, dead ma ako sa'yo kasi wala naman ako mahihita sa'yo, ganon.
0: Tsaka parang hindi ka nga imimiss na, ate, ganyan-ganyan.
1: Oh, wala. Diba? Parang, uy, doon ka. Parang ganun yung eksena, diba? Alam mo, nakakaloka. Pero kaya natin siya pinag-uusapan. Kasi in all fairness, no, sa ibang bansa, I mean, ano ba yun?
0: Parang tren?
1: San ba yun? Oo, san ba yun?
0: May tunog na parang barkong dumadaan.
1: Ganon. Oh, anyway, sabi daw kasi, dito sa Pilipinas, respect is transactional.
0: Oh.
1: Oo, ibig sabihin, ano, yun nga, depende sa kung ano yung kaya mong i-offer, depende sa kung ano yung itsura mo. Yung status natin dito sa Pilipinas, it's very visual, depende kung paano mo pinapakita. At masasabi natin talaga, sa ibang bansa kasi, di ba, ikaw nagpupunta ka na sa iba't ibang lugar, parang the more na simple ka, the more kang mayaman.
0: Oo.
1: Diba? The more na parang hindi mo pinapakita or sino-showcase, kasi mali yung term na binabrag, kasi mali mo naman yung iba, hindi man na binabrag, diba? O, hindi mo sino-showcase, hindi mo piniflex, diba? Parang sa kanila, ang eksena, yung generational wealth, kung tawagin natin, very quiet.
0: Totoo. Kasi minsan, diba, generational wealth, paano ka makakapagpasa sa mga anak mo ng pera kung ang pera nilalabas mo na ngayon?
1: Totoo.
0: Through these luxury items.
1: Ang importante, napakaganda, makikita mo sila plain black t-shirts or yung black lang talaga or white t-shirts, ganyan, sneakers,
0: naku,
1: ganyan.
0: Parang ikaw yan, Marcis, ha? Tingnan mo na ka anong plain black.
1: Hindi,
0: yan
1: ito talaga.
0: Ang generational.
1: Hindi, pinag-ipunan to, te.
0: Oh, ikaw yung magsisimula. Kumbaga, ikaw yung
1: ano
0: naghihirap
1: yun?
0: Talaga.
1: May narinig akong ano, parang, wait lang.
0: May dumadaan ata.
1: May trend, sandali lang.
0: May dumadaan.

0: Ayan,
1: saan
0: nawala yun? Na siya.
2: May nagmumulto. Kumapit kayo, may nagmumulto.
0: Ayan na yung vapor tabo.
2: Totoo. Ayun. Ayan, no, saan yan?
0: Ayan na naman siya.
2: Ah, may gumagawa sa build. Asa baba?
0: Kagulo.
2: O paano ngayon yan? Wala na kami sa sinasabi namin.
0: Yung vapor tabo na yung naalala ko.
2: Hindi, yung generational sinasabi natin, generational wealth, diba? The more na simple sila, yung naka-plain lang silang black or white, tapos naka-sneakers, naka-jeans, diba? Parang yun yung mayaman talaga sa kanila. Ang nakakaloka, diba? Ang gusto nating pahati dun sa chikahan natin, nakakasad. Na parang sometimes we don't, ano eh, we cannot blame someone showing kung ano yung meron sila na pinaghirapan nila.
0: Tsaka minsan baka hindi natin napapansin na baka yun din yung intindi nila as people
2: hindi, kasi
0: na hindi
2: diba,
0: pa
2: dito
0: ano?
2: Kailangan yun nga 'di ba? Kailangan mong sabayan, kailangan mong magtrabaho ng bonggam-bongga because kapag mukha kang pag mahirap ka, kapag ka hindi mo afford, sad but truth, 'di ba? Totoo na nakakalungkot. Pero kapag mahirap ka talaga, ang treatment sa iyo trash. Pasensya na po sa word. Pero yun yung treatment talaga, 'di ba? So yun yung naging talaga, which is nakakasama ng pakiramdam na parang okay lang naman na maging simple, diba? Parang mas bongga nga yung meron ka lang na something, payapa yung life mo, kalmado ka lang. Alam mo, sa totoo lang, nakaka-pressure kapag hindi ka naman talaga ganun.
0: Oo.
2: Tapos you're trying to portray to be someone like ganun ka. Nakaka-pressure dahil mas nakakasira ng head, diba?
0: Feeling ko yung mga dumaan sa ganung situation na parang bibili sila una ng branded, unang time pa lang nagkapera sila. Feeling ko pag matagal na doon na nila marirealize na okay, pwedeng ang ano.
2: Pwedeng kalma lang. Pwedeng kalma. Because, di ba, ipaalala natin sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga makakapanood na to, tayo yung ano, bilang Pilipino, tayo yung nation na hindi tayo lumalaban para magmukhang mayaman.
0: Oh.
2: Diba? Yun nga lang kasi, yun ang nagiging eksena. Hindi natin yung ginagawa, pero dahil yung society,
0: may
2: diba?
0: Ganun kasi,
2: yung society kasi, yung kapag ka naging mahirap ka, nagiging sin siya. Diba? Eh, dapat hindi. Eh, ganyan naman talaga ang hamon ng buhay. Pero syempre, kailangan importante magsipag. Mm-hmm. Diba? Hindi natin makukuha yung meron tayo kung titunganga lang tayo.
0: Tama.
2: Kung nagaantay lang tayo sa ayuda. Diba? Kailangan natin gamitin.
0: Kumilos
2: yes,
0: talaga.
2: Yes, kumilos din talaga tayo. Kasi syempre, hindi rin natin talaga mabiblame yung mga tao na nagpa-flex ng mga kagamitan na meron sa kanila. Kasi syempre, parang ang eksena, diba, sa restaurant, hindi ka makakuha ng magandang service or yung hindi ka ititreat ng tama kung hindi ka mukhang mayaman.
0: Minsan parang nagiging survival instinct na siya.
2: Totoo. Diba? Yes. Diba? Tsaka hindi ka tatawaging sir or ma'am kapag hindi ka mukhang mayaman.
0: Oo.
2: May mga ganon. Oo.
0: Mga ano lang, oy.
2: Hindi naman oy sa restaurant.
0: Parang kuya, ganon.
2: Hindi naman ganon. Pero alam mo yun, yung parang mas iba priority nila yung iba kesa sa'yo. Kasi siya parang hindi ka naman nakikita na ganon. Kaya nga, diba, nakakalungkot. Nakakasad ng bonggam-bongga. Diba? Nakakalculate tayo sa suot natin sapatos, sa phone natin, sa bag natin, ganyan.
0: Yun na yung kumbaga worth mo. Pero sa totoo lang, hindi naman kasi talaga ganon. We should not prove anything.
2: Totoo.
0: Sa ibang tao.
2: So ang tawag nga natin diyan, 'di ba? Yung mga tao na nagpapakita, nagfe-flex ng mga kung ano man yung meron sa kanila, ito yung nagpapakita na para maramdaman nila yung secured. Secured sila sa maayos na treatment and everything. At syempre, 'di ba, nakakalungkot naman at the same time that our appearance becomes our armor. Diba?
0: Ay, oo. Ito na nga yung parang nagiging defense mechanism kung
2: True.
0: Tawagin.
2: Truly. Oy, ayan na. Ang ganda ng chikahan natin. Sa oras ng 4:35, kayo po yung nakatutok syempre sa Banana Crew, the home of the stars. We'll give you more music. Dito lang yan sa 92.3.
0: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet. Wala na. May ginagawa kasi sa building namin, di ba?
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Vibes!
0: Ang lupet!
2: Diretso na tayo sa more tugtugan at syempre sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Kaya naman walang lipatan, lakasan ang inyong mga radyo, tugtugan tayo, All City Fireflies.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabag!
3: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: on Nanacrew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Nanacrew Daily Top 10 Hits!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Magandang afternoon!
4: At DJ Chloe!
6: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo, DJ Chloe,
4: Banana Crew,
5: Tambalang Jai Clock,
4: Banana Crew.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asan? Ang saan lang Asan?
7: Asan? 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
8: May card ka na dyan, sis.
6: Wala pa. Anong color ang gagamitin natin?
8: I went color red. Wow, taray, di ba? Yes, mag-asal tayo ang sa amin lang para marinig natin ang mga
6: POV.
8: Yung mga hindi madalas na pag-uusapan, no? Tayo ang magiging bosses para sa ating mga ka-vibes. Ang dami nakatutok sa atin ngayon. Mamaya batiin natin sila dyan sa ating Facebook page, sa ating picture, nag-comment sila.
6: Oo nga pala, happy birthday kay William Mortel, by
8: Paano
6: the way.
8: Paano nakuha ko na to?
6: Ay, talaga?
8: Ewan ko, ba't ganun, no? Lagi natin yung mga nabubunot, yung nakuha na natin. Totoo, eto. Ah, sige. Oh my God, mahirap.
6: Hi.
8: Okay, ako na muna.
6: Okay.
8: Ang tanong, willing ka ba na magbigay ng second chance sa partner mo na nag-cheat?
6: Oh my God!
8: Diba?
6: Hindi mo pa nakuha to?
8: Hindi pa ata. Or,
6: parang
8: oo.
6: Hindi pa.
8: Parang hindi pa. Again, willing ka ba na magbigay ng second chance sa partner na nag-cheat? Yes.
6: Talaga?
8: Yes.
6: Kaya mo?
8: Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. And parang I do believe kasi na...
6: Alakas na loob mo!
8: Oo. Eh, ayoko magpaka-plastic kasi. Uh-huh. Kasi baka may sabihin ko na no, non-negotiable.
6: Pero
8: kasi syempre, di ba, parang minsan naman, parang dahil lang sa dala ng pressure or dala ng something or kung anong, basta anumang kaguluhan sa paligid, sa kanyang isip, ganyan. Feeling ko kapag na-explain sa akin ng mabuti, kapag naipakita na talagang nagbago or whatsoever, pag ganun.
6: Sobrang understanding mo.
8: Oo, parang ganun.
6: Ang galing.
8: Feeling ko, feeling ko ha, I'm just answering the question as of the moment.
6: Mm.
8: As of the present time, I'm not overthinking kasi na pag dumating yung time na yon, hindi ko masasabi kung itong sagot ko
6: ganun talaga

0: Yung kung sa microcheating, kaya diba pinapaliwanag ko, depende kung ma-explain niya sa akin, depende kung mapaparamdam niya, mababago niya. Kaya ako nasabing ganon.
1: Pero nakakainis din yun ha? Yung micro-micro na yun, na magla-like ka ng picture ng iba, kung meron ka na.
0: Bukod sa like ng picture ng iba, yung makipag-usap sa iba.
1: Oo.
0: Na, pero diba, minsan may iba naman na nakipag-usap lang sila, parang for trial, ganon. Pero hindi pa naman talaga sila yung umantong sa extent na ano.
1: Na parang ano,
0: todong tayo na, itago natin. Wala namang ganun. Pero kung yun yung context, hindi.
1: Hindi mo kakayanin.
0: Oo.
1: Pero ang ganda nun kasi hindi mo...
0: Hindi, feeling ko naging ano lang ako. I'm the person who always gives benefit of the doubt sa mga bagay-bagay. Pero yun, kunyari, kami, tapos jumawa siya ng iba habang kami, yun na negotiable kasi parang dun ko na masasabi na, am I not enough? Hindi ba ako worth it?
1: Talaga.
0: Yun talaga yun. Pero yung mga micro-micro, yung... inaano ko yung parang pag-aawayin lang. Ba't nag-like ka? Ba't nag-ganto ka? Bakit kayo nag-usap? Gaya? Ano pinag-usapan nyo yung gano'n? Yun, mapag-ibigyan ko pa yun. Kumbaga, magiging maintindihin pa ako sa part na yun. Yun.
1: Yes, parang pareho tayo. Ganun din yun.
0: Diba? Sinagot ko lang kasi siya ng mas malawak. Hindi ko siya sinagot ng very specific. Pero kung sa tanong na nag-cheat,
1: yung totoong ano na?
0: Masyado lang tayong nagmamarunong.
1: Nako, ang aking tanong, gano'n ka-importante ang marriage para maging successful ang isang relationship? Sa akin kasi,
0: gano'n ka?
1: Importante ang marriage.
0: Oh.
1: Parang ano kasi siya eh, siguro sa personal kong buhay, kung isasama ko yung personal kong buhay, naranasan ko na yung wala kayong label.
0: Uh-oh.
1: So parang ako, gusto na realize ko, parang growing up, kung kailangan mo ng serious partner, kailangan may progression.
0: Assurance, security.
1: Oo, na unti-unti pa lang, nagle-level up kayo ng nagle-level up. Kasi ang hirap kung kunwari, nagle-level up kayo, partners kayo, pero habang buhay lang kayong partners, hindi kayo
0: lang
1: nagkasal, ganun. Parang hindi ko kakayanin kung may jowa ako. Kaya buti na lang!
0: Diba? So dapat talaga, bigyan ka ng security na ikaw na.
1: Yes.
0: Yung ganun, oo. Mm-mm. Hindi yung parang, ang tagal na natin, ano bang plano natin?
1: Ayun nga.
0: Fun-fun lang, ganyan.
1: Kasi hindi naman talaga realistic yun eh, na ganun lang forever.
0: Oo, totoo. Mm-hmm. Hindi magiging dahilan kung bata pa kasi kami.
1: Oo, diba? Hindi yung dahilan.
0: Oo. Pero dapat, may paramdam sa'yo, kahit na bata pa kayo, yung assurance na may plan siya
1: yes,
0: na magsisipag ako, gagalingan ko ng bongga para pagdating nung time na talagang masabi natin na tayo na sa para sa isa't isa, at least alam natin yun na may ganito yung pinangahawakan. Ganon.
1: Ikaw ba personally, gusto mo rin yung parang may plan?
0: Gusto ko yung may plan. Oo, gusto ko yung may plan. Kasi parang ang hirap mag-stick, ang hirap isipin na tama pa ba itong pinasok ko? Tama ba itong ginagawa ko? Parang wala namang patutunguhan, ganun.
1: Parang gusto mo makita rin yung long term merong mangyayari.
0: Totoo, yes. At saka syempre kung siya na talaga.
1: Mm-mm.
0: Yun. 5:30 ang oras natin. Magkaligan tayo ulit tomorrow. Kami po ang inyong Kuwela Makulit na kapabigay ng more music. Ang tambalang,
1: Jyclong.
0: Dito lang sa Home of the Stars.
1: Banana Crew.
0: Sa 92.3.
1: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
2: Hello mga ka-vibes, this is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes.
3: Ako nga pala si JM.
4: At ako po si Fian. Kayo
3: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Yes, your favorite music radio ka-vibes.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
7: Ang lupet!
8: Agbyag kayo aming nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

June 16, 2026, Martes. Bukas, isasagawang special session sa Kongreso matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May mailulukluk na kayang bagong Senate President at ano-ano mga batas

0: na bibigyang prioridad. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa magkwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Dating bodyguard ni Zaldico, muli na namang humarap sa media. Pero naturang pulong, malinaw na diversionary tactic ayon kay Congressman Zia Alondo Adyong. House prosecutors, target matapos ang impeachment hanggang Setyembre. Civil society groups, gustong pabuksan sa publiko ang pre-trial kay Vice President Sara Duterte. VP Sara at Attorney Man Scarpio, may pag-aari umanong mga armas na hindi idineklara sa SALN. Ilang mahalagang panukalang batas, tatalakayin sa special session ng Kongreso bukas. Strait of Hormuz, tuluyan ang magbubukas sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Presyo ng produktong petrolyo, bababa na ba? At premiere night ng Home Along the Riles the movie, dinagsak!
0: Isinumite na kahapon ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang pre-trial brief na inihanda ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Secretariat. Target naman ng House Prosecutors na tapusin ang impeachment bago matapos ang Setyembre. May umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
3: Naisumite na kahapon ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief sa Senate Impeachment Secretariat. Isang hudyat na opisyal nang sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa itinakdang petsa. Isa sa tinitingnan ng House Prosecution Panel ay ang tapusin ang impeachment trial sa loob ng 3 buwan. Ito ay kung walang gagawing delay ang kampo ng depensa.
4: Ang aking estimate is if we will be starting on July 6, we will perhaps end by end of September 2026. So kung wala namang delay, tuloy-tuloy, tingin ko kakayanin ito for 3 months.
3: Sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, hindi mahalaga sa kanila kung abogado man o hindi ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ang kanilang pangamba ay kung palutangin ng depensa ang legalidad ng acting Senate President na tatayo ring presiding officer ng impeachment court. Sa ngayon, acting Senate President pa rin si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian at hindi rin abogado.
4: Impeachment is a very sensitive matter. We complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. Let us remember that the impeachment trial is not purely a legal process. It is sui generis. What is important is for us to be able to ferret out the truth, no? Which means that the evidence must be given ample opportunity to be presented.
3: Mahalagaan niya sa prosekusyon na tumutok sa paghahanap ng katotohanan sa halip na maging abala sa mga teknikalidad ng batas. Hindi naman kasi anya kriminal na pananagutan ang pag-uusapan. Bagkus ay kung karapat dapat bang manatili sa pwesto ang isang opisyal na gaya ni Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: May pag-aaring mga armas sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na hindi dineklara sa Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng Vice Presidente sa kahit anong taon. Ito ang isiniwalat ngayon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Aniya, hindi bababa sa 30 high-powered at small firearms ang pagmamayari na mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay Ridon, nakalista ang mga armas sa PNP Firearms and Explosives Unit. Dagdag pa ni Ridon, plano nilang ipatawag ang PNP FEU para sa records at halaga ng mga armas. Kasama rin sa mga iimbitahan nila ay ang mga nagbenta ng mga armas na ito.
0: Hinimok ng legal expert at civil society groups ang publiko na manatiling mapagmatiyag sa mga nagaganap sa Senado. Ito'y kasunod na maumuugong na banta sa Senado na posibleng diversionary tactic sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May umarang ka ng balita si Justine Ignacio.
5: Sa likod ng ingay sa politika at napipintong pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iisa lang ang sigaw ng mga civil society group. Buksan sa publiko at media ang pagdinig. Naunang sinabi na sa Webes June 18, isasagawa ang pre-trial sa impeachment ni VP Sara. Pero gagawin nito behind closed doors, kaya't hiling nila sa mga mambabatas.
6: So kami, actually sa Bantay Senado, nananawagan kami na dapat buksan sa publiko yung buong pre-trial conference. Kalahok yung publiko dito, kaya makakasiguro lang kami na katiwa-tiwala, makakasiguro lang kami na naayon sa saligang batas, na patas yung buong paglilitis kung nakikita mismo siya ng publiko.
5: Ipinaliwanag din ni Atty. Dino De Leon ang dahilan ng kanilang panawagan.
7: Kaya kailangan silang bantayan. Kailangan nating hindi may divert sa totoong issue kung ano-ano mga kasinungalingan pa. Yung doon na pinapalutang nila, kasama na dyan yung mga 18 na bagmen.
5: Para kay Atty. De Leon, malinaw na may nangyayaring paglilihis sa tunay na issue na impeachment at mga kaso ng pangalawang pangulo.
7: Lahat yon diversion dahil yung mga oras na yon gusto na ng kamera na panagutin si Sara Duterte, gusto na ng taong bayan. That's 285 votes. So huwag tayo magpapalihis, kailangan natin bantayan ng Senado, lahat ng mga politika na ito nandiyan.
5: Bagamat umuugong ang banta sa Senado, sinabi ni Atty. De Leon na hindi dapat nito mapigilan ang proseso ng demokrasya at pananagutan. Kahapon idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang Barangay Assembly ng Bantay Senado na layong sagutin ang kadalasang tanong ng taong bayan kaugnay sa proseso ng paglilitis. Kaya naman, iba't ibang aktibidad ang kanilang inihahanda para sa dagdag kaalaman ng mga ordinaryong mamamayan.
6: Meron tayong education campaigns, merong mga abogado, iba pang mga eksperto sa proseso ng impeachment na pumupunta sa iba't ibang barangay para magpaliwanag.
5: Masiguradong patas, tapat at sumusunod sa konstitusyon ang gagawing proseso ng paglilitis kung bakit nais silang bantayan ang Senado.
6: Hindi natin sinasabi na dapat nilang dapat i-convict or i-acquit ng Senate si VP Sara. Ang interest natin dito ay na makita natin na yung buong proseso ng paglilitis ay patas, no? Ito ay malaya, no? At gagawin according to the Constitution.
5: Sa June 18, magsisimula na ang pre-trial conference ng Senado bilang impeachment court. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon, Attorney Cayosa, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Good afternoon, magandang hapon po sa ating mga kababayan.
0: Kanina nga po o ngayong araw ay naghain ng petisyon si Senador Alan Peter Cayetano at yung mga kasamahan niya, no, na humihiling na ipawalang bisa yung nangyaring sesyon noong June 3 na naglukluk sa bagong liderato at sa bagong mga komite. Tingin niyo, sir, may legal standing ba ang Korte Suprema sa mga usaping ganito?
8: Kung meron o walang legal standing yung kaso o kaya yung petitioner, nasa Supreme Court yan. Ngunit kung ang pagbabatayan natin, yung mga nauna ng mga desisyon ng Supreme Court, may pagkakataon ito na kikilalanin ng Supreme Court ang legal standing ng mga naghain ng petisyon. Sapagkat sila mismo yung mga senador, yung Senate President na nabakantihan ng kanyang posisyon, at yung mga ibang senador na natanggal sa pwesto. So sa tingin ko, with respect to standing of the petitioner, may basehan ito na may standing. Now whether or not ay kakagatin niya ng Supreme Court at makikialam o kaya i-interpret ang ating konstitusyon at rules ng Senate para sa petitioner in their favor, hindi tayo nakakasiguro dyan. Pwede rin nilang maaaring i-avoid din yan at sabihin political question ito.
0: Mm-hmm.
8: Pangatlo, medyo gahol na sila ng oras sapagkat kung magkakaroon ng special session at mukhang may indication na iba dun sa minority group ni Cayetano, pumapanig na dun sa majority. So they might be able to get at least 13 votes,
0: mm-hmm,
8: formalize or regularize if ever na merong mga kakulangan yung pag-elect ng mga official o ng mga senado, yung mga committee chair noong nakaraang linggo. So maaari ding kung bukas, kung sa special session, mabuo nila yung 13, maging moot and academic siguro yung petition. So hindi ho natin alam kung ano mangyayari. Nabasa natin yung petition, dalawang senador dun sa minority block hindi pumirma eh. It's not any indication na bukas itadalo sila at kakampi dun sa 12 o hindi. So whatever the decision will be, no, whether on the technicality and standing o kaya political question, sana makatulong na mabigyan linaw ito, sapagkat hindi maganda na palagi na lang may mga obstacles o merong mga technicalities, mm-hmm, that prevent the Senate from doing its job.
0: Mm-hmm. Attorney, actually, ito rin yung agam-agam ng House Prosecutors Panel dahil ang gusto nila ay maayos na yung gusot sa liderato bago pa maumpisahan ang impeachment trial. Dahil ano ba tingin nyo, Attorney, ang mangyayari kung sakaling meron pa rin question, no, sa Senate leadership at maumpisahan ang paglilitis sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte?
8: For practical purposes, walang masyadong problema sapagkat ang kinikilala ng House of Representatives kasama na yung mga prosecutor, congressman, itong bagong majority block ni Gatchalian. So doon nila dadalhin yung kanilang kaso, doon sila magpapakita. Kaya lang, of course, there will always be a cloud of doubt doon sa legality. Habang nakabinbin ang petisyon sa Supreme Court, hindi na didesisyonan, baka lang masayang lahat ng effort. At ang sigurado dito, anuman ang mangyayari o maging desisyon ng Supreme Court, madidelay at maguguluhan yung proseso ng impeachment. So yun ho sana ang iwasan, at tayo naman ay nagdadasal at nagtitiwala na mayroon pang natitirang mga senador na gusto nilang gawin ang kanilang trabaho, isang tabi muna yung politika, yung personal na interest, at mangibabaw yung kanilang sense of duty and responsibility. Kasi napakahalaga ho yung kanilang role, hindi lang sa impeachment court, kundi sa iba pang mga bagay, at hindi maganda, hindi nakakatulong sa ating bansa na ang focus nila pinag-aawayan yung mga posisyon.
0: Mm-hmm. Attorney Cayosa, gaano ba kahalaga yung gagawing special session na ipinatawag ng Pangulo ay bukas yan sa dalawang kinatawan ng Kongreso?
8: At mahalaga yan kung titignan natin yung mga linista ng Pangulo na pwede na sanang pagdesisyonan, at medyo matagal na yung iba, matagal na hong nabalangkas yan, kinulang lang sila ng oras dahil nga kung maalala natin, the past few months, nawaldas lang yung oras nila sa pag-aaway sa mga posisyon, di ba?
0: Mm.
8: So hopefully, tatalakayin na nila yan. Pangalawa, which is also equally important, baka sakali dito sa special session, mabibigyan ng pagkakataon ng Senado na i-confirm ng maayos at convincingly by at least 13 votes yung liderato ng Senado. Para sa ganun, ay wala nang duda at makulangan na yung mga technicalities at mga side issues, at mag-focus ito dito sa impeachment proceedings, mag-focus din ho dito sa naantala at hindi pa napipirmahang flood control investigation. Kasi ito hong dalawang ito ang mabigat na issue, yung corruption eh.
0: Mm-hmm.
8: So kailangan gawin nila ang trabaho nila, tapusin nila, at tumulong silang mapanagot sino man, regardless of who they are, regardless of their political inclinations.
0: Mm-hmm. Eh, nasabi niyo rin naman yung investigasyon sa maanomali ang flood control projects. Lumabas muli sa media yung mga dating bodyguard o sinasabing Maleta Boys ni Zadico at pinangalanan si Senador Chief Escudero na tumanggap din ng Maleta. Actually, lulubog lilitaw yung mga pangalan, no? Depende sa sitwasyon. Eh, anong basa niyo dito sa bagong pahayag nila?
8: Well, maaaring may katotohanan yung ibang pinagsasabi, kaya lang it has been mishandled at very obvious na ho kasi na nagpapalit-palit sila ng kanilang mga statement. At kapansin-pansin na ang nagbabago sila ng narrative depende kung sino ang kakamping ng isang bloke. Diba? So nakakalungkot ho yun sapagkat hindi nakakatulong yung ginagawa nila. Lalong-lalo na ay ginagawa nito sa labas ng tamang proseso, sa legal na proseso. Mga press conference at yung mga unauthorized hearing. So obvious at sinasamahan pa ho ito ng mga destabilization efforts na mukhang nako-coordinate. So hindi ho nakakatulong. Sayang lang kung meron mang katotohanan yan, pag nahuluan ng kasinungalingan at kalokohan, the whole thing collapses. At sana nga ho, pumasok sila sa damang proseso. Magsalita sila sa ombudsman, sa NBI, magsalita din ho sa tunay na Blue Ribbon Committee. Para sa ganun, ma-ferret out yung mga matanong din sila at ma-check kung totoo ba o hindi yung kanilang ginagawa. Kasi marami na hong nagsususpetya na parang panira lang ho ito at saka, kasi nga pabago-bago eh. Plus, medyo hindi ka pare-paniwala na 18 tao pare-parehong nakita nila sa lahat ng pagkakataon sa loob ng 3 taon. Medyo yung desisyon na iisang affidavit lang sila sa aming mga abogado na bihasa sa proseso at saka ebidensya, hindi namin ginagawa yan. Kasi kung totoo at alam ng bawat isa, gagawa sila ng sarili nilang affidavit. 18 affidavits usually ang sinasubmit. So, ito yung mga indications. Plus ngayon, di ho ba, nagbago ulit eh. Mayroong dinagdag bawas sa mga pangalan. So, ano ba talaga? So,
0: yes,
8: yan ang nakakasira. At in the bigger scheme of things, parang tuloy ngayon na ang perception ng ibang kababayan natin, ito ay panira lang, panggulo lang para tuluyang ma-delay-delay itong impeachment proceeding at ma-delay-delay itong flood control investigation.
0: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Domingo Cayosa. Magandang gabi.
8: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
1: Sa ibang balita, nabalot ng lungkot at pagluluksa ang homecoming ni Rene Baterbonia. Dumagsa naman ang mga nakikiramay sa unang gabi ng kanyang burol. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
9: Pagpapasalamat lang ang tanging nasambit ng nanay ng Yumaong student athlete at palarong pambansa MVP na si Rene Clerte Baterbonia sa lahat ng mga suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga fans, kasamahan, mga kaibigan at pamilya habang kinakaharap nila ang matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng binata. Kasi ang 3 araw at 3 gabing lamay sa bangkay ni Rene sa chapel ng Ateneo de Davao University, pasado alas 8 ng umaga kahapon, ibiniyahin na pauwi sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur ang kanyang mga labi. Idinaan muna siya sa isang punerarya sa Panabo City, alas 9 ng umaga at dito ay muling bumuhos ang pagmamahal ng kanyang mga supporters at tagahanga. Alauna ng hapon ang bumiyahin na naman sila patungo sa kanilang bayan at bawat bayan na kanilang nadadaanan, may inihandang pagpupugay ang mga lokal na pamahalaan. Siksikan ang mga tao. Di na nila lintan ang ulan, maipakita lang nila sa mga naiwan ng basketbolista ang paghanga at pagmamahal nila dito. Pagpasok naman nila sa probinsya ng Agusan del Sur, sinalubong sila ng water cannon salute ng BFP. Alauna ng madaling araw na sila tuluyang nakarating sa kanilang bayan sa Talacogon. Kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang inaasahang homecoming ng kanyang pamilya para kay Rene, na isang mapagmahal na anak at kapatid at determinadong individual. Naging emosyonal din si Ginang Rovelina sa natanggap na mga regalo mula sa mga fans ni Rene. Sa ngayon ay nakalagak ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa municipal gym ng Talacogon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Humarap sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang ilang miyembro at dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles para tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumating sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame ang mga dating Ateneo Blue Eagles members na sina Jeyo Chu, Mike Nieto, kay Manny Ladi at Dom Escobar. Habang sa NBI naman, lumapit ang kasalukuyang Ateneo Blue Eagles member na si EJ Capihe. Unang sinabi ng CIDG na pinag-aaralan nila ang posibilidad na sampahan ng homicide o paglabag sa anti-hazing law sina resigned Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang miyembro ng Ateneo management. Samantala, bigo namang muling sumipot sa NBI si Baldwin, pero siniguro naman ang kanyang abogado ang kooperasyon sa imbestigasyon ng mga ahensya.
1: Lalaki arestado matapos tangayin ang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
11: Ang lupet!
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
13: Ang galing-galing mo!
14: Smart 2!
13: Smart Dishwashing Base ko!
14: Smart 2!
13: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
14: Smart!
13: Ang galing for everyday!
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
13: Tanggaling-galing mo!
14: Smart Dishwashing Paste!
12: Heavy-duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up!
19: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
5: Ilang pangalan ang pinalutang ng 18 dating bodyguard at staff ni Zaldico. Isinama nila ngayon ang pangalan ng dati lang kaalyado, maging ilang komentarista at opisyal. Yan ang umarangkad ng balita ni JM Pineda.
6: Maagang umugong ang umano'y gagawing pulong ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang events place sa Mandaluyong City. Iginiit ni dating Congressman Mike Defensor na may Blue Ribbon Committee ang Cayetano Block sa lugar kasama ang 18 bagmen. Pero ang tinatawag nilang hearing, isa lang palang press conference. Wala kasing official gavel at mace ng Senado at wala ring mga senador na humarap. Pasado alas 10 nang dumating ang tinaguriang Maleta Boys o 18 na dating bodyguard at staff ni Zaldico. Sa pulong, muli na naman silang nag-akusa sa mga dating nilang pinangalanan. Pero nadagdag ang mga dating wala sa listahan, tulad ni Senator Francis Gis Escudero na dati kaalyado ng Cayetano Block at ngayon kasama na ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Pero hindi lang yan, bigla kasing nabanggit na rin ang chairman ng Commission on Election na si Chairman George Erwin Garcia, bagay na itinanggi agad ng COMELEC chairman. Pinangalanan din sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Senator Vicente Tito Soto at Senator Erwin Tulfo, kabilang din ang ilang mga komentarista at singayoy MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nauna nang sinabi ng mga mambabatas, maging ang mga political analyst, na malinaw na panggulo lang ang ginagawa ng mga ito habang papalapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Webes naman, sisimulan ang pre-trial sa naturang kaso. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Naniniwala si Nanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na diversionary tactic lang ang committee hearing sa flood control scandal na pinamumunuan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay para ilihis ang atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni dating Congressman Mike Defensor ang umano'y 18 ex-bodyguards at staff ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mga maletang may lamang kickback money.
5: Kasado na bukas ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong madaliin ang pagsasabatas ng ilang mahalagang panukalang batas na makapag-aabot ng agarang tulong sa taong bayan. Yan ang umarangkad ang balita ni Naomi Tiburcio.
8: There is also a proposal that we will examine.
9: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso para habulin ang pag-usad ng mga priority legislation bago ang pagbubukas ng 21st Kongreso. Sa pamamagitan nito, ay isang special session na mababa at mataas sa kapulungan sa bisa ng Proclamation Number 1318 na gaganapin bukas, June 17. Sa ilalim kasi ng sanigang batas, pinapayagan ng Pangulo na magpatawag ng isang special session sa mga mahalagang programa na kinakailangan ng agarang aksyon. Ayon sa Presidente, partikular dito ang suporta sa mga naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao, tulong sa mga estudyante, senior citizen at nutrisyon ng mga bata at nasa vulnerable sector. Ilan sa pagdedebatihan sa special session ay ang National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Area Schools Act, pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Sa ilalim ng Anti-Political Dynasty Law, ipinagbabawal ang asawa at kamag-anak na may second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak ng isang posisyon sa iisang jurisdiction. Ang inaabangang AICS Act na gagawing malinaw at standardized ang pamamahagi ng ayuda tuwing may krisis. May panukala rin na magtatatag ng Geriatric Health Center para sa mga matatanda. Layo naman ang limang panukala na palakasin ang school feeding program sa mga public school, tulong pinansyal sa mga estudyante at teacher, libreng edukasyon, dagdag allowance at suporta sa mga liblib, mahirap at conflicted areas. Sa nasabing special session, maaring ipasa mga panukala sa final reading, ibalik sa bicameral conference committee o ratipikahan ang BICAM report bago matapos ang session window. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang Commission on Appointments na aprobahan ang ilang appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel at San Juan Representative Isabel Zamora. Magandang hapon, magandang gabi, Congressman Zamora, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Hi, good evening po, and good evening po sa lahat ng tagapakinig natin.
7: Siguro, Congressman, unahin ko nang po muna yung special session tomorrow. Gaano po ito ka-importante at ano nga ho yung magiging priorities po natin?
4: Of course, hindi lang naman Senado ang mag-special session bukas. Meron din po kami sa House of Representatives. Mm-hmm. But alam niyo ho, natapos namin lahat ng priority measures before the break po. Kaya po lahat po ng nakalista doon sa issuance ng ating mahal na Pangulo, nagawa po ng Kongreso yon.
7: Mm-hmm. And yun nga ho, Congressman, marami nga nagko-compare doon sa, kumbaga kayo ay tuloy-tuloy yung trabaho niyo sa Kongreso, walang power struggle sa inyo. Pero dito sa counterpart niyo sa Senate is talagang marami na binbin na trabaho. Ano ho yung mga sinasabi, ano kaya yung naging sikreto? Bakit, kumbaga naging maayos naman at organized at tuloy-tuloy yung trabaho dyan sa Kamara po?
4: That's correct. Alam niyo ho, meron naman hong malaking minority group po sa amin. Mm-hmm. But we are able to work together for in relation to bills that will help our countrymen. Mm-hmm. So, of course, we accept deliberations. We will always have deliberations on bills. We will always welcome the minority questioning the bills that we file. Pero at the end of the day, we will all come up with bills that we will pass po on first, second, third reading. Mm-hmm. And we make sure that these are bills that will help our countrymen nga po. Mm-hmm. We have good relations with the members of the minority, the other, you know, the different parties. Mm-hmm. We all have good relations, and that is important po para tuloy-tuloy ang trabaho.
7: Kasi nga, Congressman, talagang hindi talaga maiwasan na ikumpara po yung both houses. Kumbaga sa inyo is, yes, may minority group, pero nagkakasundo naman, kumbaga, at yun nga, nagtutuloy-tuloy yung trabaho.
4: Tama po. Kailangan naman po na gawin natin ang ating trabaho. Hindi po pwedeng mabinbin because of personal interest.
7: Mm-hmm. And Congressman, ito, of course, bilang kasama na sa prosecution panel, kamusta po yung paghahanda nyo para sa impeachment trial po ng ating vice-presidente?
4: Tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda, yung prosecutors. Ngayon po, ilabasan natin ang pangalan ng private prosecutor. So, you see that we are a big group, mm-hmm. yung public prosecutors, private prosecutors. Nagtutulungan po kami lahat in our preparations. Meron po kaming mock trials. Mm-hmm. Madami po kaming binabasa. May mga reviewers po. Mm-hmm. Of course, kaka-file lang po natin ng pre-trial brief. Yun po ay binasa natin. Mm-hmm. And yung pre-trial brief din po nung respondent, pinag-aralan din po natin yan.
7: Oh, and para siguro sa kabatiran ng mga nanonood po ngayon, paano ba yung magiging ano ho niyan? Kumbaga, may division of labor po ba kayo? Kumbaga, bawat miyembro ng prosecution team may naka-assign na isang article? Or paano po ba yan? At ano po yung naka-assign sa inyo kung sakaling ganun po?
4: Ay, opo. Meron po tayong assignments, and we have at least 2 articles per public prosecutor. So sa akin po ay threats at tsaka bribery. Mm-hmm. And ganun din po yung iba, meron silang at least two articles. Although we are expected po na alam din namin ang patungkol sa ibang articles of impeachment.
7: Mm-hmm. And Congressman, ganito nga niyan yung sa panayam kanina kay sa inyong fellow prosecutor din po na si Congressman Ridon. Sinabi nga na na-discover na may mga undeclared na firearms yung mag-asawang Duterte Carpio po. May ihahabol ho ba to dun sa mga articles of impeachment? Saan ho ito babagsak? At kumbaga, hindi naman matetechnical kung isasama nyo ito.
4: If I'm not mistaken, kasama po yan sa unexplained wealth.
7: Mm-hmm.
4: Siyempre, material possessions po to, no?
7: Uh-huh.
4: And yung non-disclosure sa SALN, mm-hmm. dun po siya papasok.
7: Mm-hmm.
4: And gaya po ng sinasabi namin, lahat naman po ng relevant, related information, documents, ay pwede nating isali at pwede po nating isama as evidence po kapag dating ng trial.
7: Kumbaga kahit hindi siya naisama dun sa naging deliberation nyo sa House Committee on Justice dun sa probable cause, kahit hindi ito na-discuss, ay pwede pa rin ito pagdating sa impeachment trial mismo.
4: Opo, that's correct po. Kasi tandaan po natin, hindi naman po lahat ng ebidensya ay inilabas noong hearings ng House Committee on Justice. Dahil ang hinahanap lang po natin noon ay probable cause, a portion lang ng lahat ng ebidensya ang inilatag sa House Committee on Justice. At ganun naman din po ang nangyayari in any court, in any case na nagaganap sa ating mga trial courts. So, madami pa pong ilalabas sa impeachment court, hindi lang po yung inilabas noong tayo may hearing sa Committee on Justice.
7: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Congressman Zamora, at good luck po.
4: Thank you very much din po and good evening to everyone.
5: Suspendido na ng 90 araw si Senador Jinggoy Estrada. Ayon yan sa desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division. Epektibo ngayong Martes, June 16, ang naturang suspensyon sa gitna ng kinakaharap niyang kasong graft sa nasabing division. Habang nasa 5th Division naman ang kaso niya para sa plunder at ikalawang count ng graft. Umabot umano sa 273 million pesos ang naging kickback ni Estrada para sa mga flood control projects na nagkakahalaga ng 855 million pesos.
7: Ipinakita ng Office of the Ombudsman ang kanilang dedikasyon sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng korupsyon sa bansa sa pagsisimula ng Southeast Asian Ombudsman Forum sa Pasay City. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: This event is particularly meaningful as we move from dialogue to action.
11: Bilang chair ng Southeast Asian Ombudsman Forum, plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gawing solusyon sa governance problem ang mga karanasan ng ibang country members.
10: Governance challenges today do not recognize borders. Therefore, our commitment to accountability and public trust must likewise be strengthened through collaboration and shared learning.
11: Ibinahagi ni Remulla ang mga naging hakbang ng kanyang opisina sa isyu ng flood control sa bansa. Paglalarawan niya, isa ito sa pinakamalaking governance challenges na kinahaharap ng Pinas ngayon. Sa taong 2025 pa lamang, 124 complaints ang kanilang natanggap at sumailalim sa fact-finding investigation. 36 dito pumasok sa preliminary investigation. Ngayong 2026, tumaas sa 209 na reklamo ang kanilang natanggap at 4 dito tuluyan ng na-file sa korte.
10: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve.
11: Malugod ding binati ang pagsali ng Sarawak Ombudsman Office bilang bagong associate member ng CEOF.
12: I was informed by the representative in Sarawak that they are very new in this field, so they are expecting some cooperation, some guidance on how to prosecute and enter into investigation, fact-finding, etc.
11: Itinatag ang Sea Ombudsman Forum ng mga Ombudsman Office ng Indonesia, Pilipinas at Thailand. Pinalawak na rin ito ang pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa at organisasyon, kagaya ng Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia at Punjab sa Pakistan. Nasa United States ngayon si Rimulya para dumalo sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York City. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Sa pool, sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Ang suspect na aresto sa Rodriguez Rizal matapos na positibong kilalanin ng kaanak niya. Yan ang marangkadang balita ni Lestor Aler.
13: Kuwang CCTV na ito sa kahabaan ng Sergeant Esquera Street, kanto ng Scout Madrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City, hapon ng June 11. Kitang isang lalaki nakaitim na hoodie na papunta sa mga nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, may tinanggal ng lalaki sa harap ng isang motorsiklo tsaka sumakay at humarurot papalayo. Ang nakuhanan ng CCTV, isa na palang insidente ng motor napping.
14: Yung biktima natin ay nagtatrabaho sa isang construction dun sa may Sergeant Esquera Madrinian. Pinarado niya yung motor dun sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. Nung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
13: Agad inireport ng biktima sa pulis ang insidente.
14: Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Barangay Tatalon. Dun niya kasi parang may binigay o may hiniram siyang helmet sa area na yon. Nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya.
13: Nang positibong kilalanin, itinuro ng mga kaanak ng suspect ang kinaroroonan nito kaya tuluyan siyang nahuli sa Rodriguez Rizal pasado alas 4 ng umaga kahapon. Pero hindi na nabawi ang ninako ng motorsiklo. Umami naman ang suspects sa krimena.
15: Ginawa ko kasi sa diyan pangangailangan lang din po namin eh.
13: Inamin din niya na ibinenta niya ang motor sa halagang 14,000 piso. Sinampahan na ng paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng suspect habang patuloy na hinahanap ng mga pulis ang motor pati na rin ang buyer nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Magpapatuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa Senado bukas June 17 para sa gaganaping special session. Ayon yan kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang June 3 session kung saan nangyari ang 12 senator quorum. Yan ang marangkad ng balita ni Angela Babad.
16: Let's see.
17: Ito ang naging maikling sagot ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa tanong kung matutuloy na ba ang palit liderato sa special session bukas at tuluyan na siyang maluluklok bilang Senate President. Ayon kay Gatchalian, kasado na ang mga tatalakayin sa plenaryo bukas.
16: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na napinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At may dalawang agriculture bill si Senator Pangilina na itatakal namin bukas.
17: Pero habang patuloy na naghahanda para sa gaganaping sesyon, tinawag naman ni Gatchalian na panloloko sa publiko ang pagpupulong na ipinatawag ni former Congressman Mike Defensor.
16: Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
17: Ayon kay Gatchalian, kanilang pinag-aaralan ng posibleng pagsasampa ng kaso sa dating mambabatas. Pero ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nauna naman ang naghahain ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagsasawalang bisa ng June 3 session na pinangunahan ng Gatchalian Block.
18: Through our principles, ang pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol.
17: Hiling ng grupo ang status quo anti-order para patigilin ang Gatchalian Block sa pag-upo sa mga bagong posisyon. Kasabay nito ang pagbasura ng Senate Resolutions No. 430 at 48 ukol sa impeachment rules at ang concurrent resolution No. 10 para sa adjournment. Samantala, mapapansin naman na wala sa listahan ng petitioners si Senator Mark Villar na nabanggit sa affidavit ng 18 bagmen na sangkot umano sa flood control scandal, habang wala rin sa listahan si Senator Joel Villanueva na naghayag ng pagdalo sa special session bukas. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Sa puntong ito, makakasama natin si Bicol Saro, Party List Representative at miyembro rin ng Prosecution Panel, si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi, Congressman Ridon. Welcome back sa Arangkada Balita.
19: Hi, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
7: Yes, Congressman Ridon, no, gaano kaimportante itong bagong information nga na nakuha natin about do sa firearms ng mag-asawa ng Duterte Carpio? At bakit ngayon lang natin nakita to at hindi natin naisama dun sa deliberations House Justice Committee?
19: Well, mahalaga po ito dahil mga pag-aari po ito na hindi naisama doon sa SALN na akin pong pangalawang pangulo sa kahit ano pong taon. Ano. So, very material, very relevant po itong bagong piraso ng impormasyon na ito doon po sa pagpapatunay ng unexplained wealth. No? It was disclosed today because kasama po ito doon sa naisumiti pong pre-trial brief ng prosecution.
7: Mm-hmm. And gaano ho ito nakakaparehas or nakakahawig dun sa sitwasyon ni VP Sara dun sa dati pagka-convict ni ex-Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure of properties?
19: Well, mahalaga po ito dahil ang dati po Chief Justice Renato Corona ay na-convict doon po sa hindi po pagsasama, pagdedeklara ng kanya pong iba pang mga ari-arian sa kanya pong Statement of Assets Liabilities Network Documents. Kanya po yung naging batayan ng kanya pong pagkakatanggal. So, in the same manner, dapat kanya din po yung treatment dito po sa failure to disclose ng atin pong pangalang pangulo when we get into the impeachment trial.
7: May possible ba na accountability din ng PNP Firearms and Explosives Unit dito or purely posibleng kasalanan talaga ito ng mag-asawang Duterte Carpio?
19: Wala akong kasalanan yung pong PNP dito kasi repository lang naman po sila noong pong listahan no, ng pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. To be clear, ang pinag-usapan po natin bilang ng mga baril, rifle, revolver, shotgun ay 52 na pinagsama pong pag-aari ng atin pong pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa. So kahit isa doon po sa mga rifle at firearms po na ito ay hindi po nailagay doon po sa kanya pong SALN.
7: And Congressman Ridon, ano yung muna reaction nyo doon sa kanina? Muli na naman lumutang itong 18 Maleta Boys at mukhang nagbago na naman po yung listahan at alam natin nung dati nga ay kayo, dating nabanggit. Ano masasabi nyo na ngayon? Nagbago na naman at may naidagdag na naman sa listahan po.
19: Wala daw, may naniniwala pa ba doon sa Maleta Boys? Parang ngayon naman ho, ang dinadawit naman ho nila siya, Senator Cheese Escudero, no? Ibig sabihin, kung talagang seryoso sila doon sa nagdaan pong mga pagdinig, dapat meron ng particularidad. Yung pong supposed na participation no, ni Senator Cheese po dito, pero ngayon lang ho nila din ito pinabanggit. At syempre, may mga bago din ng mga pinangalanan po, no? Mga hindi po legislators na parang ang itsura na lang ho talaga dito, pinapangalanan ho yung lahat ng kalaban.
7: Okay.
19: Ng pangalawang pangulo, lahat po ng kalaban ng mga Duterte.
7: So yun nga, yun yung nakikita nyo pattern dito. Kumbaga, hindi random na mga tao. Talagang may pattern kayo nakikita.
19: Pattern ho talaga yan. Panggulo ho talaga yan dun sa una. Magkakaroon na po ng special session bukas para pag-usapan yung mga seryosong mga usapin, legislation, at syempre, para ho siguro matuldukan din yung usapin po ng liderato ng Senado para magtuloy-tuloy na po talaga yung impeachment proceedings. Tingin ko yan naman po yung inaantay talaga ng atin po mga kababayan. Magtuloy po dun sa pre-trial proceedings ng Huwebes, ngayon pong linggong ito, at magbukas na po yung pong trial mismo ng July 6 sa darating pong buwan.
7: And Congressman Ridon, binanggit nyo ngayong Huwebes, no? Ano yung aasahan dito ng publiko? Kasi nga sabi, parang hindi ito open sa public at hindi rin open sa media. Ano ho ba yung aasahan natin sa pre-trial conference?
19: Mapag-usapan po dyan yung siyempre sequence ng pong presentation ng evidence, yung pong mga iba't ibang mga ebidensya, mamark na po namin yan, yung po mga documentary evidence. Pag-usapan din po ano ba yung mga pwede na hong pag-agrihan ng mga stipulations sa pagitan po ng prosecution at po ng defense. So halimbawa, kailangan pa bang patunayan halimbawa na pangalawang pangulo ang atin pong vice president, no? So dapat yun, mas stipulate na ho yung fact po na yun, hindi na dapat kailangan patunayan yan, no? So inasa naman ho namin na magkakaroon din po ng vigorous debates, no, on each and every piece of evidence.
7: Okay, sige, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Congressman Terry Ridon. Ingat, sir.
19: Maraming salamat, magandang gabi.
7: Nagkaroon ng iba't ibang kasunduan ang Pilipinas at Germany kasunod ng state visit ng German President sa Pilipinas. Ibinina rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya kontra korupsyon ng kanyang administrasyon. Yan ang umaranghadang balita ni Christian Bascones.
20: Optimistic. We have unfortunately heard this.
21: Sa harap ng presidente ng Germany, Frank-Walter Steinmeier, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon na aniyay patuloy na sumisira sa mga institusyon at nakakaapekto sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Sa joint press conference matapos ang kanilang bilateral meeting, sinabi ng Pangulo na nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa pamahalaan ang korupsyon at patuloy itong binibigyan ng pansin sa mga reforma ng gobyerno.
20: Every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as it this completely changes the way government can work. And it limits governments to such an extent that many of the things that are not, never mind that are wished for, but that are necessary for services to the people, government is unable to deliver.
21: Binigyang diin ng Pangulo na hindi madali ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Marami aniyang dapat isakripisyo para malinis ang sistemang matagal nang pinaghaharian ng mga tiwaling gawain. Hindi aniya tatantanan ng administrasyon ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon.
20: We have to find those who are found to be part of this system of corruption they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people.
21: Matatanda ang inilantad mismo ng presidente noong 2025 State of the Nation Address o SONA ang umano'y malawakang irregularidad sa mga proyekto ng flood control projects ng pamahalaan na naging bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa katiwalian. Bukas, nakatakdang magsagawa ng special session ng Pangulo kasama ang Kongreso para talakay ng mga nakabinbing panukala kasama sa mga tatalakay ng mga natenggang mga programa dahil sa mga issue ng katiwalian. Ako si Christian Bascones ng PRTV News. Serbisyo para sa Pilipino.
7: Tuluyan ang magbubukas ang Strait of Hormuz sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Ito ay matapos na magkasundo ang US at Iran para itigil ang gera sa gitnang silangan na nagsimula pa noong Pebrero. Simula ng harangin ng Iran ang Strait of Hormuz, tumaas ang presyo ng langis at iba pang bilihin sa pandaigdigang merkado. Ayon sa US, Iran at mediator nito na Pakistan lalagdaan ng peace agreement sa Switzerland sa darating na Biyernes.
5: Dinumog ng fans ang premiere night ng inaabangang reunion ng pambansang pamilya, ang pamilya Cosme sa Home Alone, The Real is the Movie sa Mandaluyong City. Matapos sa mayigit dalawang dekada, mapapanood muli ang pagkasama-sama ng pamilya Cosme na sina Bill, Bob, Bing, Baldo, Estong at Aling Azon Madamba na pinagbibidahan ni Smokey Manaloto, Gio Alvarez, Claudine Barreto, Van Dolph Quizon, Boyto Quizon at Nova Villa. Nakasentro ang reunion movie sa pagpapatuloy ng buhay ng mga anak ni Tatay Kevin na pinagbidahan ng comedy king na si Dolphy. Ayon sa direktor ng pelikula na si Boyto Quizon, umaasa silang ma-enjoy ng lahat ng henerasyon ang kwento ng pamilya Cosme na swak ngayong nalalapit na Father's Day.
0: Ay, wala ka nun na partner man nung nandito sila, nakapagpa-picture kami nila, partner niya noong time na yun. Of course, kasama ng ano natin yan eh, ng childhood natin, ng Home Along the Riles.
5: Eh, yung marinig mo lang yung kanta, alam mo yun, na LSS.
0: Oo.
5: Last Song Syndrome.
0: Oo, tama.
5: Mabalik nga yung ating pagkabata.
0: Sabi nga nila eh, kung napanood mo yun, Home Along the Riles noon, ay ilan maintenance meds mo lang yun?
5: Ay, ano, sa Google ko na lang siya nabalitaan. Hindi, pero nood tayo ng pelikula.
0: Oo, supportahan natin yan. Wala na masyado mga sitcom na ganyan.
5: Yes. O nga, no?
0: Diba?
5: Oo. Yan ang nakakamiss
0: sa
5: dating henerasyon. O yan, ang maarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
21: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
2: 92.5

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.

0: freeze, a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR!
2: Favorite music radio!
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: So mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin all over the world!
2: All over the Philippines!
3: All over the world of the Philippines.
2: Isang sizzling evening po sa inyong lahat!
3: Uy!
2: Welcome sa mga programa. Ang dami nating programa, Sisi ko, no?
3: Grabe, syempre. Umaga pa lang talagang titilao ka na.
2: Wow, titilao ka!
3: Sige, sample nga ng titilao ka dyan.
2: Titilao!
3: Bakit parang paos? Ginawa mo today.
2: Pasensya na, ganun talaga pag raketera ng buhay, di ba? Parang raket doon, raket dito, di ba? Ewan ko na lang talaga kung hindi ka mapagod ka, vibes. Kaya naman kami na ang sagot para ikaw ay makapagpahinga.
3: Wow naman! Gusto ko ano yun na sa atin yung pahinga ng ating mga ka-vibes. Dahil ito na nga ang programang mas mainit pa sa hottest issues.
2: At mas wild pa sa plot twist.
3: Handa na ba kayo para sa programang
2: Too Hot to Handle?
3: Siyempre kasama niyo ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
2: At siyempre, ako naman ang chinitang chikadora, Kim Churva.
3: Sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa mga chupero na nasa daan ngayon, uy, nagmamaneho. Nako, saludo po sa inyo. Kamusta naman ang mga naging araw?
2: Naging araw.
3: Ang hiling ko sa plural, ha?
2: In all fairness, alam niyo po ba mga ka-vibes, kung gusto niyo talaga pampag-good vibes, meron kami mga contents na talagang dyan, suwak na suwak, makikita niyo yung lutang moments ng sisi ko.
3: Oh, yes. Very, yes.
2: Tuwang tawa ko sa mentality core natin, ha? Kaya naman, kung gusto nyo rin matuwa, ayan na, i-follow nyo kami sa social media accounts.
3: 92.3 FM Radio Manila po yan sa Facebook, Instagram, TikTok, pati na rin sa ating YouTube. Sama nyo na yung ex at dating Twitter natin. Ano bang handle dun?
2: 923 FM Radio MNL.
3: Yung, para sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, meron akong napakalupit na tanong para sa inyo.
2: Uy, gusto ko yan, napakalupit. Ano ba yung humahagupit na napakalupit na yan?
3: Ito na nga.
2: Ano yarn?
3: Where do you see yourself in 5 years? Saan mo nakikita ang sarili mo sa loob ng 5 taon?
2: Job interview? I was about to tell, job interview pa na to, hindi ko alam. Actually, sa mga moment na ito, gusto kong makita yung sarili ko na masaya naman at nakakahinga. Yung nasa, may peace of mind, masaya. Tapos, syempre, nandito pa rin.
3: Wow! Siyempre, saan ka ba mapupunta, girl?
2: Siyempre, nandito pa rin tayo sa job na gusto natin, di ba?
3: Yes.
2: Maging radio host.
3: Check
2: ikaw
3: na check ka dyan. Siguro ako, ang gusto ko, 5 years from now, ano tayo, mas financially stable, di ba? Kontento sa buhay. At,
2: mga 30 na
3: lang. Ano, pantatahin yung sagot,
2: eh, no? 30 na
3: at saka siguro, ano, kasama ko ang love of my life.
2: Ay, kabog ka dyan.
3: 5 years from now pa naman yon. So, kung nandiyan ka man, nakikinig ngayon, meron ka pa 5 taon, galingan mo, please.
2: Wow!
3: Parang awa mo na.
2: Parang awa mo na. Kumatok ka na sa puso at sa pintuan ni DJ ID.
3: Wow. Diba, kanya-kanya kasi tayo ng ano, yung tano, diba, sa future.
2: Yes.
3: Pero ang tanong, meron ka bang partner.
2: Ayan na.
3: Mm-hmm. Gano'ng katagal na nagde-date kayo sa tingin nyo na dapat iniisip niya na yung future niyong dalawa?
2: Nako, ang tanong, kasama ka ba sa future niya? Yun.
3: Napakaganda at napakalupit ng tanong na yan, DJ Kim. Kaya naman sa mga vibes natin, pag-uusapan natin ang ating sizzling question of the night na,
2: kaya mo bang i-handle kung may partner kang hindi pa handa para sa future?
3: Hindi daw handa. Daming meaning nun, ha?
2: Ano to? Parang, ano to? Wala lang? Napasaba ka lang sa relasyon na walang plano, walang direction. Ikaw, kakausapin kita. Halika nga dito.
3: Ano daw? Surprise daw, ganon.
2: Wow!
3: Na parang nagulat siya na,
2: ay, wow!
3: boyfriend na pala ako, girlfriend na pala ako ngayon.
2: Ay, wow. Mm-mm. So, paano yan kapag, ay, ikakasal na ba ako? Ay, hindi, hindi ko alam. Ganon.
3: Saka ano ba yung mga plano na yan na pinag-uusapan? Mm-mm. Ikakasal, ayan. Ikakaanak,
2: ayun, magkakapamilya,
3: engage.
2: Correct. Ano ba ang gusto
3: Magli-live
2: ninyo?
3: In, ganon.
2: Yes, kaya naman mga ka-vibes, samahan nyo kami ng aking CZ, pag-usapan natin ang issue ng ating ka-vibes na si
3: Janelle at
2: Dawn.
3: Si
2: Dawn. Janelle. Kaya naman mga ka-vibes, itutok nyo lang ng maigi yung radyo ninyo sa 92.3
3: FMR, favorite music radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
3: More music muna para sa inyong lahat sa oras na
2: 6:47.
1: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
5: This song is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.

What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pageti lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M.

0: too hot to handle. Libreng saya,
1: libreng tawa,
0: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
1: ang Pamilya Cosme.
0: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
1: ang tanong along the Riles
0: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
2: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: 92.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
4: Oras ngayon sa FMR
5: 701.
2: Ang lupet.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste. Tanggaling

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit.
0: Ka-Vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Kayo po ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo po ang aking sissy, DJ Kim Churva.
1: At kasama rin natin ang aking sissy na si DJ ID.
0: Yeah. Grabe naman sa mga vibes natin no, na nakikinig right now. At sa mga naghahapunan dyan sa kanilang mga tahanan. Uy, anong ulam?
1: Uy, yung ating ka-vibes, nag-iisip, hindi pa rin nakakapagluto.
0: Oh, alam mo,
1: yan yung pinakamahirap.
0: Mag-order ka na.
1: Ayun lang.
0: Ito tagkakasahod lang naman kahapon.
1: Eh, paano daw kung ubus na? Parang dumaan lang sa kanilang mga palad, pinambayad.
0: Okay lang yun, di ba? Ibig sabihin lang nun, responsable kang tao. Kasi inuuna mo bayaran yung mga kailangan bayaran.
1: Correct.
0: Diba? Bago yung mga gusto.
1: So, ibig sabihin, pwede silang magkaskas.
0: Yes.
1: Yan ang mga sisi ninyo. Mga credit cards ninyo.
0: Oh, as long as, di ba, may ipangbayad naman, why not coconut? Sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, ako, di ba, pag-usapang future kasi, pagdating din sa, di ba, pag-usapang pera, kailangan iisip mo rin yung future.
1: Correct!
0: Ganun din pag sa relationship.
1: Kailangan pinag-iisipan ng mabuti at dapat may direksyon ang tatahakin ninyo sa relasyon. Baka mamaya kasi yung isa right, yung isa left.
0: Correct. And wala tanong, na. Kailan ba dapat simulan isipin yung future?
1: Is it together or ano, individually?
0: Oo nga eh. Diba? Meron din kasi na parang mga nagsasabi na ano ba naman yan? Kakasimula pala ng relasyon natin. Bakit naman yung future na agad yung iniisip?
1: Wow!
0: Wow, diba? Kaya naman ka-vibes, ikaw, kung ikaw ang tatanungin, tsaka kung ikaw man ang nasa relasyon, kailan ba dapat pinag-iisipan yung future yung dalawa ng
1: talaga?
0: Partner mo?
1: May timeline ba talaga dyan, diba? Mm-hmm. Yun yung katanungan. Kaya ang ating hot headlines, usap ang future ng mag-jowa. Tenga pa rin kahit 5 years na.
0: Sorry to my sinigaw. Excuse me. Sobrang na ano siya eh. Na-excite siya dun sa ating issue ngayong gabi. Sabi ko kaya nga pala, ano yung tumama sa mukha ko?
1: Ah, ganon. Agad na sis.
0: Ito na. So ano bang issue ni Janelle at ni Don?
1: Excuse me sa mga kumakain sa mga minutong ito sa oras na ito. Ito na nga. Sige, pag-usapan na natin to. Meet Janelle and Don.
0: Mm-hmm.
1: 5 years in a relationship pero nakatira pa rin sila sa magulang ni Don. Ilang beses niya nang sinabi kay Don how she feels about planning the future. May mga times nga na nagbibigay siya ng assurance na gagawin at aasikasuhin pero hindi natutuloy. Parang utang lang yan. Nalilimutan at hindi maaalala. Kapag hindi sa kanya ini-initiate ang tungkol dito, minsan nga daw nagagalit pa raw sa kanya si Janelle na para bang hirap siyang makipag-usap. At noong nabanggit at mabanggit raw ni Janelle ang tungkol sa pagbukod, aba, nagulat daw itong si Don. Kaya nga niyaya niya si Don pero magtingin-tingin ng bahay. Pero eto na nga, pumayag naman. Pinaramdam sa kanya yung willingness. Ayan na. Hanggang sa nawala ulit ng gana itong si Don. Sinabi niya raw kay Janelle na hinahayaan niya lang daw siya sa gusto na gawin ni Janelle. At para ma-realize rin daw niya na hindi madaling bumukod o bumili ng bahay. Ay, paasa ka.
0: May pa ganun.
1: Kaya nga eh, hindi naman daw kasi need ng en grande for Janelle and gusto lang talaga niya may pupuntahan yung relasyon nila. For Don, hindi naman kailangan magmadali. Ang mahalaga, maayos at hindi ganun nakaka-pressure ang relasyon. And that's our issue for tonight.
0: Napakalupit, diba, ng issue nila. Alam mo, hindi sila on the same page. Yun ang masasabi ko kay Janelle at kay Don.
1: Hindi talaga. Ano ba to? Wait lang ha. Pumasok. Sa bagay, may ganun kasi talaga. Hindi natin yan makokontrol, okay?
0: Yes.
1: May mga taong pumapasok sa relasyon na, basta pag kumabog ang dibdib ko, susundin ko lang. Basta
0: kapag
1: mahal.
0: Kapag tumibok ang puso,
1: wala ka nang magagawa kundi ayun na. Nagkaroon ng sisihan. Kasi nga, pinatibok ang puso, pero hindi pinag-isipan ng mabuti.
0: Ay, ang sakit naman nun. Payag ka, ginawa ka. Pero wala lang. For the sake lang na masabi na may jowa ka.
1: Ay, ang sakit naman nun. Parang
0: ouch.
1: Mas masakit yun, ha?
0: Lagyan natin band-aid.
1: Grabe naman yun.
0: Kiss ko nga.
1: Naku, kahit anong takip mo dyan, diba? Kung masakit, masakit talaga, yes. Diba?
0: Alam mo yung nararamdaman ko kasi kay Janelle at kay Don. Si Don yung parang, okay, may girlfriend ako, cool, masaya, diba?
1: Hindi ko kasi masabi, baka mamaya sabihin sa atin, Sisi, hindi ba pwedeng contented lang itong si ano, si Don? Masasabi ba natin contented yun?
0: Contentment or nagsesettle?
1: Eh, hindi natin alam. Again and again, ako, marami tayong pag-uusapan sa online. Ako, itutuloy po natin yan. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon sa radyo, pwedeng sabayan yan, kinig at nood. Dahil tayo po ay live sa ating Facebook, YouTube, and TikTok.
0: Tama, 92.3 FM Radio Manila po yan. And para sa mga ka-vibes natin na nakikinig, alin ka dito?
1: Uy!
0: Ikaw ba si Janelle or ikaw ba si Don sa totoong buhay?
1: Kung may mga ganyan
0: pang experiences, nako, mag-message ka na sa amin. Tumaw ka na sa numerong
1: 0954-406-1967.
0: And para sa oras na ito, back to tugtugan muna tayo mga ka-vibes habang pinapakinggan natin at iniisip natin na malulupit na issue. Nako, dito muna tayo sa malulupit na tugtugan.
1: Yon.
0: Dito lang yan sa 92.3
1: FMR, a favorite music radio.
0: Ka-vibes
1: ang lupit.
0: Ang oras.
1: Ang oras, 7:27.
2: Ang lupit.
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.
4: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: 2.3 FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet.
3: 7:43. Kasama niyo pa rin ang inyong sizzling duo.
2: Para sa programang
3: Too Hot to Handle.
2: Kimmy Girl.
3: Yes, sisi ko.
2: Ay, ano masasabi mo dun sa mga taong overthink ng overthink about sa future nila?
3: Alam mo, okay lang naman kasing mag-overthink eh, di ba? I mean, may mga bagay talaga na okay lang na mag-overthink. At least, ibig sabihin nun, iniisip mo yung mga consequences, yung magiging result, di ba? Kumbaga, ahead ka dun, di ba? Again, may plano, yun yung maganda.
2: Pero hindi ba parang minsan, parang yung pakiramdam na parang minamadali lahat? Lalo na pag nasa isang relationship ka, ha? Yung tipong marami kang gustong gawin agad-agad, parang lahat naiisip mo na. Hindi ba nakaka-pressure yun pag may partner ka?
3: Alam mo, sa totoo lang, nakaka-pressure naman talaga yan. But, at the same time, it's okay. Mas better pala, mas better kung vocal ka when it comes sa mga naiisip mo, especially ano ba yung plano natin, ba? Diba? Kasi communication is always the key para maintindihan mo yung partner mo, ba? Diba? Para mas maintindihan nyo kung saan patungo yung relasyon ninyo.
2: Yes.
3: Ikaw ba, Sisiko? Okay lang ba sa'yo na mag-overthink? Or, doon sa taong tahimik lang, kinikim-kim niya na lang yung mga plano niya sa buhay?
2: Siyempre, doon na lang ako sa ano, doon sa overthink.
3: Ba? Diba?
2: Diba? Ako yung tipo, kasi ako yon. Oo, si Miss Overthink siya, no?
3: Okay.
2: And ako si Miss Communicate.
3: Ayan,
2: pero alam mo, isa rin sa na-realize ko is, bukod sa pagko-communicate, mga ka-vibes, maganda din na mag-comprehend ka.
3: Mm-hmm.
2: Communication is key. Pero kung kayo parehas, hindi nyo kayang i-comprehend yung sinasabi ng partner nyo, abay ang communication na yan, puro lang yan, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
3: Para kayong nagsasalita sa lata. Parang ganon, para tunog lata pala.
2: Exactly.
3: Maingay
2: kailangan
3: lang.
2: Kailangan nyo intindihin, talagang intindihin kung ano yung pinanggagalingan nung nire-raise na concern ng partner mo sa'yo.
3: Mm-hmm.
2: Ano ba yung talagang sinasabi niya? Mm-hmm. Diba? Ano ba gusto niya?
3: Mm-hmm.
2: Kailangan mong maintindihan yun para naman, diba, may magawa kayo about doon sa conflict na pinagdadaanan nyo. Eh, yun nga yung pinagdadaanan ni Janelle tsaka ni Don.
3: Mm-hmm.
2: 5 years na sila mag-jowa. Si Janelle gustong bumukod. Etong si Don, wala, happy pa din siya na nakatira lang sa pador ng magulang niya. Go with the flow siya, yung type na guy. At hindi siya nagmamadali sa future nila.
3: Maka it's more of comfortable kasi siya since nandun siya sa poder niya.
2: Comfortable or complacent? Magkaiba yun. Diba? Pag sinabing comfortable, ibig sabihin nun, open na kayo sa isa't isa, diba? Happy kayo. You can be who you want to be with your person.
3: And ang comfortable si Don doon sa bahay nila.
2: Ah, sa bahay. Akala ko complacent sa relationship. Yung tipong,
3: stagnant
2: nandiyan
3: na.
2: Lang naman si, nandiyan lang naman si Janelle for me and hindi ko naman kailangan i-pressure yung sarili ko. Hindi ko naman kailangan mag-isip about the future, nandiyan lang naman siya.
3: Wow. Alam mo, pag may narinig akong ganyan sa partner ko, wag na.
2: Bye. Goodbye.
3: Para press tayo, sisi ko. No? Parang, sige, goodbye na lang tayo, di ba? Mas okay na yung napag-uusapan nyo yung future rather than pag nakikita mo na wala siyang balak sa'yo, walang plano sa'yo.
2: Yes. Ikaw ba ka-vibes? Kaya mo bang i-handle na magkaroon ng partner mo, pababae o lalaki na walang plano para sa future nyo?
3: Delikado yan!
2: Share sa amin, no, mga ka-vibes, sa ating social media accounts. Pwede nyo rin itawag sa numerong
3: 0954-406-1967.
2: Mas pag-usapan pa natin ito sa ating pagbabalik dahil magsasama-sama tayo hanggang 9 PM dito sa programang
3: Too Hot to Handle.
2: And later, mga ka-vibes, sa pagbabalik natin, tatanggap tayo ng mga live callers dito sa ating programa at babasahin natin ang iilan sa mga komento ng ating mga ka-vibes.
3: Correct. Kaya naman, mga ka-vibes, manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR, favorite music radio.
2: Ka-vibes,
3: ang lupet.
2: Uy, kay ate na nag-overthink dyan.
3: Uy,
2: gilti-gila mo. Na.
3: Hindi, go lang. Go.
2: Ano yun? Ano yun yung ano?
3: Ikaw yung
2: angel,
3: ano, angel
2: and demonyo.
3: Yes, I am the evil.
2: Kayo na bahala kung sino sa dalawa ang pakikinggan nyo. Basta, tumutok ko lang dito sa ating himpilan at sa programang
3: Too Hot to Handle!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
4: 92.3 FMR
5: FMR Favorite Music Radio
4: Good Vibes
1: Ang lupet!

0: lupet!
1: Libreng saya,
2: libreng tawa,
3: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
1: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
3: ang tanong along the riles
1: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
3: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet!
4: Para sa mga hindi pa nagdi-dinner sa oras na ito, ito na nga, anong oras na? 8:03.
0: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan, at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin!
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

Call by Secondhand Serenade. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes. Ang Lupet song goes out dun sa ating mga Kavibes na talagang inaantay yung tawag ng taong mahal nila ngunit naiwan na. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ano ba? Antay mo ba? Mag-move on ka ba? Kung naghahanap ka ng sign, alam mo, I say, move on ka na doon sa taong mamahalin ka ng buong-buo. Itong sunod na kanta na to is by Donna Cruz. Ikaw lang ang mahal ko, requested ni Maureen from Imus, Cavite. Enjoy!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: 92.3 FMR. Favorite music radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
3: Welcome to third and last hour ng programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
2: At kasama niyo rin si Kim Churva.
3: Para sa programang Too Hot to Handle. For the recall siya. No?
2: For the recall talaga.
3: Ulit-ulit talaga.
2: Okay
3: sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan sa taas 102.3 Baguio.
2: 97.5 dyan sa
3: at 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong mga tanan.
2: Yan, no? I love
3: nakuha
2: it.
3: Nakuha ko na rin siya after 8 months.
2: Hindi, ibig sabihin lang yun kasi paulit-ulit natin talagang isinasa puso, isinasa isip at gayon din ang ating mga callers for tonight.
3: Tama. Kaya naman sa mga ka-vibes natin ang gusto mag-share ng kanilang mga issue, opinion, di ba, mga advice na related sa issue ni Janelle at Don. Ito na yung oras para naman, di ba, makausap nyo kami. Malamang, sino pa ba? May iba kayong kausapin dito. O, di ba? May ibang sumagot.
2: Ayun na naman.
3: Ayun na naman tayo.
2: Nabubuhay na naman yung ano, self versus self natin.
3: Ah. Ayan, kung gusto nyo i-share nyo mga saloobin, now is the time to shine.
2: Correct. Ang numero para po natin, 0954-406-1967.
3: Sa mga bagong tune in lang dito sa ating programa, pinag-uusapan natin itong sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle kung may part partner ka o may jowa kang hindi pa handa para sa future.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pa handa o hindi talaga pinaghahandaan.
2: O baka naman talaga walang plano.
3: Uy!
2: Para teka, para masakit masyado yung mga sinasabi natin
3: ngayong
2: gabi.
3: Oo nga, mamaya-maya mag-overthink na yan.
2: Correct. Alam nyo, hindi naman po ibig sabihin na tinatanong namin kayo ng tinatanong eh para mag-overthink kayo, okay? Para lang ma-realize ninyo kung tama pa ba kayo sa mga desisyon ninyo sa buhay. Kaya eto na, sagutin na natin yung tumatawag natin, nating ka-vibes.
3: Unang caller natin for tonight, hello!
2: Good evening! Hello!
4: Good evening!
2: Ay, good evening! Si Edith ito.
3: Good evening
2: ito
3: po.
2: Tama ba ako?
4: Yes! Edith.
3: Hi po, Tita Edith. Isang magandang gabi sa'yo.
4: Bago ang lahat, batiin ko muna ng Happy Father's Day yung mga tatay nyo at yung mga kasama nyo dyan.
3: Wow, yes, sa mga followers, so papi natin dito, no? DJ Sigel, gano'n.
2: Yes.
3: Si Kuya Totoy, sila.
2: So, kayo inumna mo
3: Kiko
2: si Sigel.
3: Kiko Kalikot.
2: Yes. The father figure of them all.
3: Mm-hmm.
2: Okay, Edith, ikaw ba? Ano ba ang masasabi mo sa issue natin for tonight? Kaya mo bang i-handle kung meron kang partner na walang plano para sa future niyo?
3: Oh, syempre bago mo sagutin 'yan, kayo po ay may asawa na, correct?
2: Alam ko boyfriend.
4: Oo naman.
3: Oh, may boyfriend.
4: Ano ko lang 'yon. Sabi ko lang 'yon. Pero ano na wala na.
3: Oh, wala na.
2: Okay lang yan.
3: Pero nung mga panahong, ayan, alam mo yun, hindi pa nag-aasawa, may boyfriend ka pa lang, tapos ikaw iniisip mo na gusto mong nang ikasal, anong gagawin mo kung yung partner mo, di ba, na
2: wala pa dun.
3: Matagal na kayo, pero hindi niya pa naiisip or napaghahandaan yung future mo.
2: Future nyo.
3: Nyo, dalawa.
4: Alam mo, DJ Kim, DJ Lee,
3: mm-hmm,
4: sa totoo lang, hindi ko na experience makisama sa biyanan.
3: Mm.
4: Kasi bumukod kami agad.
3: Mm-hmm.
4: Kasi wala nang sasarap sa pagsasama ng dalawa, kundi dalawa lang kayo.
3: Yep.
4: Kasi pag na may kasama, mahirap eh.
3: Correct.
4: Mm-hmm. Una,
3: mm-hmm,
4: parang pakiramdam mo may laging may nakatingin sa'yo.
3: Mm-hmm.
4: At saka hindi mo magagawa ang gusto mo.
3: Mm, oo. Siyempre, di ba, pag nandun ka sa
2: poder, may limitations.
3: Oo, may limitations talaga.
2: Correct.
4: Oo. Tapos, eh, paano kung katulad ko, nagkaanak agad?
2: Mm-hmm.
4: Paano yun?
2: Mm-hmm. Totoo naman.
4: Paano mahirap pa tayo makakaipon kung tayo ay makikisama?
2: Mm-hmm.
4: Napakaganda nung nakabukod kayo agad kasi pwede kayo mag-ipon ng pambili ng bahay, kung ano man ang gustuhin nyo.
2: Mm-hmm.
4: Kasi kapag sabyanan tayo, magkabilang panin, hindi tayo pwede magluto ng konti lang.
3: Oo. Mm-hmm. Kailangan marami talaga.
2: Totoo.
4: Marami.
2: Mm-mm.
4: Lalo kung may hipag ka pa, etc., etc.
3: Yes. So, mm-hmm. Yun yung sa mga ano, lalo na yung nakatira sa mga
2: family extended,
3: extended family.
4: Oo.
3: Extension cord.
2: Extension family extension. Extended family.
3: Extension cord yun.
4: Ang lulutuin mo lagi isang kakwa.
3: Oo, totoo naman yun, di ba?
2: Hindi pa yung point si Edith.
3: Oo, kasi syempre kailangan pagka bagong, especially pagkakasal na kayo, gusto nyo na magsimula ng sarili nyong pamilya, di ba? Mm-hmm. Dapat talaga bumukod na.
2: Correct.
3: Para magkaroon kayo ng freedom to choose for yourselves. Mm-hmm. Di ba?
2: Marami.
3: Ayan, maraming salamat.
4: Anytime na gusto mong matulog, walang hahadlang.
3: Tama, correct. Kung gusto mong gumising na nga, no? Late. Hali.
2: Correct.
3: Walang dadada.
2: Totoo naman yan.
3: Hindi lang ang asawa mo, yun lang.
2: Yun
4: lang.
2: Maliba sa asawa
4: mo. Isa lang ang sesermon sa'yo, yung asawa
2: correct
4: mo lang.
2: Totoo.
3: At least, diba ganun? Diba? Asawa mo, hindi yung kusino
4: kapag
3: pa.
4: Kapag nakatagpo ka pa ng biyanan na Marites, patay ka.
2: Oy, nako, diba? Totoo yan. Nako,
4: diba?
2: Parang maraming hugot
4: kaya,
2: si Edith.
4: Doon ha? Sa mga bagong mag-aasawa pa lang,
2: mm-hmm,
4: ipili kayo ng lalaki na pareho kayo. Gusto nyo bukod agad. Huwag kayo makikisama. Upa ng bahay muna kung walang pambili.
3: Diba? Tama. Napakagandang
2: totoo
3: reminder yan. No? Galing kay Tita Edith. No, Tita Edith, maraming salamat.
2: Salamat.
3: Sa words of wisdom
2: yes
3: sa amin ngayong gabi.
4: Request naman ako ng kanta.
2: Okay, sure.
4: Yung ano, Oh My Papa ni Eddie Pisser.
2: Oh My Papa?
4: Mm-mm.
2: Oh My Papa. Nino.
4: Eddie Fisher.
3: Alright, sige, nakaline up
2: right
3: na po yan dito sa ating programa ngayong
4: very,
3: gabi.
4: Very nice.
2: Thank you. Maraming salamat.
3: As well. Nako, nakakatuwa sa ating mga ka-vibes, no? Na nakikinig sa atin ngayon. Ayan, ito lang oras natin.
2: 8:20.

0: caller. Hello.
1: Hello. Good evening.
2: Yeah, yes, good evening.
1: Good evening.
0: Pangalan na taga saan?
2: Cubao. FMR squad member William Mortel.
0: Ayan, isang sisi yes, evening yes, sa'yo. Siyempre, diretsuwa na tayo, yes, di ba? Ikaw ba bilang lalaki? Sa tingin mo ba na okay lang tong ginawa ni Don na tipong 5 years na sila ni Janelle?
1: Mm-hmm.
0: Ni plano magpakasal,
1: wala.
0: Mag-engage, wala. Bumukod, wala.
1: Wala.
0: Ano sa tingin mo,
1: wala,
0: diba, ang nasa isip ni Don, wala rin?
1: Wala.
2: Siguro di pa siya handa. Di pa siguro siya handa.
0: Bakit kaya?
1: Ayun, five years siya handa.
0: 5 years na sila tapos hindi pa siya handa. Yung iba magsasabi, ah, siguro hindi niya ganun kamahal si Janelle.
1: Mm-hmm.
0: Would you agree?
2: Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero ang nakakalungkot lang dun kasi pag hindi mo mahal yung tao kasi 5 years na kayo, di ba? Tapos wala kayong plano, hindi kayo nakapaganda ng ipon, hindi kayo nakapaganda ng bahay, lahat, mga pera, yung lahat-lahat na lang para kasal na kayo after 5 years kasi napapaisip din ako kung bakit ganun yung ginawa niya tapos wala na siyang balak, di ba? Parang saan mapupunta yung relasyon namin, di ba?
0: Yun, tama, no? Saan ba talaga mapupunta?
1: Ang ganda na sinabi ni
0: William. Ang relasyon ito.
1: Correct.
0: May ganyang experience ka ba, William? Parang ano eh, galing sa ano siya eh. Parang talaga from the heart.
1: Oo, may hugot ka, William, ha?
2: Ay, may hugot lang. Meron lang.
0: Okay, in theory lang pala siya.
1: In theory,
0: ayan. Maraming salamat, William Mortel. Meron ko bang gustong batiin? At saka meron ko bang song request for tonight?
2: Batiin ko lang yung ano, buong member ng FMR squad, si President Lawrence, si BC Sari, si Kaunsi John Vincent, tapos lahat ng members, pati kay mga DJs, pati lahat ng mga members na 60 plus and counting pa rin na dumadami ng members natin. Kaya yun.
0: Oh, no, di ba nakakatuwa naman? Growing ang ating FMR
2: growing,
0: squad
2: growing
0: family.
2: Talaga.
0: Thank you so much.
1: Maraming salamat, William.
2: Request ako ng song. Request ako ng song. Ano na lang, Your Speedwagon na lang ulit. In My Dreams.
0: In My Dreams.
1: Alright!
0: Ina-line up na po natin yan dito sa ating playlist ngayon.
1: Correct.
0: Oras na ito. Kaya naman, ka-vibes, William Mortel, abangan mo yan. Thank you so much!
1: And also pala, William, ha?
2: Yeah,
1: belated happy birthday sa'yo.
2: I thank you, happy birthday. Thank you din, ha? Salamat sa bati. Thank you so much. Okay. Ingat.
1: Okay, maraming salamat mga ka-vibes. Kaya naman, it's time para mapakinggan nyo na ang mga song request nyo dito sa ating himpilan.
0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
3: 92.3 FMR,
4: favorite music radio,
3: ka-vibes
0: ang lupet.

0: Oh My Papa by Eddie Fisher, requested ng ating ka-vibes na tumawag kanina na si Tita Edith. Sana nag-enjoy ka sa kantang ito. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
2: ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Oras ngayon sa FMR
3: 8:46.
1: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
6: Let the show begin.
5: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet! Ayan sa mga ka-vibes natin na nagmumuni-muni habang nasa daan. Kamusta naman ang inyong mga gabi? Kamusta naman ang mga pasahero natin na talaga namang atat na ang makauwi sa kanilang mga bahay at maramdaman ng lambot
3: ng kama at ng una. Wow! Pahingang-pahinga yun.
2: Oo, isang mahigpit na yakap galing sa kanila ang mga kumot.
3: Uy, bakit sa kumot lang?
2: Oo,
3: eh, malay mo naman may nag-iintay sa kanila pag-uwi.
2: Uy, sana! Sana all! Oo, nag-aantay sa kanila pag-uwi nila yung malamig nilang ano, pagkain na naiwan nila kaninang umaga.
3: Ayun.
2: Bago sila umalis kasi muntik na malate.
3: Totoo naman. Kumbaga hindi na nakain. O ngayon ka ngayon.
2: Marami kasi diba sa mga ka-vibes, yung pag nalilate na ng gising, yung tipong naiwan na lang lahat ng kabalandra. Para,
3: ayun.
2: Tsaka na daw pag-uwi na lang.
3: Totoo. Kaya ka-vibes okay lang yan. O, kung pwede pang kainan, pwede pa. Kung hindi na, yun lang. Anyways, highways mga ka-vibes, kami po ng aking CZ na si DJ ID ay nagpapasalamat dahil sinamahan niyo po kami magmula pa kaninang 6:30 PM.
2: Hanggang ngayon, mag-aalas 9 na po ng gabi. Dito na nagtatapos ang programang Too Hot to Handle. Nako, sa mga ka-vibes natin na nag-comment at nanood ng ating live stream, maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga opinion, mga saloobin tungkol sa ating issue ngayong gabi. Alam mo, isa sa mga talagang natutuwa ako na issue is yung mga ka-vibes natin, yung mga komento ng ating mga ka-vibes dun sa ating live stream kanina.
3: Uy, totoo yan ha, diba? Pero alam mo, isa sa mga nasabi nga ng ating ka-vibes, si Will Ilagan, sabi niya, so okay na talaga na sa relasyon, eh may maturity. Kumbaga, matured na kayong mag-isip. Yun yung na-highlight sa aking isipan, diba?
2: Mm-mm.
3: So, ibig sabihin, kailangan mo talagang pag-isipang mabuti bago ka pumasok sa isang relasyon.
2: Tama. And ito pa nga, sabi pa nga ni Jeff Tads
3: ano
2: Oliveros,
3: ba?
2: Nakaka-pressure daw yun sa isang relasyon pag tinatanong yung future nyo. Lalo na kung kulang pa kayo sa ipon, mas okay na mag-ipon muna para sa future.
3: Iba-iba talaga.
2: Alam mo, iba-iba talaga, no? Kasi syempre, on one hand, diba, dapat iniisip talaga natin yung future. Pero totoo, kung ikaw yung laging tinatanong at hindi mo pa siya naisip, malamang sa malamang, mape-pressure ka talaga.
3: Totoo.
2: And alam mo, mahirap na pag nape-pressure ng isang tao kasi hindi na sila masyado nakakapag-isip ng
3: mabuti. Tama, correct. Mm-mm. Totoo yan. Talagang, alam mo yan, na-overwhelm na sila sa idea to the point na pwede po silang sumabog or mag-breakdown.
2: Yes. Uy, eto gusto ko to ha, bagong commenter dito sa ating himpilan.
3: Sige, basahin natin
2: yan. Raziel Amago, sabi niya, siguro maganda na magbigay ng timeline. Mahirap daw if walang goal at open time lang.
3: Totoo yan.
2: Kumbaga kung kailan magpaplano. Open time, di ba? Parang
3: open
2: computer
3: time.
2: Shop lang.
3: Open hours po dito po sa table number 2. Wow, may table. Sa desktop
2: totoo
3: number.
2: Totoo naman yan. Siyempre sa point of view din ng babae.
3: Mm-mm.
2: Lalong-lalo na dun sa mga gustong may timeline sa buhay, di ba? Paano yun na mag-aantay ka sa isang tao na walang kasiguraduhan?
3: Ako,
2: na hindi
3: mahirap
2: ka kayang i-assure o bigyan
3: walang
2: ng peace
3: assurance
2: of mind. Masakit yun. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan, syempre pagka nasa isang relasyon ka na, dapat talaga iniisip mo rin or napag-uusapan nyo ng partner nyo kung ano ba yung mga plano nyo sa buhay. Meron ba? Na may nasa isip ka ba? Natatakot ka ba? Ano ba nararamdaman mo?
3: Correct.
2: Diba?
3: Kaya it's really important na dapat align kayo ng values, principles, and goals sa buhay. Yes, may mga kanya-kanya kayong gustong i-build up sa sarili ninyo, but at the same time, kailan ba kayo mag-meet?
2: Diba? Meet halfway.
3: Yes,
2: compromise is key.
3: Correct.
2: Bukod sa communication, sa comprehension, mm-hmm. may isa pa tayong C at yan ay compromise. Maraming maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-share ng kanilang mga opinion at mga saloobin. Dito na po nagtatapos ang programang Too Hot to Handle. But don't you worry dahil magbabalik po tayo bukas,
3: mm-hmm.
2: Wednesday.
3: Correct, 6:30pm to 9pm. At syempre, para tuloy-tuloy yung ating maiinit na usapin at pag-iinitin ang gabi ninyo. Makakasama nyo po maya-maya lamang, 9pm up until 12 midnight, ang inyong baby sa radyo, DJ Main.
2: Tama
3: para
2: yan
3: sa programang Main Event.
2: 9pm to 12 midnight. Pagkaabangan nyo po yan dito sa ating himpilang 92.3 FMR. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy lang ang malulupit na tugtugan. At syempre, ang sunod natin na kanta ay inaalay natin. Inaalay talaga.
3: Inaalay.
2: Oo, song goes out para sa mga ka-vibes natin na madalas nawawala sa kanilang mga iniisip.
3: At patuloy na umaasa at nangangarap ng isang hinaharap na wala namang
2: kasiguraduhan. Here's Ben and Ben with Katang Isip dito sa 92.3 FMR.
3: Favorite Miss Radio.
2: Ka-vibes ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
3: Usap tayo.
5: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: FMR Favorite Music Radio Kavais. Ang lupit. Oras natin 9:16. At ito na ang programang makakasama mo ngayong gabi. Makakasama ninyo sa biyahe, makakasama mo sa iyong trabaho at sa inyong mga tahanan. Ito ang programang main event na kung saan pag-uusapan natin ang mga maiinit na karanasan ng mga confession ng ating ka-vibes para sa ating main confessions. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Serajo, ang bagong baby ng bayan, walang iba yan, DJ Main at your service. Wow, talaga naman, para susunduin siya. Gusto mo bang sunduin na kita? Eh, kaya mo na yan. Malaki ka na. Ano ka ba? Oo. Huwag ka nang matakot dyan sa labas. Mas matakot ka dun sa paulit-ulit ka lang niloloko. Aray, DJ Main, lagi na lang nire-real talk. Siyempre, ganun talaga. Kailangan mong matauhan eh. Kasi minsan hindi mo yan naiisip eh, unless meron talagang, alam mo yung pinupush sa'yo, sinisiksik sa kokote mo, di ba? Na-deserve mo ang tunay na pagmamahal at deserve mo ako. Kaya makinig na hanggang 12 midnight. Magandang gabi, Metro Mega Manila. Sa lahat ng mga nakatune in sa atin ngayon, mga bus terminals man yan, mga palengke natin, mga convenience stores, mga pharmacies, di ba? Mga ospital natin, ang ating mga call center agent dyan sa mga kanilang pantry habang sila ay ngumangat-ngat at humihigop ng kape, talagang nakikinig sa atin. Mga security guards na talagang, ay, handa kang ipaglaban. Sana all pinaglalaban. Ayan, maraming salamat sa lahat na nakikinig simula umaga up to now. Kaya gawin nating maganda ang inyong gabi. Aalisin ko ang mga stress ninyo sa katawan. Wow, sana all masahista yan. O, di ba totoo naman yun na minsan kung ano'y pinapakinggan mong music, di ba, radyo yan, habang ikaw ay nasa biyahe, nakakatulong yan to energize yung nararamdaman mo. Sineset nito yung mood mo. Kaya hayaan mong gawin ko yan tonight. At ito ka-vibes para sa ating magiging question of the night. At dito rin iikot ang ating magiging confession. Ito katanungan ko. Payag ka ba if yung jowa mo may tattoo sa katawan pero pangalan ng ex niya? Depende yan sa sitwasyon. Kasi kung kayo na, tapos yan yung pinatattoo niya, eh disrespect yun. Diba? Red flag yan. Yan ay tinatawag na boundary issue. Diba? Kasi hindi yan simpleng design lang. Imaginin mo pangalan ng ex mo, tapos tayo, tapos ipapatattoo mo. Ano ka? Diba? Ibig sabihin may emotional attachment ka pa doon sa ex mo na hindi mo pa rin kayang kalimutan. Diba? Hindi ako second choice. Hindi ako options. So, kung ang iyong partner naman eh nakilala mo siyang may tatunan ng ex niya, eh wala ka na magagawa doon kasi bago ka dumating, meron na yun eh. Pero nasa sa kanya yun. Hindi mo kailangan i-push na, hoy, burahin mo yan. Hoy, ipa-i-ano mo yan. Ipa-cover up mo. Kasi kung gusto niya yan talaga at may respeto siya sa bagong partner niya, siya mismo gagawin niya yun. Diba? Ganun yun ka-vibes. Kaya naman ikaw ka-vibes. So, ikaw ba? Papayag ka ba? Eh, gusto ko marinig ang sagot mo eh. Kasi yan, sagot ko yan eh. Huwag mong kokopyahin, ha? Ayan, nakapost na yan sa aring ex o dating Twitter. 92.3 FM Radio MNL. Gusto kong marinig ang inyong mga sagot. At habang kayo'y pumipindot-pindot dyan, oo, ito muna, balik muna tayo sa mga nakaka-good vibes na tugtugan. Nasuwak para sa iyong mood ngayong oras na ito. Kaya itutok mo lang yan hanggang 12 midnight kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. At ito ang programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupit! Oras natin, 9:21. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main. Event.
2: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR favorite music radio vibes ang lupet. Kasama niyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. At ikaw ay nakatune in sa programang Main Event. Hanggang 12 midnight tayo magkakasama ka vibes. Kaya hindi ka na lonely sa iyong biyahe. Hindi ka na antukin sa iyong trabaho. At hindi mo na mapifeel yung lamig ng gabi habang ikaw ay nasa inyong tahanan. Dahil ako ang makakasama ninyo. At ang ating main confession, yan ang ating haharapin tonight. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman para sa ating katanungan tonight, payag ka ba if yung jowa mo may tattoo sa katawan pero pangalan ng ex niya? At para bigyan ka ng patikim mula sa ating letter sender, ito yung magiging confession niya. Maya-maya lang, ito ang sabi niya. DJ Main, sa mga palad ko ay para nga siyang suman. Dahil habang unti-unti ko siyang hinuhubaran, tsaka naman tumambad sa akin ang nakakadismaya niyang katawan. Eh dahil nga naman nadismaya siya, siguro nakita niya yung pangalan ng ex nitong kanyang jowa ngayon. Pero ang tanong, ito bang tatong ito pinatato during nung sila o nung hindi pa siya dumarating dito sa buhay ng kanyang jowa? Kaya yan ang ating aalamin. Yan ang ating pag-uusapan tonight. Kaya samahan niyo ako sa ating magiging main confession. Kaya itutok mo lang yan. Isagat mo lang yan. Hanggang 12 midnight kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music. Music Radio, Kavibes, ang lupit. Oras na rin Kavibes, 9:47. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main Event.
2: Chismis na naman, ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Oras na rin Kavibes 10:18. At ito ang programang main event. Ito yung oras para sa mga totoong damdamin, mga totoong isinisigaw ng mga puso ninyo. At yung mga oras na ito, dito talaga lumalabas lahat ng marurupok. Diba? Kasi ano ka na eh, hindi ka na occupied. Ngayon ka na nakakapag-relax. Ngayon mo na nararamdaman yung totoo mong nararamdaman. Diba? Lalo na when it comes sa pagmamahal. Oy! Yung nagmamahal ka lang ng totoo. Pero yun pala, ginagamit ka lang. Pinapaasa kang ikaw lang ang mahal niya. Siyempre, may benefit sa'yo. Ano ka ba? Oo! Kaya magising-gising ka sa katotohanan. Diba dapat alam mo kung totoong pagmamahal pa ba yun? O baka naman, ginagamit ka na lang. Diba, ginagamit ka na lang na pam! Ay, naku talaga. Pamalit doon sa iniwan na puwang sa puso niya. Pero yun pa rin ang mahal niya. Aray! Eto nga ka-vibes. Ito na ang oras para sa mga confession ng ating mga ka-vibes na nagpadala sa atin dito sa programang main event. Kaya naman samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Kaya ka-vibes tara na sa main confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ronel. 32 years old at isa kong security guard dito sa may Quezon City. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main. Sinusubaybayan din kita kahit noong hindi ka pa DJ. Sobrang saya ko nga dahil hindi na lang kita sa mga vlogs mo mapapanood. Napapakinggan na rin kita sa radyo habang naka-duty ako. Nasaktuhan din naman na ang programa mo ay tungkol sa pagbibigay ng advice sa mga problema sa relasyon. Kaya ngayon, nandito ako sa inyong istasyon para sana i-confess. Confess ang tungkol sa nangyari sa amin ng aking jowa. Siya po sana ang magiging first time ko. Kaso, naudlot. Tawagin na lamang natin siyang Margie, 29 years old. Isa naman po siyang kahera sa isang supermarket. Isang taon at mahigit kami sa relasyon. At sa totoo lang, masaya naman kaming dalawa. Masasabi kong hindi perpekto, pero maayos. Bihira kaming mag-away. At kapag may problema, napag-uusapan naman naming dalawa. Kaya nga minsan naiisip ko, baka siya na talaga yung babae na makakasama ko. Pero DJ Main, may isang bagay na hindi ko maiwasang maisip. Noong nagsisimula pa lang kaming magkakilala, marami kasi siyang tato sa katawan. Nung una, medyo nahihiwagaan pa ako. Pero noong tumagal, nasanay at naakit na lang din ako. Dahil napagtanto ko na hindi naman sukatan kung anong meron sa katawan niya. Para sa akin, lahat naman tayo ay may nakaraan. At hindi ko naman siya nakilala noong mga panahong may sila pa ng ex niya. Pero noong tumagal ang relasyon namin, hindi maiiwasan ang may mangyari. Noong minsan ko ngang makita ang katawan niyang tadtad ng tato, hindi ko alam pero parang may nagising sa pagkatao ko na sobrang naakit niya ako. Kaya nga noong pinatulan ko ang mga senyas niya, niyakap ko siya at nang mahawakan ko na ang bewang niya, doon ko ipinagapang ang aking palad. Hanggang sa unti-unti ko na ngang maibaba ang kanyang kasuotan. DJ Main, sa mga palad ko ay para siyang suman. Dahil habang unti-unti ko siyang hinuhubaran, saka naman tumambad sa akin ang nakakadismaya niyang katawan.
1: Kabay!
2: Naguluhan ako sa'yo, Ronel! Kala ko ba tanggap mo ang kanyang mga maraming tattoo sa kanyang katawan? Na tila nga ba'y parang ikaw ay inaakit. Tapos ngayon, may tumambad pa sa'yo. Ano kaya yon na ikinadismaya mo? May itinatago pa kaya ito si Margie? Tattoo din kaya yon? Eh well, wala namang perfect. Lahat naman may flaws, diba? Lahat naman may imperfections. Pero ano kayang ikinadisappoint ng ating letter sender na si Ronel? Kaya naman ka-vibes, samahan ninyo kung alamin ang kabuuang confession niya. Dahil unang yugto pa lang ni Ronel yan. Alamin natin ano ba ang nakakadismaya na tumambad sa kanyang harap mula sa katawan nitong si Margie. Kaya baka tutukan nyo lang yan ka-vibes. Dito lang yan sa programang Main Event. Kaya walang lilipat, walang aalis, walang bibitaw. Itutok mo lang yan dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet! Oras natin, 10:25.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: pinak-pinak higinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. FMR, favorite music radio, Kavayas, ang lupet. Oras dito sa FMR, it's 10:48, baby. Wow! Namiss kita, baby ko. Kumain ka na ba? Naku, baka pinapabayaan mo yung sarili mo, ha? Ayoko pa naman ng ganyan. Gusto ko, inaalagaan mo ko. Wow! Hindi nakalimutan yung sarili, no? Dapat inaalagaan nyo rin yung sarili ninyo. Tandaan nyo, Kavibes, kahit gaano kayo kasipag sa buhay, eh kung kayo naman ay magkakasakit, bali wala din yung mga pinaghirapan ninyo. Kaya dapat hindi mo kinakalimutan ang iyong self. Especially, huwag nagpapalate ng ng dinner, ng pagkain. Ganitong oras ba? Ano bang masarap kainin? Ay! May naalala siya bigla. Oo, naalala niya bigla yung ganitong oras na sa overlooking sila kumakain. Oo, di ba? At humihigop. Wow, sana all humihigop ng mainit na kape. Di ba? Diyan sa may Tanay. Ang sarap kaya diyan sa may Marilaki. Di ba? Ayan, shoutout sa mga ka-vibes nating naka-tune in diyan. Mga taga-Tanay Rizal. Eto na nga ka-vibes. Kanina natunghaya natin ang unang yugto ng confession ni Ronel. Ano kaya yung nakita ng ating letter sender dito sa katawan ni Margie at bakit parang nadismaya siya? Dahil nga ba sa tattoo ni Margie o may nakita pa siyang kakaiba? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Ronel.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin o mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, sobrang nadismay ako sa aking nakita. Dahil habang tinatanggal ko ang kanyang kasuotan, bumungad naman sa akin ng isang pangalan. Oo, DJ Main, nakaukit ang pangalan ng ex niya sa may pribadong parte ng kanyang katawan. Noong makita ko yon, agad ko siyang tinanong kung bakit may ganyan siyang klaseng tattoo. At ang sagot niya, ang lalo pang nakapagpadismaya sa aking nararamdaman. Ex na raw yon at wala nang kailangan pang pag-awayan. At sinabi ko naman daw sa kanya na ayos lang ang may tattoo. Ayos lang naman talaga sa akin, DJ Main. Dahil totoong nakaka-attract ang may tattoo sa katawan. Pero hindi ko lang inaasahan na mag-uukit siya ng pangalan ng ex niya sa pribadong bahagi pa talaga ng katawan niya. DJ Main, aminado ako. Parang bigla akong nawala ng ganang ipagpatuloy ang mangyayari sa amin na first time pa man din sana. Hindi naman ako nagsiselos dahil sa tattoo. Nagsiselos ako dahil pangalan iyon ng lalaking minsan niyang pinili bago ako. Kaya naman imbes na ma-enjoy ko ang mga oras na magkasama kami, tinanong ko siya, kung wala na ba talagang kahulugan sa'yo yan, eh bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan, Margie? Sinabi niya sa akin na hindi daw lahat ng bakas ng nakaraan ay nangangahulugang hindi ka pa nakakausad. Minsan daw, paalala lang iyon ng mga pagkakamaling hindi niya na uulitin pa muli. Sinabi rin niya na ilang taon na raw iyon at kung tutuusin, mas matagal na raw siyang hiwalay sa ex niya kesa sa panahong naging sila. Dagdag pa niya, kung may nararamdaman pa raw siya sa ex niya, eh di sana hindi daw ako ang pinili niya. Hindi raw siya magtsatsagang buuin ang relasyon namin. At hindi raw siya mangangarap ng kinabukasan kasama ako. DJ Main, hindi ko maikakailang natauhan ako sa mga sinabi ni Margie. Dahil tama naman siya. Wala naman talaga akong nakikitang senyales na mahal niya pa ang ex niya. Pero kahit ganun, hindi pa rin maalis sa akin ang konting selos. Dahil sa tuwing naaalala ko yon, parang may bahagi sa akin na nagtatanong, bakit hindi na lang niya ipa-cover up? At doon na naman kami nagkaroon ng munting pagtatalo. Nagmumukhang seloso at insecure ako, DJ Min. At ayokong isipin niya na kinokontrol ko ang mga bagay na nangyari na bago pa ako dumating sa buhay niya. Kaya naman may tanong ako sa inyo tungkol sa confession ko. Valid pa ang nararamdaman kong selos? O ako na lang ang may problema dahil hindi ko matanggap na may mga bagay talagang hindi ko mababago sa nakaraan niya? Dapat ko bang ipilit na ipa-cover up niya? O dapat ko na lang tanggapin na ang importante, ako ang pinili niya ngayon? Ayoko namang masira ang isang relasyong masaya naman dahil lang sa isang pangalang matagal nang tapos sa buhay niya. Sana po ay matulungan mo ko, DJ Main. Kaya po hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabasa. From Ronel of Quezon City.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Hey!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Payag ka ba if yung jowa mo may tato sa katawan pero pangalan ng ex niya? Ayan nga, pinost natin yan sa ating ex o dating Twitter, ang ating 92.3 FM Radio MNL. Ang sigaw, ang pulso ng mga ka-vibes natin dyan. Ito na, sa yes, basta hiwalay na kami, 0%. No, respeto sana, 0%. Ito, 100% sasagot na maybe if buburahin niya. Well, hindi mo naman kasi pwedeng gawin yan base sa gusto mo. Diba? Doon mo malalaman kapag ginawa ng isang tao dahil sa sariling desisyon niya. Kapag ginawa niya yon dahil gusto niya, hindi dahil inutos mo, hindi dahil kung saan ka magiging masaya, 'di ba? At sana dito sa girlfriend ni Ronel na si Margie, sana maisipan niyang ipa-cover up yon, or pwede rin naman kasing baka kaya hindi niya mapa-cover up kasi nga masakit naman talaga ang magpatato, lalo na pinatato niya ito sa kanyang pribadong parte. Siguro na trauma siya. So, i-valid din natin yung other side na ganun. Diba? Ito naman si Ronel, napakasiloso naman. Gusto mo, pangalan mo ang ilalagay. Oo. Pero pares naman na valid yan yung mga nararamdaman nila. Pero, nasa pag-uusap kasi yan, sa pagkakaroon ng intindihan. Diba? Understanding, listening to each everyone. Ganon. At syempre, hindi naman natin nahahayaang malungkot ang gabi ni Ronel na hindi natin ibibigay sa kanya yung advice. Kaya naman sa mga ka-vibes dyan, samahan ninyo kung bigyan ng pampalubag loob. Wow, pampalubag loob! Hindi, ng advice itong si Ronel. Kaya itutok nyo lang yan, walang lipatan. Isagad natin ang ating quality time hanggang 12 midnight ka-vibes para sa programang Main Event. Kasama nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupit! Oras natin, ka-vibes, 11:22. Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
0: Main Event.
5: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Ito na nga ka-vibes. Nasa huling oras na tayo ng programang Main Event. Siyempre, kapiling nyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Wow, talaga naman. Ganda-ganda naman talaga niyan. Ang nag-iisang si DJ Main. Ayan, so mga ka-vibes natin, kaka-tunin lang ngayon na hindi naabutan ng ating naging confession, no? Para i-recap sa inyo. Para naman hindi kayo na-OOP. Wow, may pag-OP, no? Oo, dapat ganun. Diba, lahat kailangan involved. Hindi lang kami, hindi lang yung mga ibang ka-vibes. Dapat lahat tayo. Ito nga, galing kay Ronel ng Quezon City ang naging confession natin. Siya ay may kasintahan na nagngangalang Margie. Purong-puno ng tato itong babaeng ito na hindi niya akala

babae na may in love siya dito. At doon niya na-realize na hindi naman pala sukatan ng isang pagkatao. Ng isang tao, kung siya ay maraming tato, it doesn't mean na siya ay masamang tao na at di mo na siya magugustuhan. Kaya naman, habang tumatagal, mas lalo niyang niyayakap na parang yung niyayakap na okay lang pala kahit punong-puno siya ng tato. Diba? Hindi pa rin yun ang magiging hadlang sa nararamdaman at magugustuhan ko kay Margie. At mas lalong na-attract siya habang tumatagal. Hanggang! Eto na nga! Eto na tayo sa climax! Dumating sila sa pagkakataon. Siyempre, mag-jowa naman sila. Bakit natin ipagdadamot yun, di ba? Kailangan nilang magkaroon ng connection lalo, di ba? Through intimate intimacy. Eh doon, nadismaya siya sa kanyang nakita. Dahil may bakas ng kahapon. Diba pa nga lang, hindi na, nabura pa. At nakalagay mismo sa pribadong parte ng katawan ni Margie. Kaya nagselos itong ating letter sender na si Ronel. Kaya ngayon ang kanyang tanong ka-vibes. Valid ba ang nararamdaman kong selos? O baka siya na daw ang may problema dahil hindi niya matanggap na may mga bagay na hindi na mababago dito sa nakaraan ni Margie. Dapat niya daw bang ipilit kay Margie na o sa kanya mang galing na ipa-cover up dapat ito ni Margie? O dapat mas pahalagahan niya yung ngayon, yung kasalukuyan na ikaw o na si Ronel ang pinili ni Margie? Alam mo, Jonel, ramdam na ramdam ko dito sa confession mo. Yung pagmamahal at yung takot. Yung takot na baka, alam mo yun, baka makalimutan ka, baka hindi ka bigyan ng halaga dahil merong taong nakatatak doon pa sa mismong pribado naman talaga, di ba? And siguro naman, normal lang naman na makaramdam ka ng selos. Kahit naman sino talaga, lalo na pag ito ay mahal mo na yung tao. Yun lang yung nagpapatunay na totoo na yung feelings ko dun sa taong yun. Kasi meron na akong emotion na nararamdaman na selos eh. At lalo na kung ang nakita mo ay hindi lang simpleng tato. Malamang kung Hello Kitty yan eh. Baka hindi ka nagalit eh. Diba? Hindi ka nagselos. Diba? Ito ay isang pangalan. Isang pangalan ng taong nauna sa'yo. Aray ko naman, DJ Main, masyado mo namang dinidikdik kay Ronel. Diba? Pero pass naman na kasi yun, Ronel. At hindi nakakagulat na parang may kirot kang nararamdaman. At valid na valid yan, Ronel, ha? Pero, Ronel, may pagkakaiba ang pagsiselos dahil nasaktan ka at yung pagkontrol mo dun sa tao dahil sa kanyang nakaraan. Tandaan mo lahat tayo, may bakas tayo ng kahapon. May mga alaala, may mga desisyon na hindi naman natin ginusto at hindi tayo proud. May mga bagay na ginawa tayo noong panahon na hindi pa natin kilala yung taong yun. 'Di ba? Hindi pa natin kilala ang isa't isa. Even ikaw for sure may back history ka. At hindi natin mabuburayan yung nakaraan ng isang tao para lang maging komportable yung present natin ngayon. And for me, nonsense yung tanong mo na, bakit may pangalan ng ex niya? Ang tanong ko sa'yo ngayon, Ronel, sa panahon na magkasama kayo, pinaramdam ba sa'yo ni Margie na ikaw ang pinili niya? Kasi kung ang sagot mo dyan, yes, DJ May, naramdaman ko naman. Dapat, yun yung pahalagahan mo. Hindi yung sinisilip mo yung nakaraan na wala na at tapos na. Hindi mo may enjoy yung present ngayon. Kung patuloy mong binabalikan yun na wala ka naman doon sa chapter na yon. And may mga bagay na hindi na natin mababago. Kahit pa ipa-cover up yan, ipabura yan ni Margie o ipatanggal niya yan kung pwede. Diba? Kasi kahit ipa-cover up niya yan, ayusin niya yan. Kung may duda ka pa rin dito kay Margie, may duda ka pa rin sa puso mo, hahanap at hahanap ka ng kamalian dito kay Margie. Sabi ko nga din kanina, i-valid din natin na baka kasi masakit naman talaga kasi magpatato, lalo na sa sensitive part, 'di ba? Baka may trauma siya kahit gustuhin niyang ipa-cover up,
na parang masakit eh. Teka lang, pag ready na yung sarili ko sa pain. Diba? So hintayin mo din yun na alam mo manggaling kay Margie. At dito sa kwento mo, o dito sa confession mo, hindi naman yung tattoo ang problema mo eh. Diba? Sabi mo nga, ang tunay na masakit sa'yo is yung idea na may taong minahal siya bago ako. Alam mo, Ronel, hindi kompetisyon ang pag-ibig. Hindi ibig sabihin na dahil may minahal siya noon, mas konti na lang ang kaya niyang ibigay sa'yo ngayon. Tandaan ninyo ha, yung mga taong may nakaraan, may sakit na dinanas noon, sila pa yung mas natutong magmahal ng maayos. Kasi alam na nila kung ano yung ayaw nila ulit balikan. Kaya dapat yun yung pinapahalagahan mo, Ronel, kung ano yung binibigay sa'yo ngayon. Kung ano yung pinaparamdam sa'yo ngayon. And for Margie naman, kung sakaling nakikinig ngayong oras na ito si Margie, siguro maganda rin na sana maintindihan mo rin si Ronel. Yung side ni Ronel, hindi ka naman niya hinuhusgahan dahil sa tattoo mo? Kumbaga, nasaktan lang siya dun sa meaning na nakakonekta pa rin sa'yo yung pangalan ng tapos na. And to Ronel naman, tanungin mo pa ulit-ulit yung sarili mo, pinili ba ako ni Margie? Iningatan ba ako ni Margie? Binigyan niya ba ako ng dahilan para magtiwala? Kasi baka hindi yung tattoo ang kailangan ninyong ayusin. Baka yung takot mo lang na maikumpara sa isang taong wala na at tapos na sa buhay ni Margie. Baka yun talaga ang problema. And huwag mong hayaan yung pangalan ng isang tao na nakaraan na, iyon yung maging dahilan para makalimutan mo yung taong nasa harap mo ngayon. Kasi in the end, hindi naman yung pangalan nung taong yun, nung past niya, yung nasa katawan niya, ang makakasama mo. Hindi yung makakasama mong bumuo ng future. At hindi rin yun yung makakasama ni Margie habang buhay, kundi ikaw. O makakasama niyo yun for lifetime na kasi nakadikit na yun sa kanya eh. Pero hindi naman na yan ano't gumagalaw, di ba? So wala kang kakumpetensya kung tutuusin. Kaya kung mahal mo siya, eh huwag mo siyang labanan ng dahil sa nakaraan niya. Mas magandang patunayan ninyo sa isa't isa kung bakit nyo pinili ang isa't isa ngayon. Turunelo, ulitin ko, valid ang nararamdaman mo ha, valid yan. Pero huwag mong hayaan na ang selos ang magdesisyon para sa relasyon na may pagkakaintindihan naman. Kasi yun yung importante ngayon. Don't let someone's past become the reason you lose someone who is choosing you in the present. Goodbye. Magandang magandang gabi, Ezekiel Salukop na nandito sa ating live stream. At ganun din kay Von DeBar Katada, kay William Ortel. Shoutout sa Kapile family from Manugit, Tondo, Manila, kay Vince Salamero at sa lahat ng mga Tondonians. Wow, Tondonians! And then mga ka-vibes natin dyan, especially dyan sa May Pierre. Diba? Ang ating mga masisipag na mga ka-vibes. Ganun din dito sa may palengke, dito sa may fishport ng Navotas. Ang mga tindero-tindera natin dyan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din sa Quezon City kung saan ang lugar ni Ronel.
Lionel, oo. May stress ka lang dyan kung yan ang iyong bibigyan ng atensyon. Ang bigyan mo atensyon yung ngayon. Di ba yung relasyon ninyo? Ano ba yung magiging future ninyo? Paano kayo magsasama ng mas masaya? Ng mas, alam mo yun, makabuluhan? Mas maging matatag? Kesa yung binabalikan mo yung past na tapos na. At ang sakit nun ha, yung parang, for me ha, kasi magkakaiba tayo. Ako yung tipo ng taong, ayokong sabihin sa'yo yung gusto kong gawin mo. Kasi gusto ko, gagawin mo yun because yun yung gusto mo. Kaya hayaan mo si Margie kung ipapa-cover up niya yan o hindi. Hindi na yun mahalaga. Kasi wala naman paakama yun, tattoo yun, hindi yung makakagalaw. Ikaw pa rin na makakagalaw, huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin na magbibigay ng pleasure sa kanya. Walang buhay yun, kaya hayaan mo na yun. At dapat pinag-uusapan nyo yung mga ganyang bagay. Yung kahit uncomfortable, kahit awkward, pero nandun yung pagkakaintindihan ninyo despite of hindi man kayo agree o same page, di ba? O same perspective. Pero iniintindi ninyo yung bawat isa. Ako sure ako kaya hindi niya pa pinapa-cover up kasi masakit naman talaga. Di ba? So i-valid mo din yun, Ronel. At sana nakapagbigay ako ng kaliwanagan sa iyong nararamdaman. Diba? At sana gumaan ito ngayong gabing ito at matauhan ka na. Wow, matauhan! Na hindi dapat kinukomplika ang isang bagay na hindi naman ganoon kalaki. Na pwede naman pag-usapan at intindihin. Ito din, gusto ko rin batiyan ng mga taga Candelaria, Zambales, Ana Marie Almodal, Unopia. Magandang magandang gabi sa inyo dyan, ng iyong mga kapamilya, iyong kamag-anak, na magiging ka-vibes na namin. Ayan, maraming maraming salamat, Ronel. Napakalupit ng iyong confession. Kaya ikaw, oo, ikaw nga. Di ba nahihirapan ka na? Hindi mo na alam kung tama ba ang desisyon na gagawin mo sa buhay. Iniiyak mo na lang yan gabi-gabi. Wala kang matakbuhan, wala kang masabihan. Eh pwedeng-pwede mong ipadala yan dito sa aring Facebook page. I-confess mo na yan kay DJ May. Ang aming Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. O pwede rin sa Viber namin, 0954-406-1967. At hihintayin ko ang inyong mga maiinit na confession ka-vibes. Maraming maraming salamat sa mga nag-tune in simula alas 9 up to now. And thank you so much, UDC, Arty Culture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motor Cycle Philippines, Shifa Tar, Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede ninyo kong i-follow sa lahat ng mga social media accounts ko. Pare-parehas yan, main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio, Manila. Ako'y magpapaalam muna. Ngayon lang ha, kasi bukas magkakarinigan ulit tayo, ka-vibes. Naway maging masarap ang inyong tulog at nagising yung mga dapat nagising. Wow, sana all. Oo, yung mga ka-vibes nating graveyard, di ba? Nakatulong tayo sa kanila. Napa-kuryente natin ang kanila mga tuyo. Wow, tuyo! Tuyong dugo. Siyempre, umano na yan eh. Diba? Nag-flow na, nagising sa confession. Iyon yung ibig ko sabihin. Ikaw, ano-ano iniisip mo kasi? Ay, samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng napakalupit, humakupit, ang nag-iisang 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupit. Kasama ang bakong baby ng bayan, ang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main.
Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! Minsan, ang pinakamahirap, hindi ang magsimula ulit, kundi tanggapin na kailangan mong bitawan ang sakit para bigyan ng pagkakataon ang bagong simula.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: Shirley.
1: Tumitrinyong papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, takitong
3: people. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! The 92.3 FMR Favorite Music Radio. Come vibes. Oh yeah, alright, oh. Let's go. It's a beautiful Wednesday morning. Kaya alam mo, ka vibes. Gumising ka na dahil kasama mo na ang inyong favorite papagising sa morning. Ang programa good vibes. Good morning. Ang kasama mo na ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia. At maya-maya na din makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin. Joko Loco is his name, baby! Ka-vibes! Tama ang nasabi natin kanina, Miyerkules ngayon, Wednesday, midweek na, June 17, 2026. Dalawang araw matapos, makapaldo ang ating mga ka-vibes. Diyos ko, may nanditira pa ba o napunta lahat sa bills? Oh, okay lang yan. Abay, ganun talaga, at least, diba, alam natin na napupunta, diba, sa pamilya natin at napupunta sa ating mga responsibilidad, sa mga dapat nating bayaran at hindi sa kung saan-saan napupunta ang ating mga kaperahan, diba? Kaya naman, palakpakan sa lahat ng mga magigiting nating breadwinner, sa lahat ng mga magigiting nating empleyado, mga ka-vibes natin na bumabangon araw-araw para magsikap. O, diba? At ito na nga, mas mapapabangon ka dito dahil ito na ang ating katanungan para sa ating question of the day. Kaya naman, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Yeah. Oh my goodness gracious, ka-vibes! Ano ang gagawin mo kung ex mo ang mag-i-interview sa'yo sa trabaho? Really? Ano ba naman itong katanungan na to? Wala pa naman tayong Throwback Thursday. Pero parang bakit gustong balikan ang lahat ng mga mapapait na alaala at sakit na idinulot sa atin ng nakaraan? Diyos ko po naman. Oy! Ex mo ang interviewers. Ikaw ba, ka-vibes, anong gagawin mo? Sa akin, kung alam ko na siya mag-i-interview, una sa lahat, hindi na ako pupunta. Pero kung nga magkakagulatan kami, edi wala na akong magagawa. Professional na lang, di ba? Kaysa naman magwala ka doon. Kaysa naman magkalat ka doon, ikaw din naman ang babalikan ng ganyang klaseng action, di ba? Yung mga ganyang klaseng gawa. Kaya naman, ka-vibes, ikaw, anong hirit mo dito? Di ba? Ikaw ba ay magkakalat o magiging professional na lang sa ganitong setting? Diyos ko po, kung ako sa inyo, magpakabait na lang kayo dahil pass is pass naman na. Diyos ko naman, oy! Oy! Unsa ka rin, oy! Kaya naman ka ba, sikaw, anong hirit mo dito? Uy, pause na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Kaya naman ka vibes, mag-comment ka na kung meron kang kasagutan dito. Kung gusto mong ilabas lahat ng mga hinanakit mo, pwedeng-pwede sa ating comment section. Aba kami nang bahala na magbasa niyan para sa'yo, para hindi ka na magkalat. Diba? Kaya naman na, magbabalik pa rin ang inyong favorite pag-ising sa morning ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia. At maya-maya na din makakasama natin si DJ Joko Loco. Para lang dito sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang oras 4:23 na ng umaga. Oy, really? Really?
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Ano, kaya mo pa ba, DJ Joko Loco?
3: Pabukas nga ng gate.
2: Ay, 4:45 na lang umaga, mga ka-vibe. Syempre, kasama nyo pa rin. Ako ulit natin ninyo sa umaga, si DJ Mamma Mia.
3: At kasama din si Joko Loco. Magandang morning sa mukha mo, ka-vibes!
2: Uy, alam nyo ba, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong ha. Alam nyo po ba na ang DOST Pag-asa ay opisyal na po nga

0: launch ang Panahon na Pag-asa National Hydromet Observing Network mobile app.
1: Oh.
0: Taray, may mobile app na. During po ito nung press conference, in observance po sa mga parating na bagyo at sa mga sakop din po nito, no, yung kung may mga bahaman po malapit sa inyong lugar kung magkakabaha.
1: Oh.
0: Abay, sa ganitong paraan po, itong app na to, aalertuhan po yung mga subscriber dito sa app na ito kung saan po yung posibleng magkaroon ng baha sa kanilang mga area o kaya kung ano po yung gaano kalakas no yung maaring madulot ng bagyo na paparating sa kanilang area o sa kanilang lugar.
1: Ang ganda niyan
0: ah. Ang galit.
1: Kasi grabe 'yun, malaking tulong 'yan sa mga ano.
0: Oo.
1: Sa mga tulad natin.
0: Ano, yung Project NOAA, parang may ganun kasi din dati kung saan na yung app na yon ano o website tata yon na ma-detect doon kung saan yung mga baha sa baha na area o kaya naman na yung area kung saan na malapit na talaga yung bagyo na paparating.
1: Oo.
0: Yun yung purpose ng app na yon, parang ganito rin siya.
1: Ang ganda
0: diba?
1: Din ang ganyan kasi ano talagang at least kumbaga eksaktong yan kasi malalaman wag itong dadaan ka sa ganitong lugar na sobrang ano.
0: Totoo.
1: Alam mo oy may ano pala may update yung Pag-asa na ganito,
0: yan,
1: diba?
0: Totoo yan. At saka diba, lalo na ngayon, na bagyo season na naman, habagat season, abaya, panaka-naka ang pag-ulan, at saka minsan punong-puno ng sorpresa ang panahon eh. Mas marami pang sorpresa kasi sa jowa mo.
1: Diba?
0: Diba? Parang talagang malaking itulong ito, lalo sa mga ka-vibes natin, ano, na laging nasa labas ng bahay, na laging bumabiyahe, nagko-commute.
1: Oo.
0: Wala ba naman pong sinasabi ano, kung kailan talaga ma-download ito?
1: Oo.
0: Pero malamang yan, diba, sa mga susunod na buwan o kaya linggo, meron na rin yan. Kasi syempre, sasabayan ng Pag-asa yung ating tag-ulan na season.
1: Diba? Tama din naman yan. Kasi pag once na sinabi niya, actually na ano, nasa sa public, so yeah. Malamang ilang ano na lang atay natin, meron na yan.
0: Totoo.
1: Kaya kaya i-detect niya yung mga chismosa kung saan naka, ano.
0: Ayun
1: wala,
0: lang,
1: wala,
0: hindi.
1: Sayang naman.
0: Bagyo lang kasi na-detect niya. Pero yung bibig ng kay ano ng kapitbahay mo, hindi talaga.
1: Ay,
0: oo. Siguro, yan ang inventuhin natin
1: ay,
0: DJ Jokoloko.
1: Ay, kaya natin yan.
0: Ano kaya pangalan ng app na yon?
1: Ano nga eh, ano nga eh. Ano ba?
0: Cha-app?
1: Cha-app? Man eh, toon pwedeng Martes at saka Tolits, di ba? Tapos yung app, lagi yung
0: Marto
1: pangalan
0: app,
1: mo.
0: Marto app,
1: ganun. Mga ganun, no? Yung tunog, ano
0: Marto
1: dapat?
0: Marto app, ewan ko sa inyo.
1: Detect yung ano. Ay, ito mismo yung nagsasalita. Oh.
0: Pag-aaralan namin yan ni DJ Jokoloko, mag-hire kami ng mga IT expert.
1: Oh, yung
0: mga
1: wala talaga.
0: Alam mo naman, may pambayad.
1: Mag-hire tayo ng mga hacker. Ay, di wala.
0: Ay, ayan mga ka-vibes ha. Sa oras na ito, 4:48 ng umaga, kung ikaw man ay papikit-pikit pa, nilalabanan talaga ang antok. Labanan mula na labanan at kasama mo kaming lalaban dyan.
1: Tama din
0: naman.
1: Dahil
0: ito pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: At kasama mo pa rin, ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
1: Kasama din syempre ang DJ na naniniwala sa labanan mo ang antok, huwag mong kampihan. Oh. Ang DJ na pwede mong kalitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
0: Baby, ang dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet, bet? 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, kabay!
0: Isang oras!
1: 4:48, perfect!
0: Para krope!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang Lupet!

0: Miss Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Sila, nakatutoka na nga ba, Kavibes?
0: Umaga pa lang, nabulo na na siya.
6: Nabulo na siya.
0: Madali kasi kumain.
6: Okay relax, lang, yun kung pagkain lang naman, di ba, ang bakit, dahilan.
0: Ano ba? Bakit ba? Yung iba,
6: nasamid, di ba? Nasamid, kakachismis.
0: Nasamid.
6: Oo,
0: may nakaalala, may nakaalala.
6: Oh, number.
0: Number, sabi 16.
6: Number 16, o tayaan mo yan. Ay, naku, 5:15 na ng umaga, mga Kavibes. At ito para tuloy-tuloy, ang swerte sa kapalaran mo, ibibigay na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong who lala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa who lala.
0: Ito na ang iyong kapalaran for today's video para sa mga nag-aabang Aries, Taurus, Gemini, kasama ang Cancer, Leo at Virgo.
6: Makinig at
0: Aries.
6: Kung pakiramdam mo yan, nag-iisa ka, manood ka lang ng horror movie at mararamdaman mo pagkatapos na may kasama.
0: Wow, ang ganda ng technique na ganito, no?
6: Diba? Oo, kung nag-iisa ka, kung ikaw ay nalulumbay, nalulungkot, abay, manood ka lang ng sukob, gano'n.
0: Okay, yung mga horror na ano, mga Insidious, mga
6: pungsoy, ganyan.
0: Oo, mga gano'n, mga grabe pag... Ewan ko na lang kung isipin mo mag-isa ka, no? Ang galing!
6: O, Taurus! Taurus, posible kang mawalan ng gana dahil napapagod ka na. Abay, sabi naman ng mga tala, pagpagod, magpahinga. Pero pagpagod na at wala ang bayad, give up na.
0: Ah, di ba?
6: Give up na. Nga naman, bakit naman kasi hindi ka nababayaran dyan? O, Gemini. Gemini, may gamit kang mawawala at sa katrabaho mo ito makikita. Huwag agad magbibintang dahil hindi lang naman ikaw ang may gamit na ganyan.
0: Oo, oh, diba?
6: Ano ka special? Ikaw lang hinatira ng factory, ha? Para magalit ka ng ganyan. Uy, gamit ko yan. Ako lang ang ano yan. Specially made yan para sa akin.
0: Grabe naman yan.
6: O, Cancer. Ipagpipilitan ng iyong kapamilya ang kanyang katwiran, pero ipagpipilitan mo rin ang iyong nalalaman. Abay, imbis na magpilitan, piliin yung mag-intindihan.
0: Oo, oh, diba?
6: Mag-intindihan tayo!
0: Oh, diba? Ayan yung ano, minsan diba pinipilit natin yung ano, kasi may kanya-kanya tayo pinaniniwalaan sa so nagkukos ng hidwaan.
6: Oo, abay, subukan natin na intindihin kung saan siya nanggagaling at kung saan din siya nanggagaling. Malay nyo, sa QAV pala siya nanggaling.
0: Kaya nanggaling siya, malayo pa pala, Cavite pa pala.
6: Cavite, Gentry, o Leo. Leo, masisira ang schedule mo at isisisi mo ito sa ibang tao.
0: Diba?
6: Na kahit na wala silang kasalanan dito. Abay, wag mong isisi sa iba ang kamalasan mo dahil mapapasa rin ang kamalasan sa mga taong to.
0: Diba? Yun nga eh. Yung minsan yung iba kasi ayaw sisihin yung sarili. Hahanap na ibang masisisi.
6: Totoo. Mahirap yan. O, Virgo. Virgo, mayroon kang mangunguya na akala mo chicken pero yun pala ay luya. E di, ang saya!
0: Ay, diba? Ay, ang sarap kaya. Bakit? Wait, dati ayaw na ayaw ko nga. Nung ano, ayaw na ayaw ko. Luya na. Ngayon, kahit manguya ko yan, okay lang.
6: Okay ganun. Lang.
0: Hindi, alam mo kasi yung benefits, di ba?
6: Totoo. Tsaka pampa, ano yan, na pampalinis yan ng lalamunan, pampaganda raw ng boses. Lalo sa atin na mga ano, mga nagsasalita talaga na boses ang puhunan. Malaking tulong yung luya, ha?
0: Oo,
6: para
0: diba?
6: Kunyari yung masakit yung lalamunan mo, kaya mamamaus ka na. Magluya ka lang, be. Kendihan mo ng
0: diba?
6: Luya yan. Kinabukasan, tanggal lahat ng plema dyan.
0: Di ba? Pag naiiyak ka, kumain ka ng luya, di ba?
6: Di ba?
0: Mawawala yung iyak mo.
6: Correct. Akala ko,
0: ano na, pampaganda ng boses, sabi, di ba?
6: Totoo.
0: Akala ko yung dati pampaganda ng boses, yung mga langgam. Kasi pag nainom mo, uy, nainom ko yung langgam. Ayan mo na, pampaganda yan ng ano.
6: Ha? Pampaganda ng boses. Yan ang hindi ako naniniwala. Diyos ko, para protina lang ata makukuha natin sa langgam. At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Sabado!
0: Ay, taas ha.
6: Diba?
0: Ay, maganda umaga na ngayon. Wednesday, midweek na. Bilis, no?
6: Totoo, napakabilis.
0: Palain mo yan.
6: Oo.
0: Pag ano na tayo agad eh. Yung tipong kalagitnaan na, lagpas na kalagitnaan ng Hunyo, diba?
6: Mm-hmm.
0: So, July. Tapos pagdating ng July, dyan na yung ano.
6: Oo.
0: Yung magpapasukan na yung mga bagyo, diba?
6: Malapit na mag-July na, magdangal.
0: Diba? July.
6: Ay, oo nga, ano. At saka ano pa rin ngayon, mga ka-vibes, Gemini season.
0: Apagento.
6: Oo, June Gemini 17. Season. Lahat na mga may birthday ng June 17. Happy birthday po sa inyong mga bagang.
0: Oy!
6: Abay, sana humaba pa ang inyong buhay at mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Diba?
0: Oh.
6: Hanggat gusto niyo pa makasama ang inyong mga kapamilya. Oh, mga mahal sa buhay.
0: Oo, parang sumaba yung ano mo, ngiti-ngiti ka, lagi ka nakasimangot. Paano
6: totoo
0: naman yan?
6: Totoo.
0: Diba? Kahit kumain ka ng maraming gulay, lagi ka na makasimangot. Mangot.
6: Oh, totoo na nga.
0: Well, may stress ganun, di ba?
6: Oo, totoo naman.
0: Number
6: totoo
0: one cause of... Wow.
6: Of everything na nararamdaman natin, ay stress nga raw talaga. Totoo rin diba naman. Uy, ayan mga ka-vibes, ito hindi ka talaga may stress dito dahil makakasama mo pa rin ikang alas 8 ng umaga, ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin ang DJ, ang mga DJ magkikiliti sa inyo mga gilagid ngayon. Ay, DJ na pwede mo kuliti, pwede mo kuruti, wag mo lang haharutin. Joloko is my name, baby!
6: Dito pa rin yan sa inyong favorite pambagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
6: Sa bet na bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Good Vibes!
6: Sa oras!
0: Oras natin 5:20 na, perfect!
6: Para krop?
0: Tama!
6: Really?
0: Yeah!
1: Good Vibes! Good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: 公鹿撞大公鸡
1: Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Vibes natin na bumabiyahe na po sa oras sa 5:46 ng umaga. Lahat ay nagmamadali. Lahat ay parang gusto na mag 1, 2, 3.
1: Ay,
4: okay lang kahit standing.
1: Oh, ay, standing?
4: Oo,
1: okay din standing. Yan minsan. Standing. Kasi
4: standing.
1: Ano, oo, kasi pagdating naman doon sa dulo, makakaupo ka din.
4: Totoo naman. At saka pagdating mo naman sa opisina ninyo, di ba, o kaya naman sa trabaho mo, may panahon ka pa naman para kahit paano ay mag-ayos, o makaupo ng konti, makapag...
1: konti?
4: Konti lang.
1: Akala ko madaming upo.
4: Hindi naman lahat sa trabaho nakakaupo eh. Oh, yung iba talaga nakatayo, 'di ba? Kagaya yung iba sa mga ka-vibes natin na talaga nagbabantay,
1: yung
4: mga security guard natin na nakatutok din sa atin ngayon,
1: oh. Ayoo.
4: Lalo yung mga secure natin dito sa May De Ignacia Place, sabagat ang umaga sa inyo.
1: Kaya ng mga ano natin diyan, mga pare ko yung mga SG, 'di ba?
4: At saka ang ganda
1: ni
4: Ate Giselle Rosales.
1: Nakakasama talaga, pinsan ni Jericho.
4: Talaga ba?
1: Oh, edi wala.
4: Pala ganoon.
1: Hala, 'di ba sinabi
4: sa
1: iyo?
4: Hindi nakarating sa akin.
1: Pinsan niya si Jericho.
4: Kaya naman pala kagandahan ng ating sikulayan na si Ate Giselle. Uy, magandang umaga sa'yo. At eto na nga. Eto na, para mas lalo pag gumanda ang pagmumukha ninyo mga ka-vibes, ibibigay na namin ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
5: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ito na ang huling kamada para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
4: Makinig at Libra! Libra, malalaman mong may pumuporma sa taong gusto mo at mababahala ka sa balitang ito.
1: Oh
4: my goodness gracious! Tapatan mo na ang pagpapasikat ng taong ito dahil hindi naman si Batman ang bahala sa love life
1: diba?
4: Mo.
1: Diba? Ikaw ay effort talaga doon, diba? Hindi ba din puro ka lang ice cream, libre ka lang ice cream mo kaya ano, diba?
4: Ha?
1: Minsan kasi kailangan mo din mag-effort. Hindi lang pwede hatid hat.
4: Kami pinapatungkulan ka. Oh, kawawa naman.
1: Oo,
4: at saka yung tipong parang naghihintay na lang sa tadhana o kaya sa destiny.
1: Oo, tadhana ikaw na lang bahala. Ha,
4: oo,
1: sabi na.
4: Kumilos okay. Ka din.
1: O, yung jowa nila tadhana, yung ba? Si tadhana na yung jowa.
4: O, Scorpio, gagastos ka na naman sa bagay na hindi mo naman kailangan at ipagpapasa Diyos ang halaga na hindi mo na kayang punan.
1: Diyos
4: ko, Scorpio, kahit si Lord madidisappoint sa gawain mo yan.
1: Oh, sabi sa'yo eh,
4: oo,
1: Scorpio talaga.
4: Ako na naman ang bahala sa budget mo. Well, okay lang din naman yun, di ba? Gusto naman ng Diyos talaga na lumalapit tayo sa kanya. Sagittarius, maliling ka. Uy, wow, maliling.
1: Wow.
4: Oh, parang puro love life
1: maliling?
4: To, ha? Maliling ka sa iyong katrabaho dahil mapapansin ng inyong mga ka-opisina na lagi kayong magkasama ng taong to.
1: Ah!
4: Really?
1: Naku!
4: Ay, Jesus,
1: sabi ko na pre!
4: Ay, siguraduhin lang na wala pang asawa ang taong to. Yun
1: diba?
4: Lang. Okay lang malingke, pero kasi kapag may asawa at pamilyado na, parang mahirap yun, di ba?
1: Ito na, wala naman daw asawa. Ikaw yung may asawa.
4: Ayun
1: o, di paktay ka diha.
4: Oo, paktay ka rin. O, eto Capricorn. Capricorn, sa araw na to ay masisingitan ka sa pila.
1: Mm.
4: Kung bata-bata pa siya, abay huwag kang papatalo sa kanya. Pero kung senior na, abay pagbigyan mo na.
1: Ay, oo naman. Pangunahin mo na.
4: Oo, baka naman makipagbulyawan ka pa sa senior.
1: Huwag doon, oo.
4: O, Aquarius. Aquarius, hindi lang ikaw ang may luhong tinutustusan.
1: Oh.
4: Kaya kung may balak ang umutang sa iyong kaibigan, huwag mo nang ituloy yan.
1: Huwag mo ituloy kasi alam mo naman yung kaibigan mo na yan, di ba? Chinichismis sa buong ano.
4: Chinichismis naman. O Pisces, kahuli-hulihan, tama si Kuya Will.
1: Oo, si Kuya Will.
4: Oo, ano man ang iyong pinagdaraanan, iyugyug mo na lang yan.
1: Iyugyug mo!
4: Iyugyug mo! Iyugyug mo!
1: Iyugyug mo! Iyugyug
4: mo! At iyan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, labas na po kami dyan.
1: Ama, iyugyug mo.
4: Oo, iyugyug mo na lang yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ang tako naman si Mama Mia. Ikis mo na lang sa wagang. At iyugyug.
1: Wala yan! Wow, ikaw baka vibes, niyugyug ka na ng jowa mo.
4: Hoy!
1: Ito niyugyug kasi gumising ka na ngayon.
4: Ah,
1: ay, pasok ka na, ano, baka malate ka, di ba? Bakit mamamiya, ano, naman naisip mo.
4: Nabigla ako. Parang,
1: uy, may pasok ka.
4: Okay. Mabuti nililinaw mo.
1: Malilate kasi. Kaya lang yugyugin. Kasi minsan yung gigising. Ah, gising ka na. Di ka na.
4: Yung parang isang pulbit lang.
1: Wala, tulog pa din yan. Kailangan yugyugin. Ganun talaga
4: minsan. Kailangan yugyugin. Minsan nga, kailangan yung mga nanay, di ba parang hinahampas. Grabe yung mga manggising na, hoy!
1: O, di ba, ayun, ganun eh. Parang, iba kasi, parang pag gising ka na.
4: Akala mo may sunog eh, no? Makapanggising minsan yung mga nanay natin. Pero di ba, yan naman talaga kung bakit, yan naman talaga ang dahilan kung bakit talagang hindi tayo nalilate.
1: Oo.
4: Yung mga, tawag dito, yung mga ka-vibes natin na nakatira pa rin, ano, sa kasamang kanilang mga magulang. Aba, malaking tulong kaya yung paggising ng inyong mga nanay at tatay, di ba, sa inyo. Aba, ibuti nga may gumigising sa inyo kaysa yung hinahayaan lang kayo, diba? Na nakanganga dyan, tumutulo palaway nyo.
1: Alarm clock nga, yung alarm clock mo, di mo na, inaaway mo. Ano ba yan? Tutunog ka na naman, kakaano ko lang.
4: Tsaka yung mga estudyante natin na mga ka-vibes ano? Na papasok na rin sa eskwela ngayon, di ba? Abay, malaking tulong yan, yung panggigising ng mga nanin nyo. Kahit minsan medyo masakit, no? At makatikati yung panggigising nila na parang, ha!
1: Ay, yung gano'n.
4: Ano mga anak na kayo na milyonaryo?
1: Yung yung gano'n malala. So, inano ka pa, nirap, nag-rap pa sa tapat mo. Hindi pa sabi ko sa iyo, huwag ka magpupuyat. Wait lang, mapi-play ko yung beat.
4: Play namin yung beep-beep-beep ni Kuya Will. Dumi-dumi-dap-dap, dumi-dumi-dip-dip-dip-dip-dip-dip.
1: Good morning!
4: Ay, maganda kumaga sa inyo.
1: Yung mga ka-vibes natin dyan na talaga namang tutok na tutok sa amin. At kami nga, ang official na taga-gising.
4: Yan na, sa umaga. Oo, at syempre tutok lang ka-vibes ha. Dahil susunod na po ang pagsagot natin sa walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes ng wala rin kwentang kasagutan para quits lang sa puksaan sa agahan. Yan naman, huwag ka maglilipat ng radyo dahil kami pa rin ang makakasama mo. Ang kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
1: Kasama din siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kunutin, huwag mo lang haharutin. Yo, ako loko is mana, baby!
4: Hindi ko lang yan sa bet na bet kasi ang
1: lupet
4: at 92.3 FM. My
1: favorite music radio,
4: kabayan!
1: Natin, ako nagbabibrate ng cellphone ko 8 minutes bago mag-alas sa ace. Perfect!
4: Parang rope?
1: Tama!
4: Really?
1: Yeah!
5: Good vibes! Good morning!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
3: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
3: Libreng saya,
4: libreng tawa,
3: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme.
3: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the Riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA
4: June 18, Thursday,
3: 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong,
0: people. Perfect!
2: Oh, Mama!
0: Really?
1: Yeah! Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes.
4: Sino man ang hinahabol nyo at ano man ang hinahabol
0: nyo? Ayan, habol ka ng habol. Oo. Alam mo naman na ayaw niya magpahabol sa'yo.
4: Habol lang ng habol para hindi ka mahuli. O kaya kung ano man yan, di ba, baka naman oportunidad kasing hinahabol
0: niya. Akala ko naman kasi yung hinahabol niya, yung ano eh.
4: Kung oportunidad, okay lang yun. Oo. Para sa kinabukasan mo yan at sa ikauulad ng buhay
0: diba?
4: Mo yan.
0: O. Sabi ni mama ko, habulin ko daw yung pangarap ko, kaya hinahabol kita.
4: Wow! At ito na nga ka-vibes, ito pa rin ang Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio Ka-vibes.
4: At narito pa rin tayo sa inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning sa'yo.
4: Good morning talaga sa'yo. Kasama mo pa rin ang iyong kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw ma-arriba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: At ngayon ka-vibes, live po tayo
0: live
4: sa...
0: Live to? Akala ko recorded to!
4: Live to! Kaya kung ano man ang marinig ninyong pagkakamali, tawanan nyo na lang.
0: Tama!
4: Diba? Tawanan nyo na lang ang inyong problema.
0: Huwag mo lang ikutin yung buhok mo ha, habang tamatawa ka.
4: At ito na nga ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating program at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan. Dito lang yan, syempre, sa Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan!
0: Para makumutok!
1: Puksaan sa
0: grabe yung nalabutan mo, Mama Mia.
4: Oo, baka maputol yung litid ko, no? Pero ayan nga, nakalimutan ko sabihin.
0: Ano?
4: Live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. I-search nyo lamang po sa lahat ng platforms, 92.3 FM Radio Manila. At mag-follow, mag-share, subscribe, like, and comment. Lahat na pwede ninyong gawin. Gawin nyo na.
0: I-comment nyo na dyan.
4: Totoo. Para hindi kayo mahuli sa Good Vibe Happenings. At para sa ating puksaan, ang nabunot at maswerte na pili.
0: Eh, sino ba ang ating napili? Diyan sa mahigit kumulang, humigit kumulang 10,000 nagpadala ang ating napili ay walang iba kundi si
4: Bok-bok nang wala namang sinabing lugar.
0: Lugar naman siya bok-bok.
4: Bok-bok, hindi bok-bok.
0: Bok-bok
4: pangalan niya. Bok-bok, para siyang manok. Bok-bok.
0: Bok-bok, ano ba siya ni bok-bok?
4: Ano siya? Sabi niya, Makati o pumuputok.
0: Grabe naman yung Makati pumuputok.
4: Makati o pumuputok?
0: Grabe naman yan, Makati na pumuputok pa.
4: Grabe. Makati na, pumuputok pa.
0: Kaya alam mo na uso yung mga ganyan na.
4: Diba?
0: Ano,
4: pero sa tingin ko, tinutukoy naman niya kasi ubo.
0: Ako din, naisip ko din agad. First thing that comes to my mind.
4: Wow!
0: Alam mo yung ano, yung naisip ko agad pag ganyan, yung parang, yung hindi mapipigilang ubo.
4: Totoo.
0: Pag maraming tao, grabe yun pag ganyan.
4: Lalo kapag nasa, kunyari, meeting o kaya seminar ka.
0: Hindi, kahit sa loob ka na lang ng MRT.
4: Ayan, nakakahiya talaga. Hindi naman sa nakakahiya. Hindi mo naman din mapipigilan yan kasi syempre nararamdaman niya ng katawan mo eh. Pero kasi parang nakakailang umubo, nakakailang tumahol.
0: Diba? Yung malaman yung pinipigil mo, mas lalong pinipigil ko.
4: Lalayuan ka talaga ng mga tao niyan. Pero eto na nga, sige. Abay, pumili na tayo dito. Ano ang pipiliin mo, DJ Joko Loco, sa dalawa? Makati o pumuputok?
0: Kailangan ba pumili?
4: gusto mo parehas?
0: Ayoko yung parehas. Sige, doon na lang sa ano. Makati na lang.
4: Oo. Makati?
0: Oo.
4: Makati? Really?
0: Makati, oo.
4: Makati, kasi dati kang taga Makati.
0: Makati. Ikaw, ano ba?
4: Sa akin.
0: Wala ka ibang pagpipili.
4: Sa akin, pumuputok na lang. Pero kasi kung pinag-uusapan naman natin yung ubo, talagang pumuputok na lang kasi at least parang, alam mo yun, nalalabas ko siya.
0: Tama, oo. Yeah. Kasi sa bagay, okay na din pinili yung kasi kung ako pipili ng pumuputok.
4: Oo, parang iba rin siya.
0: Parang ano, fireworks agad yung naisip ko.
4: Oo, totoo.
0: Pero sige, tama.
4: Baby, you're a ay, bawal pala
0: tayo. Nakalive pala tayo.
4: At eto na nga, sige, puksain na natin tong katanungan ni Bok-Bok ng planetang Earth. Kaya naman napalakpakan sa mukha mo, Bok-Bok!
0: Bok-Bok! Napalakpakan namin yung mukha mo, Bok-Bok!
4: Yeah!
0: Eto na si Bok-Bok!
4: Bok-Bok!
0: Bok-Bok!
4: Nasa tono yun, ah!

0: ka ng choice, pwedeng lunukin.
1: Oh my goodness!
0: Basta huwag ka lang, papabuking. Yeah. Gawin mo to, ito ng palihim. Oh. Tapos na.
1: Tapos na. We na-survive mo yun. Palakpakan natin si DJ Joko Loco. Grabe, parang life and death situation yung ano natin kanina.
0: Alam mo, parang wala sa loob yun.
1: Joko Loco, sabi daw ni Willie Lagan.
0: Joko Loco.
1: Joko Loco. Pero ito na nga, di ba? Kasi nauuso talaga yung ano ngayon eh.
0: Oo.
1: Yung ubo, sipon.
0: Kaya ka pala nakikuuso, no?
1: Oo. At saka, bilang ako din, personally talaga.
0: Personally,
1: kasi,
0: ano ba?
1: No? Personally, abang ako ngayon ay nakakaramdam ng ano talaga, pag ubo-ubo. Oh. At para bang may fireworks talaga. Niluloko ko ni DJ Joko Loco kanina.
0: Hindi naman. Sabi ko, Happy New Year.
1: pero sige, bakit nga ba ulit Makate?
0: Oo, oh, ano pag Makati, pwede mo kamuta. Hindi, pag Makati kasi, parang lulunok ka lang ng konting laway, di ba? Parang medyo maano ng konti. Hindi na yung talagang gustong. Kasi, na-experience ko na parehas yan.
1: Really?
0: Di ba? Yung tipo, ang pinakamahirap dyan pagka maraming tao, yung the more na pinipigil mo yung pumuputok na ubo, mas lalo siyang gusto ko mawala.
1: Oh my goodness gracious. Parang sa 29 years ng buhay mo,
0: totoo.
1: Parang naranasan mo na parehas.
0: Totoo,
1: yan.
0: Tama dyan ang pagmumukha mo, Mama Mia. Sa'yo ba?
1: Sa akin naman, pumuputok kasi parang mas mahirap kasi yung kumakate. Pag kumakate kasi, parang paano mo kakamutin yung loob ng lalamunan mo, be? Parang,
0: ay, mayroon yung mga pinagbabawal na technique.
1: Dati, may sinasabi sila, ganun ang ganunin ano? Mo daw yung leeg mo kasi mo makakamot mo daw. Parang,
0: wow, parang yung pag natinig ka, sabi mo, paano mo sa pusa?
1: Pero parang wala naman nagyayari. Kaya diba, parang ang hirap kapag kumakate yung lalamunan mo kasi yung tao dito, mapipilita ka magano eh, ehem-ehem talaga eh.
0: Hindi, inom ka lang. Pag makate kasi, konting tubig lang, okay na, walawa, ilulunokin mo, okay na.
1: Eh, paano nga kung gusto mo na matulog tapos makati pa rin yung lalamunan mo, diba?
0: Ay, syempre, hindi ko na problema yun.
1: Oo, diba? O, yan ang sinasabi natin. Eh, kaya lang, kapag pumuputok kasi, parang kahit pa paano, kapag nakatulog ka, mapapahinga din yung lalamunan mo eh. Yan, tapos mag-activate na lang ulit siya kapag gising ka na.
0: Mga wow, ganun activate.
1: Level. Activate, parang na-trigger siya. Yung mga ganun ba? At saka kasi, diba, parang nga, mailalabas mo kasi talaga siya. Mas parang sa akin lang naman, mas okay na yon kaysa yung, diba, naiipon siya. Wow, usapang problema talaga sa oras
0: na nagano. Masatabi po ha, sa mga nagano.
1: Wala,
0: napadala lang sa amin to. Alam mo naman, wala kaming pinipili dito. Pag
1: totoo.
0: Pinadala nyo, gagawa namin to ng ano.
1: Totoo. Pero ayun lang naman yung amin. Eh, sa amin naman, pinili na lang namin na ubo talaga siguro yung pinapatungkulan ni Bokbok dito.
0: Well, yun naman talaga ang unang alam. Parang tama pag ang pinapatungkulan niya dito, yung talagang medyo mahirap banggitin dito sa air, di ba?
1: Ibang bagay, baka mamaya hindi na po kami makapagtrabaho.
0: Baka magtakay bukas, eh, ba't wala yung dalawa?
1: Pero kayo ba, ka-vibes, ano ang hirit nyo dito? Ano ang mas pipiliin nyo? Yung makate o yung pumuputok? Abay, mag-comment na po kayo sa ating Facebook page dahil live po tayo ngayon dyan. Pati na rin sa ating YouTube channel. Si Will Ilagan, marami siyang ano eh. Marami siyang entry kanina pa. Joko Loco.
0: Iba talaga ito si Will.
1: Iba ka talaga, Will Ilagan. Kuya si, Will ka talaga.
0: The Witty Will.
1: The Witty Will. Si Jeff Canzolivero sa kikinig din sa atin sa oras na ito. Si Ari Camun. Si
0: Ari Camun.
1: Arika Moon. Oy, si Celso Bacauco, Sheko Sabaygar, magandang umaga. Jess sa Akitanya, si Inay Emmy Hernandez, FMR Squad. Nakatutok din po sila sa atin na sa oras na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-vibes.
0: Ay, magandang umaga din. Parang yung mga nakatutok sa atin dito sa Villarica, ano po, sa lahat sa nakikinig. Sina,
1: oh my goodness gracious.
0: Sina Faith at sampu ng kanyang mga kasamahan at mga alahas. Magandang umaga, nakatune na sila ngayon. Thank you so much.
1: Uy, maraming salamat mga ka-vibes ha.

0: tutok lang dahil mapapakinggan nyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga para sa ating dugtong-dugtong pakitong-kitong.
1: Tama naman yan, kaya naman walang lipatan. Tumuto ka lamang dahil kami na ang inyong bagong paboritong
0: estasyon. Kami na ang inyong paborito nga pampagising
1: paborito,
0: sa morning.
1: Paborito.
0: Ang programang Good Vibes.
1: Good Vibes!
0: Makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ako yung tandem mo, ang mamamukumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mamiya.
1: At syempre kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joke ko lang is my name, baby.
0: Baby, dito talaga yan sa Bet na Bet. Kasi ang Bet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Goodbye. Sing oras.
1: 6:47 na. Perfect.
0: Para grabe.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ah! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany sa suporta nito sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kanilang pagpupulong sa Malacanang, hayagang inihayag ni German President Frank-Walter Steinmeier ang suporta sa rule of law at sa 2016 Arbitral Award. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Germany sa tulong nito sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, kabilang ang pagkakaloob ng mga helicopters at unmanned aerial vehicles. Tinalakay rin ng dalawang lider ang kooperasyon sa ekonomiya, depensa at kapayapaan, habang binigyang diin ni Pangulong Marcos na nananatiling pangunahing kabalikat ng Pilipinas sa kalakalan ng Germany sa loob ng European Union. Samantala sa iba pa mga balita, direktang makikinabang ang mga Pilipino sa mga panukalang tatanakayin sa special session ng Kongreso. Ayon kay House Speaker Faustino Bogidi III, nakatuon ang mga priority bill sa pagpapalawak ng tulong sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizens at pagbibigay ayuda sa mga pamilyang nakakaranas ng krisis. Sinabi naman ng Speaker na layunin ng mga panukalang ito na mas mapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangan. Dagdag pa niya na ipasa na ng Kamara ang mga panukala at umaasa silang agad itong maisa sa batas. Nauna nang nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang mga priority bills ng administrasyon.
1: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 days na preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya. Ayon sa korte, layunin ng suspension na matiyak na walang magiging impluensya sa pagdinig at pag-usad ng kaso habang ito ay dinidinig. Nakabatay ang hakbang sa mga provisyon ng anti-graft law na nagtatakda ng mga preventive suspension sa mga opisyal na may nakabinbing kasong graft. Ang kaso ay nag-uugnay kay Estrada sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects na may kaugnayang kickback wala naman sa pondo ng pamahalaan.
1: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
9: Gumising ng busog sa tamang vibes
10: dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet. Mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, lipatan.
2: FM radio lang. FMR lang.
0: Tama.
2: Okay.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin na Joko Loco is my name, baby.
2: At ka-vibes, sagutin na natin ang mga hirit ninyo sa ating dugtungan para sa dugtong sa dagat.
0: Oh, alam mo ba kung bakit minsan napapapost ako?
2: Talaga ba?
0: Kasi baka mabanggit ko yung dati. Anyway, eto na nga. Mga ka-vibes, eto na yung ating dugtungan time ngayong morning na ito. Ikaw ba, habang ikaw nagsisipilyo dyan, eto, dugtungan mo.
2: Sige.
0: naniniwala akong...
2: Vlang. Ikaw, naniniwala
0: positivo?
2: Positivo?
0: Naniniwala akong, magiging maayos ang mga bagay-bagay.
2: Ako naniniwala ako nga balang araw yayaman din tayong lahat.
0: Hindi balang araw.
2: Ngayon na. Kasi ngayon natin kailangan yung pera. Sige, pwede rin naman. Sige, naniniwala akong yayaman tayo.
0: Tama. Taas ang kamay, sabihin.
2: Eto na nga mga ka-vibe, sagutin natin at basahin. Ang hirit ninyo, si Willie Laga, naniniwala ako nga may alien. What? Really? O yan naman si Jactan Soliveros, naniniwala ako sa kasabihan na ang buhay ay parang hagdana na mabilis tayong aangat pag may tao hinakapakan. Wow. Walang yaka, Jeptans! Ano ba naman yan?
0: Ayun siya na. Yung iba ginagawa talaga hagdanan yung ano eh.
2: Pero yung iba ginagawa talaga yan.
0: Oo, diba?
2: O yan naman si William Mortel, naniniwala daw siyang may pagtingin din siya sa akin. Wow, really?
0: Oo, oh, diba?
2: Sabagay, libre lang naman.
0: Also,
2: libre lang naman mga harap.
0: English ng FB ko.
2: O ito, si Antonio Romarate, naniniwala raw siya na kapag maingay ang ilog ay mababaw ang tubig. Kapag tahimik ang ilog ay malalim. Ang lupet. Pag maingay, ano. Ibig sabihin, parang ano yan, yung ano yun, still water runs deep. Tama ba yun?
0: Sabi nila, oo.
2: Umaligtad yung sinabi ko.
0: Basta gano'n, pag maingay yung ilog, ano.
2: Oo.
0: May mga nagsuswimming.
2: Ayun, pag maingay yung ilog, may nagpapalo-palo dyan, may naglalabanan. Ito naman si Coach Everyday, naniniwala raw siya kapag hindi para sa'yo, hindi talaga aayon. Kapag hindi para sa'yo, kunin mo.
0: Tama, pag hindi para sa'yo, pilitin mo.
2: Ito naman si Rachel Amago, sabi niya naniniwala ako magiging maayos din ng lahat basta walang magulo. Totoo naman yung prinsipyo na yan. Mga ka-vibes, sagutan ang sagot dahil pwede pa natin mabasa yan. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Ito pa rin ako ulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si Mamiya.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM.
0: Favorite music radio, Good Vibes.
2: Sa oras.
0: 7:20 na. Perfect!
2: Grabe!
0: Tama! Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
3: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Hoy ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Go, go, go, go, party, go, go, go, go,
3: go, go, go,
2: go, go, go,
1: go, go, go, go, go,
2: go, go, go,
3: go, go, go, Uy ka rin, diba? Uy ka pala eh, ano?
2: Ay, ano? Magandang umaga sa mukha-mukha vibes. So, kumusta? Ikaw ba ay talaga masaya ngayong umaga?
3: Oh, ikaw naman ay talaga masaya ngayong umaga?
2: Tumawa ka.
3: Tumawa ka,
2: tama naman. Ay, pero ano, Mama Mia tsaka mga ka-vibes, gusto lang natin congratulate dahil dominated as best FM radio program Banana Crew,
3: yes,
2: at nominated as best FM radio DJ si Parch Jaiho!
3: Oh yeah! Jaiho! Jaiho!
2: Ay, pamala.
3: Congratulations, ano, Banana Crew and DJ Jaiho sa nominasyon, di ba? Sa famas ito, di ba?
2: Uy, iba, pang famas. Paano mo naman ito ko dati sa famas?
3: Ito yung sinasabi na, akala mo, pang famas talaga ang FM radio.
2: Ito talaga, ibang klase ito. So, ano tayo dito, abang-abang dahil yung ma-nominate ka lang.

0: sa isang prestigious.
1: Wow, di ba sabi? Wow, hindi ko sabi.
0: Na mga gantong award-giving body. Abay, napakagandang karangalan
1: na yan. Malaking bagay na yan, ah, di ba, mga ka-vibes? At para sa ating lahat ito, mga ka-vibes, ano, salamat din. Dahil, syempre, kung hindi dahil sa inyong pagtutok at pakikinig, abay, wala kami sa ganitong kinatatayuan
0: tama
1: namin.
0: Tama
1: naman, diba?
0: Akalain mo, nung nakaraan lang, nanalo tayo Best FM Radio sa
1: Station of the Year.
0: BP Choice Award.
1: Yeah. Diba? At ito na nga, no, shout-out din natin ang ating mga ka-vibes na patuloy pa rin nakatutok sa atin. Uh-huh. Si Rachel Amago, si
0: Amago?
1: Andrew... Amago ka pala eh.
0: Grabe pala yun ah.
1: Si Andrew Jan Habagat, William Mortel.
0: Habagat?
1: Oo. Habagat season na kasi. Ayan na na. Si Coach Everyday, Sari Lerma, Randy Artiaga Santisas, Emmy Hernandez, Juan Miguel Gamosha, Gerard Michiano, at saka si Will Ilagan, Jeff Tads, si Jane Tulagan ko.
0: Tulagan?
1: Si, si Ate Maya de Guzman Ponce, si Kuya Arvs Espina, at ang kanyang boss number 26. Ayan, maraming
0: makikinig
1: salamat.
0: Makikinig din yung boss. Ang galing. Kita mo pati mga boss na kikinig sa atin.
1: O diba, diba? Ikaw na lang. Oo. Ang kulang
0: so, ano
1: sa buhay kong ito. Kaya pangarap ko, ang makinig ka.
0: Ay, hala ko ibigin.
1: O, si Kuya Randy Esplana rin, ah. Kuya Leonard, at ang Snappiest Fleet na nakikinig dyan po ano sa may Mother Ignacia. Ganun din si Sky Manioska. Maraming salamat.
0: Manioska?
1: Manioska ka pala. Germesto na San Muntinlupa City, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig.
0: Also, I want to say hi and good morning to all the... At manakikinig sa atin sa Cavite, sa Tres Martiras Cavite. Hello sa inyo dyan. Kasi araw-araw, walang lipatan. FM Radio lang. Ganun yung pinapakinggan nila siya. Ano, ng kay FMRC na ate Evelyn ko and Kuya Gaspar dyan sa Tres Martiras. Also, just want to say hi to...
1: J.R. Lakiyan. Baka nakakalimutan mo.
0: Si Doc Gary tsaka si Sir Bonbon.
1: Doc Gary! Ayan, maraming salamat. J.R. Lakiyan at si Sir Fritz at Ma'am Estella. Bukas ulit mga ka-vibes para sa inyong favorite pampagising sa morning ang programa Good Vibes.
0: Good morning.
1: Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Tumutok lang kayo dahil ang ulit ang ulit tandem ang inyong makakasama at nakasama nyo rin sa araw na ito. Ito po ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pwede mo, bala ka. Huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavai.
1: Sa oras.
0: Oras natin, 7:49 na. Perfect.
1: Krobat.
0: Tara.
1: Really?
2: Yeah. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
2: Tanggal

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!